0: ara mi olifẹ oruko mi ni woli oluwa rotimi ile san mi baba si oni oludasile ijo imole alaye e je ka gbadua daddy mommy brother auntie gbogbo eda alaye ti e gbohun oluwa lenu mi loni omo ni e lowo iya kan omo ni e lowo baba kan loruko Jesu awon to ni e won ni foju sunkun e lai to ojo lai ti darugo kuje se ami meta faya kan gba o won ni foju sunkun e ami faya e wa gba o gbogbo eyin abiyamo mo wo nu bibeli mo soro ase iwe Psalm 23 simple psalm oni oluwa ni oluso agutan mi emi ki o salai ni o ti o dara mo wa gbadua gbogbo omo to tara re jade baba mama ami ni o se o tori a wa ni wakati adura gbogbo omo to ti ara re jade laye ati ele to fun etan gba o atomomo ni oruko Jesu o ni foju sunkun won ah o ni foju sunkun omo mo wa gbadua ni oruko Jesu Christ de Nazareti mo lo ni foju sunkun omo iku ogbodo pa mi lomo ewo iku ogbodo pa olomo o ewo mo ni iku ogbodo pa mi lewe ewo iku ogbodo pa mi lewe ewo bibeli wi pe eni tin gbe bi kokon oga ogo ni yo ma gbe abe ojiji olodumare mo fi re ati omo re iwo ati omo re mama baba e sami nla o eyin ati omo yin nje mo fi yin si abe abo olodumare abo olorun ko daju lori yin abo olorun ko daju lori yin ko ni ka ko lori yin o gbogbo eyin abiyamo e gbo iroyin ayo lori omo awon omo yin a mu nkan re wa ba yin le iroyin ayo le ma gbo lori won o mu wa gbadua fun gbogbo ti en taja eyin ti en taja onise owo onise osu omo lewe mo bere fun anu ati oju rere olodumare lati orun nje ko wonu aye yin ko ba le yin ko ba le yin ko ba le yin ko ba le yin ko ba le yin eni je gbese mo gbogbo eni tin sare gba iwosan pipe gbo adua gbo eni lohun Jesu Kristi oluwa wa ami ami ami loruko Jesu ara mi olufe mo nbo eja gboro eri laarin seju die
1: mo dupe lowo Olorun baba Rosimi because o mo gbo ohun won lori radio mo we ni mo ti wa sugbon gba to nse Nigo Friday to koja bi won se nsise iyanu kon sa nsoro pe nkan wa nbi o lalakala emi dere mo ma lalakala to je pe tin ba lala yen nkan yen ma wo mi mole mi ni le dide mo le so ojo meji ki ma dide mama lala orisirisi mama lala pe won ba mi sun mama lala pe mo ri awon to ti ku mo sa lala e to je wi pe mo ni faseni gan to je pe bi mo se wa mi reyan pe mi gbogbo mo se se ministration any Friday to koja mo ma dupe lowo Olorun baba Rotimi mo dupe lowo ipe won ipe alaye o fi aye mi sile le bi pe mo tete njin si tele mi tete nji mo le sojo meji mo mo dupe lowo ori oke yi pe o tun mi sile lo o gba mi lowo ogun alakala mo gba awon nkan ti o ti mi o ri lati jo to je pe ko si nkan kan fun mi mo dupe pe gbogbo nkan yen jade die die mo dupe lowo ori oke yi o praise the Lord
2: hallelujah praise the Lord emi se oluwa se won pa yemi lati sagam lewo oluwo mo dupe lowo Olorun lori pe yin pe lati gba ti mo tun wa ti ba mo ri yanu sugbon yanu ti mo ri ni Friday to koja o po gan yanu nla Olorun se fun ki to kuro bi jo Friday won pe mi mo ri lati 20,000 igba ti o tun di Saturday mo tun omo mi ti mo tin wa ti mo tin suku ti mo tin po ngbe le lori won tun pe mi bo ti de mo ya dupe lowo Olorun pe gba ti mo wa si bi bo bi nkan mo pade ni ba mo ra oro a night oli ba tu senda obi en tu ba ti doru ki ma bi pa yan mi ki ma pa ku mi ki ma ri gbadura ki ma da oru omo yen ki ma pe o je dupe olo pe mo ri iya lori omo yen omo yen pada wa sile pe la ya ti dunu mo dupe lori pe yi pe bi mo se wa mo ri ya nu gba mo ra nu gba ogo falo odun merin ni o ti lo gba mo je ti ri mo dupe lo olohun mo dupe lori pe oni fa mo sise oni fa ya sise o oruko je fa se de bere wa gba ere na ni bere ti ji o
0: ara mi olufe eleyi lagbara o olorun olodumare oni ka da gbogbo eyan ti ogun pada fun tori oni gbe inu mi tin sise agbara eyin lo e ni eri se ri 20,000 to fomo benin yen akoko nse lo dabi 1 million be ni mo so fun e o dabi kilo so o dabi 2 million ni yen 20,000 yen o dabi 2 million loju e yen ni koko se wa ri omo to sonu fo didi odun merin to wa ri yen yen gan jowo lo abi ko jowo ni o jowo o gbogbo yin pata e yato si oro omo ogo to sonu lowo e ogo ise e to sonu ogo oje e to sonu loruko jesu emi mi mo da pada fun e jesu oluwa wa amen ara mi olufe mo nba o ni suru lere ni aro yi mo so fun yin pe oluwa ni ki agbadua meje mo lala ni o gbogbo adua meje ta fe gba yen oju ala ni mo ti ri won won ko bayi si ara bodu ni ti mo de nwo adua mejeje ko si ba ti jo gbadua yen mi ati e to wa yin olohun ni sa ibi meta la de ti ma gbadua yen ti aro yi ni ilu surulere eyi ti e nbo lati ori lori le gamo e lo si doyin e wo moto lati ori le ele lo si shita under bridge te ba de shita under bridge surulere ele lo si fuja street community o to wa nbe ele fe serin e o ago mejo aro si ago mejo ago mokan la ni iwo ni eri kan iye ni koko eyi ti e nbo lati mushi gbogbo eyin ara mushi ta jo gbadua ni friday to koja e ma bo ni suru lere laro yi lati mushi ni ojuwoye e ma ri moto to lo fuja street direct eyi ti e nbo lati oju elegba eyin na ma ri moto koropin to lo si fuja street direct eyi ti e nbo lati bariga e ma bo ni oju elegba lati oju elegba e ri moto te ba de fuja e ko so fa mo yan pe e n lo si community hall to wa nbe yen iye ni koko ara mi olufe ti e nbo lati my two estate ijesha market e ti e nbo lati kiloruko e je jakande jakande isonlo okota e ma bo ni sele express te ba de sele wo moto lawansin te ba ti wa moto lawansin yen e ko so fa won yan pe e n lo si Randu Avenue Junction e bere lowo awon ni moto to wa lawan si pe e lo si Randu Avenue Junction te ba bole ni Randu yen e soda si odikeji street akoko lapo to yin Fuja street ni yen adua yen e ma miss here

0: alẹ o yin eni kokọ o ara mi olufẹ to ba wa di ojo Wednesday o ola Wednesday mo nbo ni ilogun elegba agbadu ameje yen nbe gbogbo ni se owo olutaja gbogbo yin pata onise osu eja pade nbe te ba ti de iyana era bus stop Lagos Badagry Expressway ele lo si ilogun elegba town hall ago mejo aro si ago mokanla ni emi gan nbo nbe adu ameje yi o ma ni gbogbo nu ororo back to sender iyo agbara nkankan gbogbo ororo anu ma ko wa emi gan ma wa nbe God bless you. It is well with you. Back and on your Friday, ni Louis Shagam. Agba dua meje yembe o, emi gan yo si wa nbe. Mo duro epe gbogbo eni te mo. Nibo ni Shagam, te ba ti de Sabo under bridge. Ele lo si Onijoku town hall. Ago mejo aro si ago mejila. E ma gbagbe, ara mi olufe, gbogbo eyin eniyan Olorun ni ilu Owode. Mo nbo ni Owode, ele to wa ni ona di Iroko. Mo nbo nbe ni on the 26th osu yi lagbara lowo ile dumare te ba ti de Owode market ele lo si alagbon awuko alagbon primary school ara mi olufe gbogbo yi ti e gbe ni ilu ti a fe daruko yi gbogbo yi pata ni Oluwa ran mi si eja pade ni bi soji yen eja gbo awon ilu to yi Owode ka te gbudo wa nbe mo nbo
1: gbogbo awa ti a nbo wa si bi soji na lati ilu Isango Iju Obere Onibuku Atan Ajibawo Oke Ore e ma bo wa si ori papa ilewe Awuko Alagbon Primary School ni ilu Owode awa ti laro Iwoye Eredo Okenija bakan na e ma bo wa si ori papa ilewe ti Awuko Alagbon Primary School nibe ni soji na yo ti waye bakan na ni awa ti adodo olopanrun alapoti idiota e ma bo wa si ori papa ilewe Awuko Alagbon Primary School ni ilu Owode awa ti diroko ajilete ihunbo ajegole e ma bo wa si ori papa ilewe ti Awuko Alagbon Primary School ni ilu Owode nibe ni soji na yo ti waye gbogbo eniyan ni ape o a ma reti yin
0: ara mi olufe te ba sa ti de Owode market Owode oja yen e bere Awuko Alagbon Primary School ago marun irole ni pade o bere a pari ni ago mesan ale ororo kan wa wa ti e n gboro eri e o yato se le te ma nra o ofe ni gbogbo yin ma gba laipo enikan ma share lofe ni ojo akoko loruko Jesu iwo le ri ko awon to gba won ma ni Olorun iyen ni koko ara mi olufe to ba wa di ojo karun o ninu osu to nbo September 5 to bo si ojo Saturday mo nbo ni di Iroko ni bo ni di Iroko eje ka gbo
1: ilase ajegunle ihunbo koko alari ogosa idi Iroko aseko ibate fi agosasa ipokia tube ijofi maun idosemo madoga ifoyitedo
0: gbogbo eyin ti egbo oruko adugbo yin te ba ti de iwaju ile oba ni di Iroko oja last bus stop yen ebe ni pade yen ti ma waye ni waju ile oba egbo ago marun la bere yen na a si pari ni ago mesan ma ba yin ko ororo ti yin na dani loruko Jesu iwo ni eriko wo si ni Olorun mo nba ni suru lere o tin ba ti kun le agbara bayi suru lere ya niyan pe ero ibani soro yi ko to pe ero ibani soro yen gbogbo eyan baranje ikotun alimoso ijegun jegemo je dodo ise adura anu to wa nle ko po o ati ororo back to sender e tete lo get e ko to di pe ma ko lo si Owode ati di Iroko tete lo get ti e te ba ti de abaranje road e bere Alabama bus stop ke wa le lo si Oyewole street ile baba Oyewole pe ero ibani soro yi fun ekore alaye 0706717 0079 bole kan si 0706717 0079 eni kan gbo mi won fe ko fi owo eran ministry yi lowo ko fi ran ise yin rere lowo ore adura mi gba ati ran lowo yin rere account number yen re 00699 36107 00699 36107 Access Bank. Oruko to wa nbe Light of the Living Church. God bless you. La follow me on Facebook at TikTok.

0: Olorun ni oke orun ati ni aye alaafia ife inu rere si eniyan mami ati baba to n gbo mi laaro yi oju oni tiyin o mo gbadua aso ega ati itiju ti aye gbe kale lodun yi aye oni gbe woyin o gbogbo en to n sami aye oni fi pasan fun olorun je mo gbadua loruko eni to laye ati orun aanu olorun yo sise lori yin gbogbo irin ajo ayanmo te ma rin laye eni sankan nibe o mo gbadua loni kaanu o soro fun yin ene to da aye ati orun yo gbe ja yin ja ni gbogbo ona te ba ti ya si e lo ba anu pade anu juda yo jade si e o ri ran lowo olorun omode yo sanu agba yo sanu okunrin yo sanu obirin yo sanu be lo ma ri mo gbadua loni irin ajo yin o ni nira o ti se be yesu oluwa wa gbogbo eyin soldier of Christ patapata odo Monday only ipade soldier of Christ ni ori oke no more ni ilu apatere awon wo la npe ni soldier of Christ number 1 gbogbo eyin te gba fun Christi gege bi oluwa ati olugbala gbogbo eyin te mo pe te ba ni idojuko oruko Christi to fun yin lati yanju ogun na number 1 awon iranse olorun mo nfara ninu ipade yin gbogbo won de mo wa lori oke number 2 gbogbo eni to fe ri woli to de fe tete ri won ni ojo Monday yen emi ki ku lori oke lojo Monday ori oke no mo wo ni lu apatere pe moto re ko ma bo sibe lati Iwo Road te ba ti de Iwo Road e wo moto to nlo si oje deji e wa so kale ni apatere ori oke no mo wo ni lagelu e ba ti so kale ni apatere e ti dori oke e kan bere baba eke for 7 gbogbo aye lo ti mo be aro ojo Monday ma bo ago mesan si agogo mejila o ma ni agbara loruko Jesu yo dara fun o n to nla koja yen o gori e o lanfani ati ri mi emi ati e o jo soro a o de jo gbadura papo oro re yo de di testimony Jesu oluwa wa be se wan sami ara o ne na yen be se sami ofa o ne ba yen gbogbo eto ti o kunkun se nitori yin olorun o yi dano o ma je mo ta lori yin o ma di asan anu juda o ma dide fun yin mo gbadua laaro losan lale aye o ni nira fun yin gbogbo bi e ba ti ya si e o ma ma se ni loruko baba omo atemi mimo wahala o ni de ba yin o ile ma gbe o ile ma gbe o nija ile ma ran lowo a ma ka samu kan ma je mo ori ile ma gbo sa Matthew kini mo pe o ma je mo ori ile Psalm 24 e ma gbo n to so
1: oluwa ni ile
0: gbogbo eyan lo le ka e ba mi ka gbogbo eyan 1 2 go ti oluwa ni ile ati ekun re aye ati awon to tedu sinu re lori o fi ile eso le lori okun o si gbe kale lori awon iso mi ta ni o gori oke oluwa lo tabi ta ni o to ni mimo re eni to ni owo mimo ati aya funfun ẹni tí gbogbo ọkàn rẹ sókè sí asán tí kò sì búra ìtàn owó ìgbà lọwọ olúwa àti òdodo lọwọ ọlọrun ìgbàlá rẹ èyí lè máa wọn tó ń sàfẹrí rẹ ọlọrun jákọọbù ẹyin orí yìí sókè àìgbè yìí sókè ẹyin ilẹkùn ayé kí ọgbọ òkùnkùn wọlé wa ta ni ọgbọ òkùnkùn yìí olúwa tí ó le tí ó sì lágbára olúwa tí ó lágbára ní ogun ẹgbẹ orí yìí sókè ẹyin ẹnu Gbogbo o ma mele mama yo sami ki le to mi o ma mele o sami dada oni ki le o to mi o ma mele Jesu wa saye o mele bibeli so pe o keke kan nigba to wo Jerusalem won si nbere pe ta le ni yi won ni wo le kale mo gbadua ki le to mi o ma mele laye dadi o ma mele laye e ma mele laye gbogbo eyin to je pe won ki celebrate yin mo gbadua agbaye ma celebrate yin bẹẹ ló ma rí Matthew àwọn oní science wọn sọ nǹkan kan nípa ilẹ̀ èmi kò tí wọn rọrùn wọn ní land is a non living thing Matthew wọn pe ilẹ̀ ní nǹkan tí kò lẹ́mìí tí kì í mí ṣùgbọ́n bíbélì ó tako kí ni bíbélì wí nípa ilẹ̀ má jẹ̀mú orí ilẹ̀ ẹ má gbọ́sà ye nso nkan meji la fun o nipa ile ko le ba mo pe ile is a non living things en ka to minile ninu gogo nkan to da to lorun da Matthew nkan to je tuju laye ile ni sa Matthew ninu gogo nkan to lorun da nkan to de lawoju ni aye ile ni sa tori ile oba adomi gbona le lori nje wo gogo soro oba ma gun odo lori e nje wo gogo soro oba ma lagi lori e nje wo gogo soro ori re lo de tin lagi ori re lo tin goyan ko de soro Matthew o tun da o me gbona le lori so soro ko so on lo je ntuju to ba wa fun ile ni isu kekere ngba to ba ma do tun tin bo ni la ni o da pada to ba fun ni agbado kekere ngba ba do tun tin bo ila ni o ti kini o lo fi da pada ko se nto gbe sinu le o ma fun o ni ilopo re abi be ko o lawo o de gentle so ba je so for ile ki se non living things yawo ni no bibeli mo gbadua gbogbo eyin te ngbo mi ile ma ran yin lowo eh sa mu ni ile ma ran yin lowo mu ni ile ma ran yin lowo number 1 o fi gbodo ma ba ile soro anytime to ba fe jade ma gbo o number 1 o ni pe ile ni eti Deuteronomy chapter 32 ma wo nti verse 1 so Deuteronomy 32 o soro ni verse 1
1: feti sile
0: eyin orun emi o soro si gboro emi o iwaye tan ba ti daruko aye yen won ri wa si ile ori ile aye o gbe gboro enu mi o ri pe ngba to lohun fe daye to daye ati orun o pa ile soro o ni ile si mu oluwa si pase o pase fun ile pe ile mu eso jade o de ri be mama not living things o nko ni le o living things ni ile o ngboro number 2 to gbodo mo nipa ile ile ni enu lati gbe nkan mi e wo nkan sa numbers chapter 16 iwe numeri 16 verse 32 okunrin kan be ti an pe ni kora datani ati abiramu kan ka bibeli
1: ile
0: la enu re o gbe won mi atamo ara ile won ati gbogbo awon eyan ti se ti kora ati gbogbo eru won o gbe won mi abi be ko mo gbadua loruko jesu ayeraye ma gbeja re baba mi ma ran o lowo baba mi ma ran o lowo baba mi ma ran o lowo ile o ni gbe o mi o sami ile o ni gbe o mi ile le gbe nkan mi Matthew nkan ti gbe nkan mi e wa so pe non living things ni rara o eleketa nipa ile wo nkan ile ma reproduce o ma se kini mo pe o ni ile ma reproduce Isaiah chapter 55 verse 9 and 11 o ni gege bi odu ati ti ku latorun ti ki se pada si le sugba ti o ma rin le to ma mu ki kori koko wu jade ile le reproduce Isaiah 55 verse 9 10 and 11 to ma mu ki kori koko wu jade ko si rudi lati fo nje fa won ojeun ati rugbe fun aburugbe o ni be loro eno meri ko ni pada sibe lowo ofo bi ko se ko se nti mo mo gbadua ile ma mu re wa fun so fe ka ni oh my god ile ma mu re wa fun o
1: nitori bi orun
0: sigaju
1: aye lo be ni ona ni gaju ona yin lo
0: ayo
1: ati ero mi ju
0: ero mi ge royin
1: nitori
0: gege bi ojo ati odo didi ti yomu wa ti ki si pada si be mo sugba ti o ma rinle to ma mu ki kori koko jade lati fi onje fun awon oje ati rugbe fun awon aburugbe
1: be
0: oh my god mo gbadua ileri ma se fun o ile ma mu nkan jade o ma reproduce elekerin Matthew Jeremiah 22 verse 29 ile gboran ile je kini mo pe Jeremiah ile gboro oluwa bayi loluwa mo mogun ile gboran oda na mo fe bayi le soro gbogbo eni to ngbo mi to ba di lola mo mo tesi waju awon nkan ti le nse mo gbadua ile ilu to wa o ma pe o o sami ile yen ma pe o ilu to wa yen o ma rire nbe ilu to wa yen ile yen ma gbe o be lo ma ri mama o ne da pada seyin iwo Christiani to ngbo mi o ni da pada seyin iwo to ti mo mo gbadua o mo agbara lati mo o wonu re njo je wa mo pe bo se wa je ile yen gbogbo apata la wonu enjo kan en to ba wa wonu re ti o ba ni igbala Matthew orun ni orun abade ni o ba re yo je shege ninu iya that is why to bodo fi fi aye re le fun Christi gege bi oluwa ati oluwala to ba di lola mo mo tesi waju ninu awon kan mejila ti ile le se loruko Jesu o ri si ese o be lo ma ri gbogbo eyin omo Olorun pata ni aro yi mo fi Olorun pe yin egbe igororo kan e pade mi lori Facebook mo ma wa lori Facebook ni agogo meta abo loru egbo dada o ni ogajo oru agogo meta abo lori no more war prayer mountain ni ogajo oru agogo meta abo si agogo marun abo ni idaji mo pe ni oru awon angeli be na ni lori TikTok e ma pade mi lori TikTok lori YouTube ati lori Instagram ni baba adura AK47 prayer mountain ejo sa adura yen e gbe ororo kan lowo leyin tin ba sure fun yin tan e o fi ororo yen anoint ara yin ati awon omo yin eni to fe jade lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti nwa ire kan o fe lo gba eto kan lowo awon eyan kan abi o fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi anoint ara re o de mo pe nipa igbagbo anu tele oro mi leyin yo dara fun yin lagbara Olorun mo n lo si Jerusalem ni ojo keje osu kesan e je ajolo bo ba ti de torun ri je ajolo taye awon ori ofe to le se fa mo bi re re lati ran won lo but to ba ma gba mi lo e ma mu ororo meji lowo okan baba ti fe wonu ojo dale oluwa ni dale lori ekeji ta ba ti jade ina ojo dale oluwa ni dale lori o mi yen kan na ni Jesus fi se baptism a ma gbe opin oke kan ti a n pe ni Sinai ba se n lo yi mo gbadua yoo dara fun ọ je ka obi ire ọlọ wo ẹnikan to mọ pastor kan to mọ to n fẹ ko lọ abẹnikan to ti se ọ lori ri to ran lọ si Jerusalem ore rẹ wa nbẹ bawo la se ma lọ oṣu kẹsan kan mo roro meji lọ yoo dara fun ọ phone number yi ẹ pe tabi ke send message emi naa fẹ lọ Jerusalem mo join mi mo group ti awon eyan wa yo dara fun o riran lowo o rori re o sebe Jesu oluwa wa phone number hello phone number 080-66-48-14-55 080-66-48-14-55 anu Olorun yo jade si wa Jesu oluwa wa
1: amen amen amen fire fire fire

yin yan wa ku ojumo e ka bo sori eto yin eto wa oro agba eleyi ti ile ise MTN Nigeria ile ise alalubarika ti won se onigbowo re Abdulrazak Abdul Ghani Mr GRA luko mi e jagbe ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki se ran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi igbe aye to ni tumo live it 100 MTN lana anbo oro surubo la wa mu itana ki eleye to na fe di adari ho to lo re ba deda pe eledumare jo o ti ri bo meda bi won se nse bi won se nso o na fe di o meda eledumare si fun ni ilana ti yo to oni suru lo ni fodi di ojo meje o ina ki so gbo o lo n gbo ojo kini ti na ki tin be ni bi ti adeda ni ko wa irun oju re ku die die awo be n jade o fe mo ejo ti eyan egba ti o dojo keji owo ona ki to je wi pe kokoko oluka ko tele awon ika yen bere si na oni atanpako oni ifabela oni o gaju won lo o ka yemi ati kurumbeke ni owo ohun wa fe mo jo wo eyan inu re tin du ko na fe je adari hun ojo keta ina ki to je pe atowo atese ni nda lele tele tele o ti naro o wa ku ko mo gbese ojo kerin sojo karun o gbese gate gate gate gege bi omi eyan be lo si lanfani lati mo yoju lati agbede meje aye ohun orun to fi wo ntin sele lodo awon omo eda nigba to di ojo kefa ti na ki wa ni agbede meje aye atorun tori awon omo niyan ti won sa yeye loju re yan o begi ja si won laarin o na fe se bi won se nse eru bo ma damo pe taare o a riru eleyi ri o lo yan fada lo ni madeniyan o madeniyan madeniyan o madeniyan ni wo yola o madeniyan o madeniyan iru tin be ni di ohun ni wo yola madeniyan o madeniyan to ba ti lola koni siru mo o madeniyan o madeniyan iru tin be la ohun ni wo yola madeniyan o madeniyan bo ba di lola koni siru mo o madeniyan o madeniyan oro tin le so ni wo yi ola o madeniyan o madeniyan bo ba di lola ma soro kasa o madeniyan o madeniyan ni won ba ho leyin isele yi ina ki wona lati pada sodo adeda ko sonde eyan lojo keje adeda ni o ti kanju o fi suru soro aye re ntorun gbeyanju lati mu yi fi suru si mu te olowo o fi kanju waye to ba je pe year 2000 ni won bi o so o le so pe year 1970 ni ki won bi o ni so o le kanju waye ni fi suru kaye o e jagbe ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ike ninu awon adamo re sugbon ijakumo re ki se ran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi igbe aye to ni tumo live it 100 MTN ile ise MTN Nigeria lo so nugbo wo eto yi oro agba e pade wa lori awon ate ayelujara wa Instagram oro agba 247 TikTok oro.agba 82 e subscribe e like ke mo wo gbogbo nti lo nbe Abdulrazak Abdul Ghani Mr GRA loko mi ile ise MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku kale.

0: fa pe foluwa ati lati ma ko ni soruko re olorun oga ogo awa yan awa nje wa re pe wo olorun o olorun lana olorun leni olorun titi aye olorun gugu gba olorun gugu ojo olorun gugu asiko olorun gugu odun olorun gugu osu olorun igba gugu olorun to fun alanfani ati ore ofe lati tile wa lore to kokonu were loni ni lese bond fm 92.9 to wa ni gugu je ari ni keja leni ti sojo osegun tuesday ojo keji logun osu kejo odun 2026 ama yin olorun wa logo ni o baba ologo ti o ma gugu lo tuji olalekun lo ko mi
1: eku ojumo gugu olorun fa kokonu ele se bond fm a jire odi odun bi to pe bi odo badun bi igbe ni lori oni na ojo tuesday laide o parori ojo segun na ojo to ni bo se benu ba ojo kejilogo su kejo odun 2026 bo te je pe o ni ke o lenu ojo karun rabili hawa 1448 ah adua wa yo gba o yallahu yallahu yallahu yallahu wala tuji yallahu kun fire kun yallahu yallahu yallahu rabbi masha yallahu yallahu oruko ni na ni janu edi odahun odahun nuru din ajo kirun masala si wakati marun ni marun din lo yege na ruko temi ti aburo re tin sabi un sabi adura adura yo gba ni agbon lo
0: kilo
1: an plus
0: aje godo yo ma we ni kunra ni
1: ogun leader si wa pelu mi laaro yi abi
0: aje gbodo e ma we ni kunra
1: ibadagbon
0: ni combination
1: ani oba ya yin oni ko ni ba ya gbogbo wa ijawo lo tun wa se kun be ja lo si bi tan lo laaro e tesi waju
0: kugun loro kugun legun kugun lelekuro fo ma pa won a lekuro da ma won ma pa kugun le yele fo lonu ko to kugun la ude o kin fo le ba kugun la laaro fo ba re wo re so ana te ti wa da gboje kugun la nfo kai to ti da ba da gboje re to ra to le wa to gbi la ma se anu ko so na ba won eniti nla ru agbe lo ba won lo se kere ba gbogbo akere gbe gbogbo la lo se kere fe lo baba lo ni gba jamo je bo le ko le mo baba o na ni radio bond fm 92.9 lo je fa won radio gbogbo bo pogun bo pogun mi o pe gba agbeje asiwaju na la siwaju yo mo je ope ni fo lo ba nje je mo pe awon opinle mokanlelogbon lori de wa nigeria owo ti won na lori eto abo o lo bi billion lona 50 lerugba ati meji na la rush mefa sibe sibe ani a fi topale ni itale tun je ni ani a fi topaja je se je se tun je yan asu kan lelu ara tun ni kokoko eto abo tun mehe na
1: e gbo ki lo fa sababi awa go go aja inflation won lo sile e gbo ki lo wa de to ye pe awa go won je ogbode kan ni orede wa nigeria e bi o pagba fowo meke ko mo sele si wa nile yi
0: ba ti se lawe ni ko ya na re lodi o awon le de south africa won ma de bo lori pe ani se awon alejo eri fa alejo ko lu e ti sasara bagbo won tun ti gbegbede ke ogbo ojo nu ke so kale pe eyan alejo to ku ni o le south africa ni e fi lu on sile fa won abi bo lo ti je na
1: ko si bi ti se o si bo se wa link na do je ko wa ngba aja opolopo awon ipinle omi yale oke gbe mi on ba won fura won te ba de olule wa abuja bayi awon ile to epo ga to koja be atan moto bayi omi gbe won mi ni o
0: leyin ku alakan ariwo enu won ni kan o leyin eto bo to waye ni ipinle osun nibi ti gomina ademola adeleke si jawo olubore ti awon ilu yo ti won jo nje je mo pe awon alaga ti won diboyan si joba ibile ni osu keji won fe fi party ku oku wole si ile ijoba lana ode yi rogodo won sele olopa kan o faragba ota abon sugbon ota abon ti o faragba yi o sesi ni o
1: awon ajo ndla nile wa nigeria lana ode yi awon igbogi oloro to nlo bi odunrin billion naira o le eyo kan ni won baje yen ni ilu eko
0: awon yo ti te resita ko toro si ajo wayeki tori si do wa se gagba ile eko grama o lori abajade si do to gbe jade won ni kudie kudie o je yo repete ninu re
1: bo ba si so ma mo ka lori awon oluko to ni puranu lecturers igba la gba pe won lawon oni sise ni kaduna university o lori kini won ko fipo won sile na ni o
0: lori awo to n waye nipa se oluko ni nigeria ti won ni ikore po sugbon alagbase o to nkan won ni awon oluko amo po nigeria mo million 22 omo nigeria to je akeko 32 million lo je pe awon oluko ti won pin lati ma ko won je egberun lona 1,672 ati eyo meta dini 592,077
1: agba ti o kan soro yo ketan sare o awon nekom ona kiki won ki o lori iwo wo dokowo to je pe o lo soke won ni won ba won abayo si
0: eyin leni lana bi eko apo koje a ti

0: ojú ṣaaju be ni won tun huwa elesin mesin be de bi pe oporopo to e ko pin kari won ni pin kari won ma wo pe eleyi elesin mi ni eleyi eleya mi ni won ni oku die ka to
1: isese lagba jake jado le wa naija ti pin le kuna ogbeyin nje ejo kan wa lagajo abile ogun ati dagba soke meye metadi logo di lo pe akesi fun ti o ba lende orun ibola oladunjoye oni esese isese jeje o e mo se agbara lo
0: lori aro eto duro to wa ni pin losun won ti ni beyan basubu ko ni mo eru tundi nje ejo mo pe awon egbon mi sese na egbo selo apc won se ipade ati lekun mo ri se o lori ati yanju gbogbo kuri kuri to wa ni egbo se na to fi je pe won lo jan nu eto duro to waye ni ipin losun
1: ifan je ko ni ipinle benin ni ipinle kaduna ni ipinle plateau awon apero kan waye ni arin gugun oke oya lori pe afaro lori e
0: awon jagunjagun ti won ti fe ti won binu o lori pe ile ise akoso eto abo atato e kun san owo osu ato wa jebonu fun awon jagunjagun ti fe ti won o san won wa binu pe a bi o ba si ku si nkan ta ma pe niyan bi o si agbado ku si nta ma pe leko lai se elubodi oka o le waye lai se ato jagunjagun to fe ti alafia o le ma joba nigeria ki nigeria si do dede di asiko ta wa yi e wa nkan se lori oro
1: awon ti mo fule ojo abini ba wa sa ba re le wa nje ma jo mo mo fagun mo
0: ma binu
1: bi sokoto re are le wa nje aso jola me ti bu ati opolopo gomina le wa nigeria ti jagunjagun ranse kini ko rire se are nigba kan ri ajagun fe enti ibrahim gbadan si babangida pe o pe odun marundin ni adorun 85 years
0: abo loko loko kekeran ke nfi joko mi oloko ba lo nfe soro fun lani agbebon won yin so loko won pa ese oro lenda yi o ijoba ngbo e ku fi soro kan odun 2012 o na ni oloye adunla korede ni won sori bolojo njade ti won fi soro nipa awo ti wa laarin awon flan danara ati awon agbe ati bi won se npa awon agbe nje je mo pe awon agbe npile ogun awon yi kan na ni o won tun fa akiko won binu o lori bi awon flan ni se nkonu won ti won se ba nkan oko won je sibe sibe ijoba o ti ri nkan se loro won
1: awon apani jaye bandi ti kan dinu yo lanode ni ipile sanfara an jagun jagun le wa nigeria won da babo won o
0: awon ilu to nlo bi ogoji ni ipinle ogun lo je pe won tin ke si are bola amet nu pe dakun egba won era won o won gbogbo ojo na won ijoko oye ero lisa won lo ti baje koja be ni joba abile efo won ni adugbo isire isele kan sele lojo si de bi pe isele to sele on ti oko fufu jabo won ni awon ro pe boya ijoba wa nkan se sugbon ni bayi won ni o de be ni pe nkan buru si ni o koda won ni won yabo itani ti won bre ti won gbe awon orisiri akole dani ton ke si ijoba pe dakun e ma wo wa na o are bola amet to da pe gomina gbagbe awon ni agbegbe na
1: awon obirin ni rede wa ni je oni ka ma fura o popo si odun sese wi pe ogode kan sugbon awon baye jelu gangan wolu won na fe mo sise labi o won ni omo arakunrin kan ni ilu yola ni ipele adama modun mejijilogun muktaru sewu ni o awo tele awon obirin mejilelogun ni an ba lo olohun fe fi se tutun to ni o
0: lori awon eto ibo to wa ni pin losun pe tan lenu ba o nje je mo pe awon ise ijoba ni pin losun won bo si igboro lanode yi won lo si olule ise ni abere ni ipinle osun ti won dupe lodo olorun ati won si njo ti won yo ti won so di mo pe awon ki gomina ademola adelekun ke inu awon odun ayo awon kun o be ni gomina tele ri ipinle osun ogbeni rafare gbesola awon na lo ba gomina ti won sedu pe congratulations o oku orire
1: orire ni ipinle kano ilese agoro pale je won sise lori re o won ni awon akeko alimojiri merin ototo ni dagbere faye ngba ta gbo pe onje ti won je won ni majele wa nu re
0: oluwa ko ma fi se ni o aiso to gbogun ati ti o gbogun ko luwa loju eni ko da nkan ma fi se ni aiso ni gba meji won ni sose la pa bi kan lori wa nigeria ati ko ma fi se ni o aiso to gbogun ati ti o gbogun ko luwa loju eni ko da nkan ma fi se ni aiso ni gba meji won ni sose la pa bi kan lori wa nigeria ati nile adulawo jeje mo pe awon yin bo arab so pe ni european union won ma ti tare o ko jade o na lo bi million ka bo pon owo le okere ki se pon o euro ni o owo le okere lati bi ko bubu kata isele pajawiri lori arun nigba meye ti won pe ni cholera
1: awon egbe feni fere ana tun ko gomina tutun osara sa ile keji ko ni senator adimola adeleke to n pe ni babo onijogun e lo n pe babo onijo won ni ko ko mo lubo o e ti an banaja ni amo o ko mo wariwo oja olodun ti se lore o
0: nta yi mo ko nkan te ba se nuna ma fi pe yan won jo wole ijoba lana ni won jo wole ijoba eh be so ko
2: Pond FM 92.9
3: dake wo ye se ye biye wo to se na bi owo omo lu abilo ninu re awon to mo baye se nlo lo nwa yeja ibere nfada mu

0: tẹ̀síwájú Bond FM lawa 92.9 radio verse wa po to kari aye ta ba di ara la gbe o la re ikla fe ke mama yin baba yin ojo lode ka jo fori kori fikunlukun lori e oro nipa awon ti e ya ara pe ni jala fe gbe o la re yi lati ri pe won ni abo to peye lenu ise ni lile ni bi gbogbo tori ofin to nja fun eto omo eyan to tun ja fun awon ti e ya ara pe ni ja lori lede wa Nigeria okan nipa pe awon nkan ma yederun kan gbodo wa fun awon ti e ya ara pe ni ja papa julo nibi ton ba tin sise bi apere en to ba da be ni pe eya oju lo pe ni ja bayi o ye ko ni awon kankan to ma le lo gege bi ni bi ise to ba wa to fi ma mo pe bi ru awon bi pe eyan fe gun okesin o gbodo ni awon kan ti o ma fowo mu pe pe awon kan to ma fowo mu yen lo ni ma toka awon bi to de fun da fi mo gbugbo awon kini nkan maye dorun o gbodo wa ni awon bi ise ko da ni leti elomi na ma gbe bi la lodun ba fe ko le ko ma fi si ṣugbọn tori pe to ko lo sa ṣanu fun le ji ta wa e ba la lodun to ba ti fe ko le eh o ye ko ma fi ti awon ti e yara ba pe ni naija ni ko ma fi si ni ole ti won ba ma ko ko le we ko to aisha o sa ba ma en to o fe gbe nu le yi o le je ni ti e yara pe ni ja o gbogbo eto ye lo ye ko wa nile fun awon ti e yara pe ni ja ṣugbọn se ori be sa
1: abi ori be opolopo awon le ifoka mo le wa Nigeria be awon te yara ba pin ja lokunrin ati dobirin to ba ku wonu o to fe gbowo opolopo awon se won ni e kokko le mu arakunrin wa lo mu birin yen wa
0: wa da awon lo
1: mo to wa ni baba so
0: de so se be
1: no se be opolopo ni mo se be ni mo so fu egbo ko ko
0: wo po soju e ri
1: soju mi ri
0: o soju e
1: ile ifoka mo alagbele pupa
0: so se
1: be mi ri mo to wa ni baba so de amese ko lo mo wa ja de ni ke Florence Alisu ba le lu ke odo to ye ko na ma lu ke ku gba to ye pe ba lo so mo lu ba riga bi pe ni oke okun so ti je be ye oju ba ko e bi yi ke ye to ba ko e ni ja so ti je nisin aja kan ti wa ti won be ti ti o mo lo si ile ifopamo ti o lo gbo ti o si pada si ni
0: ti lo gbo fun
1: awo ti de be awo to lo
0: se aja emi
1: o so mi o so pa ja ki aja wa aja tun ja ba ja onifade ti o ba ri je pa bogo to lati jegun te mo wa si idimu to to pada si ni onifade mo laje ile oni bi tin lo ke se ni aja ti la nso awon aja to e fun e ti ko
0: Akanda ni awon to je pe olorun da won ni ara oto to je pe ara ti olorun fi da won ogbon ati imo oye to je pe awon lo o tun ya to tun koje oye eda wo awon ti eya ba pe ni ja ta ba nku won ni akama bi wa ka fe ma bu won tori pe won ya to si wa kikida pe eya ara pe won ni ja ni opolo o gba fun won gbogbo tori pe eya ara won kan tabi meji ni okan pe tori de eya ara lo ko won ni ja je ka ma se ati se je awon nkan to je ipinija ti wa ba awon akanda ra bi pe kawon yen ma deye si won
1: pe
0: kawon yen ma se amojuto won kon ma ka won kun kon ma fowo ro won seyin se oye kon ma wa onowo la le gbe gba to je pe a ri yanju si awon igbese won yi tori gbogbo awon ajo agbaye won keyin si ru ka ma deye si awon ti eyara ba
1: ko
0: won lawon mi gan won ni to ba wa se dele se kan to ra pe eyara ko won ni ja won ni won ni gba won si se gbogbo ru deye si ba won won ni agbodo wa oju to si je asile riyanju ni iru orilede ti wa ti orilede wa la wa orilede wa la nso sa le riyanju ta ba fe riyanju ona wo la le gba bawo la se le se 08098444710 08098444710 tabi ke lo 070 88100154 070 88100154
1: e si to le loju opo 08034057141 ilu maka 07012067959 olooto to tari e si wa na ni Adeyemi Adesoya
0: olooko olooko ni o ti re kini iwe ero the punch o na ni o ti de remi la ero yi ire nla je balogun loju iwe ore tori pe ko si ro to tobi to won ni ani a fi topa le itale tun je ni ani a fi topa ja jese jese tun je yan anasi to karade lo sibe sibe a tun ni koko oko ni pelu pe awon ijoba ipinle won tiraka lo ro ni pe eto abo ti won si na egbelem kowo sibe sibe eto abo tun mehe si ni o won ni o kere tan owo ti awon ijoba ti won na laire osu mefa lori akoso eto abo lori de wa nigeria won ni awon ijoba ipinle ni o won ro na si lo bi billion lona 50 le rugba ati meje o le die naira 252.26 billion naira o na ni won na lati pe won wa wa daro bale won si gbonju ati oju eto abo ninu osu mefa akoko odun 2026 ta waye ipinle kogi ni won lo lewaju o ipinle plateau tele pe ni ipinle bachi o na n gba yere tele won leyin won ni pelu gbe le sibe sibe ipa ni pa kupa ijini gbe o iseru balu o tun waye ka kiri ori wa nigeria nu alaye ti awon ti won je alalaye se lori oju woye ni sa akoko ati sa keji ori wa nigeria to je kun lo je na abado fe to suna odun 2026 won ni lati osu kini odun 2026 osu kefa odun 2026 won ni awon nkan to je pe o sele loro ni pe eto abo won ni bi awon ti won je awon gomina lawon ipinle bi won se na o lori e won ni won je jade ti won si tare jade lojo aiku sunday to koja lo won ni o wa so ni pe ipinle kogi owo ti won na lori ati gbo bukata eto abo ni ipinle na je billion men le logbon abo le die naira 34.67 billion naira o tumo si pe ida metala abo nu ida metala o le die nu da 80 yen 13.74% o na lo je nta ba pe ni owo ti won na gege bi ninu oro abadofe to suna won to je pe ori eto abodiko no gbe ka won ni ipinle plateau na lo tele o billion metalelogun abo le die naira 20.69 billion naira nla won na to je pe o lo si bi ida mesan o le die nu ida 80 ile tale so pe boya awon na fi gbo bukata eto abo to tun mehe won ni ipinle bachi lo tele o to gba ri tele iye billion 22 abo di die naira yen 22.35 billion naira nla won na teyun si ndipo ida mejo abo le die nu 8.86% won la won ipinle to kun to je pe awon na won tun dabe ni ko won nawo won gbo bukata re pete lo ran ni pe eto abo sugbon to je pe eto abo won si tun mehe onu lati ni ipinle abia adabawa anambra bauchi bayelsa benue bonu kwosifa delta eboyi ekiti enugun gombe imo jigawa kaduna kano kasina kebi kogi kwara lagos nasarawa niger ogun ondo oyo plateau sokoto taraba ati sanfara won sugbon ipinle akwa ibom ipinle edo ipinle osun ipinle rivers ati ipinle yobe won o ni akosile pe owo kan la won na loro ni pe eto abo nti won nitori pe won o fi be na owo repete loro ni pe eto abo ele oka ipinle oyin yi nu we royin the punch la re
1: be ba so mo loju na tere ka jo ma so ko re lo ti kinde le trust la ro e leadership na gbe royin o ni bi n pawo lo se n pe wa te ti won bo la se fe weta
0: ibi ye pawo
1: ibi ye pawo se pawo na mbs lo fi case o won ni pelu a joko table po awon won ta ba ni ka wo su keje odun 2026 bi pe amarogo bi pe owo oja to ro mo tin je o sa lo soke ni ida ogo ole ida ogo ole pese pese ogbon 20.30% laarin odun kan si odun keji ba kan ta ba tun ka wo ni osu keje odun 2025 won to lo si odun die seyin won ni owo nje lo soke lo si ida meta di ni ogbon ole die ba kan la gbo pon tun gbe igbese kan wi pe ta ba tun ni ka mo wo ogun nje to pogbode kan won ni ka poja lo si ipinle adamawa wi pe onje lo soke ni ida meta di logo ole pese pese meji ni o ipinle eko ida meta la o le pese pese meji di la dota 30.48% ipinle ebonu ko ida meta la o le merin logbon ipinle jigawa ida meta won ni ipinle jigawa o si to so die 3.68% ipinle kebi won ida meta o le meta di ni adota ni o ni ipinle bauchi wi pe ida kan o le meji di ni adota bo je se lo soke to lo sile won ni joba papo won gbe edu ti won omi lo pojo kan sugbon bs ni karu awon agbe lagbaya to fa awon agbe oni biro ojuwe ke dede trust leadership let you na kala ro yi
0: ina we ro yi the punch la ro yi nje je mo pe won ni ame ti o se ko jaje yo lo de fun awon ise olopo le wa nigeria to je pe won ku awon lopa to n lo bi egberun 15 won si ko kale si ipinle osun lati ri pe amo nkan to le sele awon ye tun le fe fa ijogbo leyin eto ibo to wa ni ipinle osun lojo aba meta saturday ki awon lopa ti won si ma wa nbe won lo kere tan won ni awon ijabo to lo bi rogbodo 24 ototo na lo je pe won ni akosile re to je pe o yori si iku 22 fun awon eyan ni ipinle osun lati ni osu karun si osu kejo odun ta wa yi lo nipa pe eru ke odun sele nipa oro odibo se dibo ko to ri pe to dibo wa yi lojo awa meta saturday won bo le je pe nipa ti odibo to ba wa yi lojo awa meta saturday o gbowo lo mele mele wa lafi ajoba ko si wa la ko si rogojun sugbon sibe sibe na a mo nkan to le teyin eyo ni ile ise olopa se so ni mo pe a ma pomi sile dungbe ni tori pe kini en to teran sile ko to darun to wo tun ni loruko ejo mo mo se gbe gbo igbese yi lo ri pe ki sele wa la ko ba ba sele mo ni ipin osun ni en to je agbonsolation olopori wa nigeria ani ini edu nigba ton fe si awon ibere ti awon yan bere pe bawo le sese gan to fi je pe wa la osele lojo aba meta saturday ni bi eto dibo ati pe ki le fe se to fi je pe wa la oni sele oni ba ti bi ninu pe awon na gbon ojo ati se awon doju ari to je pe awon wo pe oro yi oro to je pe oro to ko gbo wa ni agbara ipada obo awon yan wa ko awon lopa re pete sile pe won wa so iriri bi awon yan se ri awon lopa inu awon yan na ndu pe awon lopa nbe nbe ewo oba won won ri pe ohun gbo lo mele mele won le yun je ki oko awon yan bale e to tun wa nbe ni pe awon ofe pada re pe boya ngba ti awon lopa ba kuro ni o ni pe rogbodiyan sele tori dey ni awon lopa egberun 15 na se wa ni ipin losu lati ma se akunso gbo awon bi ta ko gbo ni kan ti ija o le se ma waye won duro sibe ki ija ko baba waye mo ni ipin losu e na go iwe iroyin the punch laroyin e ba ri
1: lo ti wo kin dele trust lo awon e baba lo sodo awon lopa kemi lo sodo jajagun le wa ni je tori pe won gbiyanju lori idabo ni le wa nigeria won ni ope lope won awon se o ko ku won band ti won tun gbina ya lanu de to je pe won fe sise la bi ope lope jajagun le wa nigeria to je pe won gbe igbese ibi won se kan sara san jajagun le wa nigeria won sugbon to se pataki ni pe ta ba ri kan ka so fun awon agbofuro lati pe won gbe igbese lori e won ni ope lope awon se o ko ku ati awon banditi atawon panijaye la gbo pon dababo lanu ode ekuse o oju pe dele trust back na leadership e na kala ro yi
0: koko nu we royin ten si waju bon fm na la wa 92.9 radio festival ko to kari aye aye ma dupe lowo ikan lara awon oga wa oga mama wa alaja latifata janaku ti won je oga fun eka onimo ero ict e se mama fun akesi ti e pe mi si akesi moti wa to se lori e se un adupe poroporo mo o da je ki ma te siwa gbosu wa ni ipinlo osun laaro yi loro nipa abajade sidibo ile to jeyo ni ojo abameta saturday ni nje je mo pe won ni awon ti awon ose ijoba to je pe won diboyan ninu osu keje odun ta to je si ijoba bile won ni o da pe wa la ma fe sele lanode ngba ti o so pe ti pati ku ko fe wole sile ijoba nitori pe gomina awon na lo ti wole hun won ni ni ile ijoba ni ekun ijoba bile ti edena ti won ni sele kan sele ni oja timi eden ni pile osun awon toro soju to so ni mo ke dan kan ma da ko wa o ni won so ni mo ni fun awon niro pe isele so sele pe ni nkan bi ago mewa si ago mokanla won ni awon ti won je amolegun asofin ti won diboyan won ni gbogbo won ojo keji logo osu keje odun ta odun 2025 ni won ni won diboyan won ti won tun yan awon alagajo bile won ni awon se to ati pada lati ri pe awon wose ka ma ba ise lo ikan ninu awon ikan na wa so di mo pe sugbon olopa lara awon olopa je pe won ko sibe lati daabo bo isele hun bi pe gbogbo won wa nbe won ni sugbon nkan kan sele won ni se ni asita abun asita ota jade lati nu obo olopa kan ki se pe o gbe bo hun pe boya o fe yin o sugbon ota kan sadere jade nu obo o si lo ba olopa egbe re kan ni bayi won ni olopa ohun to je pe won fo ko bo lasiri won ni won ti gbe lo si ile iwosan to je pe o ngba itoju lo ko lorun baloyin ko ba dole mi re sugbon won ni ki se pe boya olopa ti ibo jade lowo re to ta jade lati nu obo re ki se pe boya o mo mo won ni se ni ota nko sadere jade won pe ni accidental discharge won ni o se si jade ni won ni olopa to wa ba o farapa o sugbon o si wa ile iwosan lati ko ta wa nigba to n face lori ose le nigba ta won iroyin ti won pe lo ero en to je alukulese olopa pile oso abiodo ojelabi o n fi ni sele na mule bi pe olopa ti o je pe ibon se si jade ni owo re pe won ti mu pamo won ti mu won se fe sinu akolo awon olopa bayi pe bawo lo se won ni aiko re ni janu lo fa pe o ta se si jade o wa lo ba ilegbe re won ni dagda koko re nija tori de won ti mu pamo sugbon won so di mo pe olopa ti ibon ba o si wa ile iwosan ki olorun ba ko ba do le mi ko olorun je ko gbadun laya talafia en o gbo iwe ero the punch laaro yi e ba ru
1: ami kamu kamu lo duwe kende letters laaro e bo se lo si ipilo si mi na koja lo si ipilo si won ni oye na ni won olorun ba won ni bo to wa ye fun ipo gan ni ipilo to si se ni to adimola deleke babo ni jo to ko ja we lubori e gba fani fani ni akoko dupe lowo olorun ba wa elekeji a tu dupe lowo ore de wa re je ato je ko wa ni ipilo so to tu ya ya jade lati dibo fun ayan fe won won ni eleketa ni ile ise anek ile se tu bo le wa nija o ni e ku seta takun bi e to je akowe gbogbo fun egbe afere fere sola ebi se ni lo nso pupo lo oni ta ba so nipa ijoba wa wa laarin ara wa alopepe democracy bi pe ko safe oro seyin oni sugbon enu ara iba fe ko larun kankan lara te da ba ti se daada bi pe yo to bo sipo le keji pe wo eni na lo pa fin to wo eni se fun to wa yiye ni ipile osun oju okedele to us that's enough kala
0: oko nu we ro intense waju bond fm lawa 92.3 se won ti ni inu eni ke edun ka pa mora nje je won pe awon ise ijoba close la gbe pe lana ode won ni won ko ra ojo ko si olule ise ijoba ni abere ni egbelemu kwero ti won jo ti won yo ti won dupe lodo olorun ba lori eto to wa lojo abeta saturday to si nso ni mo pe awon ma dupe o pe gomina ademola adeleke lanfani ati wole pada pe ti o ba wole pada awon mo nkan ti ba ma se sele sawon o won ni lasiko ti gomina na de won ni opolopo eyan lo njo ti won yo to pe won wa mu ijo gomina gomina se ma jo be ni mo go won jo ti won ba gomina ti won jo tori pe won ni gomina fra ogo na won la na wa sile ijoba lana ode yi ngba to fe wole ijoba yi won ni won ki jo mole bi si won won si jo wo ile ijoba gbogbo ati jo je joba won won wa pe wa wa mo wa korin orisirisi won wa njo won yo won ni won inu awon dun ayo won ko pe gomina ademola adeleke tun lanfani lati wo yoda won ninu ero agboro kaye kan ti enikan fi ranse ti won po nto duko fosu won ni be lo ti fi oju opolopo awon ise han ti ni gbogbo ile ise ijoba ton pe secretary ati gugun wa pe sibe to pe o ti won se o si le pe won sa njo won njo won yo won fi ogo fun olorun won ni bakan na eni to je governor tele ni ipinle osun to je pe ona je akowe agba fun egbo osun African Democratic Congress lati kota wa yi ogbere ra ofere egbesola ana ti pe governor adelebo adeleke o won ni won ko re o won ni awon gborin fun awon eyan ipinle osun ipa ti won ko ro nipa eto dibo pe o han pe eto dibo o nse so ayo ni ipinle osun won wa ni fun gbogbo awon ti won je awon okunrin awon obirin ati gbogbo awon ti won je egbo oselo African Democratic Congress ni ipinle osun won lawon ni awon dupe lowo won o awon ni awon ni pataki lo bi pe inu awon dun ayo awon pupe gbogbo awon eyan to pe won je ara ipinle osun won fi ba se ndibo ati ijoba wa won fi won fi lole won fi di re mule won je ka won mo pe eto ijoba wa wa o ntesi waju ni ipinle osun won sugbon awon ki gomina ademola adeleke pe o kare se ri be ba makuri ti senu e be meji ba n tan ni pe abi basome nikan na ni o pada jamo lowo pa jamo nikan lowo je agba fo lorun ge bi ogbere o fare gbesola bi won se so dimo lado de no gbo iwe ro in the punch laro yi e ba ro yi nbe
2: bond fm

0: Po Society Limited. Lunki the annual general meeting. No. Tishele Kerry Lilogota, 64th annual general meeting. Kiwaye, Lodo Wednesday, 19th of August, 2026. Nige Bororo, Multipurpose Hall. Tua ni Governor Rudi Kotunik Mileku, Bere. Lago Mewa Owuro, Lojono. Gogba, wa management. Egbena, Luma Wani Kale. Fui Jiroru, Nori Losiwaju Egbea Laje Sheku. Ekwa Kete, Mainland Cooperative Multipurpose Society Limited. Kenny Togbo Sofeni Tiobo with the Wednesday, 19th of August, 2026. Ni the annual general meeting one. A magba do each for all and all for each. Aoma reaching you.
1: Onu wero yin te si waju bod FM la wa 92.3 radio fe so wa ko to kari aye ninu wero new telegraph la ro yi lori abajade sibo to wa ni ipinle osun eyi ti gomina lowo ni ipinle na ademola adeleke te egbe oselu akọ party to e pe won jawe olugori nja jamo e pe oloye agba konu egbe oselu all progressive congress apc ni ipinle niger honorable jonathan fasa won ma ti gba are bola ahmed tinumuro won ni e ma kemile awon gomina rara o e ma kemile awon minister e ma ti ero ko boya awon ti won je omo legba sofin won le gbianju lati ri pe e jawe olugori ni eto do to wa lodun 2027 awon ara ilu gogogogo awon ni ke kemile awon gogogo ni ke wo ge bi eyan yin se ri gbogbo awon ti e wo ge bi gomina awon minister awon omo legba sofin won o le se ni anfani o ge bi alagba fasa so n gba ti won gba are bola ahmed tinumuro won ni owo te fin se eto ijoba ilu e lati yi pada leyo osoka bayi to je pe fe ki awon eko gba ti yin ke so po pelu awon eyan e je ke awon eko ti ri awon gomina awon omo legba sofin to je pe kemile ipe won o se bo to ati pe fun awon ara ilu ara o faster to je pe awon gan ni won je akowe ilu koro fun egbe oselu apc ngba ti won da sile ni ipinle na ton si wa nbe won ni ise ri isele to sele ni ipinle osun won ni idowo lo je o si fi pe apere lele ipe nkan ti awon eyan le se lodun 2027 ko ba ba ayi ni agboda na are bola me tinubu won e ma kemile awon gomina arabi ti wo mo won lo to ase ti waye nipa pe en ta ri egbele mu kowo si awon ti won je awon gomina lawon ipinle lori ipo ati eyowo iranwo kuro no wo ipo to npe subsidy sugbon ko e ti peju are te ba mo pe e fe tun ati se se e da subsidy pada e da subsidy pada ke je ki awon ara ilu ko ma je anfani subsidy tori pe gbogbo ara ilu patapata lo nje anfani owo te fi nse subsidy sugbon gba te yo e ti bere si fun awon gomina ni owo topo sugbon owo topo te fun awon gomina a ri lara awon ara ilu oja anfani re awon gomina atawon to wa ni joba no fi owo ina fi se arindi e tun gba kan je alakoso eto gbosa fe asa ati rin ajo afe ni ipinle niger na o wa so dimo wi pe oro yi orunju ara o ni nkan to fe so o na ni pe se ri eto do to wa ri klo so ti je ikilo fun egbe oselu apc o si je o ni pere ina ewo bo se sele pelu opolopo awon gomina opolopo awon loko loko ton lo si pin losun owo ofo ni o ba bo n pin losun lojo aba meta sai o tumo si pe won o a le fi pa mu eside odo ni o a le fi pa fun lomi mu tori ide yi are bola emi ni fe yin o e imoran ton le gba ni pe e so po pelu awon ara ilu awon ni won le je ke tun tesi waju ni sa keji tori pe ti awon ara ilu ba ti pe e yi pada test breast ni fi erin pere ke won owo kila ko te yo ka lawo ni pe epo be ti o te da pada to wo epo wale ti o nje wale gboko wale fun ara ni o ma so ni mo pe are yin le eyin la fe ke ma tesi waju ra le fa sugbon ko ba lo dabi oro to sele ni ipinle osun ni e ma re ba lo kemile awon gomina kemile awon legun asofin to emi so temi o emi ko mo so be o jonathan fasa ti won je agboje kan legun osun apc and also dimo lari se ba na gbon iwe iroyin ni telegraph e ba ru yin
2: ko nu ele so ba re na ro je pon te se waju jo to ba kan lara dikuku jo ni o kan ni keji mi lara ara lo si fe gbo sugba baba la go ni mi ago meje ti koja iseju mefa bi o ba ri be e ja je ni nkan na so pe o sinu iwe iroyin na lo je pon to ko le ba du na lo be la fin kan bi asare won lo nta si mi o ta si e si ma je agba igbo ni gbogbo ibi ta wa yi ta nguro yi wa tego tego ta be ta bi se ba je mi wa se gba ja so lasi de wa oba ni kinki o former timekeeper on da mi laamu ago segun gbele on da mi laamu agbo alamu lo ya ni mo pa tu se ti ilu mo se gbori e on da na fati koribu na like bi nas fati ko bruko ba je je ka role so ru le wa abuja ilu obe ki lo se ilu le wa abuja o won da wa la nbere fojo ni rede wa nigeria bi di bo se waye ni ipinle osun ni ojo saturday to koja je je kojo aro da kan oro ni ilu le wa abuja won di be ba gbo omo re odo lowo to wa fi gura elese iko ko ya ka ki pele sugba gbo omo kura si ake won lawon no fa saba bi o awon to je ko kole oke gbe mi to je ko ko si te ko si ori pepele pepele omi yen de bedo asi awon kara to ko ti ko akufaya atawon to nda do ti si oju agba wi pe lo fa sababi to je pojo oke gbe nfiro ni odule wa abuja o ani be ba gbagbe igbakeji gomina ti pile kalu en to ruko je mutala agaro ana ni le be wi pe ojo o gbe ile na mi o en to fi gba kaje ge wa gba pata ba le wa naija solomon arasi na pe na ni dukia be suba agbara agba opolopo to je pe gbe moto won sita atawon to gbe moto won sinu ogba en ki le to mo won ni won ti ri ori moto kan tori pojo ti gbe mi wa ro gbugbu awon olugbe to wa ni odule wa abuja pe gbọki lo lori meyale agbara sub to pe on ba won fura we na wa gbe kan tan pe ni durumi agbe kan tan pe ni gandia

0: Monday FM akojumo irojo eni akojumo ri ojo eni o e jowo oro te mu wa laaro yi owo awon adari wa ni wo wa nitori pe o ye ki won pese aye fun awon ti e yara pe ni ja ni gbo se kaakiri lede patapata ako pale mo odun sese ti adujo ko emi wa ni ba lo o ami emi ni ogbeni Abdulrasaq Adeyin Kai lo ma de ko ya baruku lati ifako gbagada
1: oba Adeyemi ajasa oluwa to yin lo aside wa se to ni gbogbo ka fata n te gbe wo laaro teni oda ibio ya ti beru na labi omo awon te yara pe ni janurede wa nija won gboro gbe kan e to won e ma fi dun won to ran na keko jade lo sile eko gi e ma ta rise si won awon nkan to je pe won mo lo lati ma rin lati bi nkan keji ero won lagbara
0: alaji super alafe ata omu ibi Ahmed Abutu Oja eku eto gege bi ibere ti aro yi e ki bo fun ti o peye wa fun gbogbo won ki ijoba ati awon olulesi ati awon loba loba wa ba wa wa nkan se si o alaji supo alafia Ahmed mu ibi Abutu Oja
1: e fun de so ji so afia yo mi de agege awon ti yara ija won gbodo ma toju won won se be ni oke okun nda sugbon ni orede yi ni ikori be won ki yo ki fe gba won sise ko si e ko ri be ijoba papo ijoba ipile ijoba ipile egbegbe se lori e
0: e ka ro bond fm alaye oluyege ati dr tunji ki se ni nigeria yi sugbon de oke okun e ri awon mi lori siri ti e fi mo pe aye awon ti e yara pe sugbon lopolopo gba ta salaba pade won lori ila oko bugini brt won ma nkoko da won lohun a je oro sida lati korodu
1: ijoba papo ijoba ipile ijoba ipile ati ile ise aladani e ma gba won te yara pe ni je ma pa won sise e tun je ki en tari awon ise kan yato fun ise e fun won ni awon eto kan to je pe irora gbodo mo waye fun won ka si beru olorun se pastor Julius Opabola lati keju
0: alaja base orede akobisa lati odu erun igodo o nkan ti a ba ti se ja ma se pelu ibero olorun gbogbo eda to ba ti ro olorun ye ki won le mo pe gbogbo apata ikankan na ni wa ate ti eya ara pe nija ate ti ara re da pe ko si enikan to ju eni olorun nikan loju gbogbo wa lo to ba wa je be o ye ki a ma se iran peye fun gbogbo awon ti eya ara ba pe nija ki se awon ijoba ba won le se nikan gbogbo awa ti a je omo nigeria ni o ye ka ma piti ara wa go nigeria alaja ba se leader ko bi sa lati odu ero igando
1: alaja so kin ye mi aye gba mi won ni omo ba ikotun iye oba gbadada bi iwaju won ni ya loja re podun ikotun be si so be na lori be o emi lo akoda mo de London ise akanse

0: won tare sawon te yara pe ni ja kan tun won ro won lagbara o si da mi loju pe ijobo le dan ja won sa mu lo re e awon te yara pe ni ja
1: o supa na bi gane lati la sawon ja o ye ke a ma se won ara wa na o ni won aye ti won ba ara won yi gba fun olorun ni e toju won o
0: Imam Okolere do apo ki lati sasogo tade o se pataki ka ma sanu gbugba won te yara pe ni ja eto eko ati ise owo to dara atebe lo
1: ari le mapo atun le se le musin ki joba pese sun ati ogun po si awon lewo san ki won se daju pe won toju awon doctor
0: Omo ria yi kan gbe ogun bona baba lati musin e ti to pa bowo laaro ti to ni pe ijoba yo gbe igbese lori e ka won buje buda na won si ma sin of to je pe yara pe ni ja to ran won na kawe tan si ni yawo won si ni omo ebi opodo pa won
1: Ibrahim Olabanji ota road orile agege pe tujo laleko pelu Adeleji Morufu agbeye ro to ro ni pa ora won akeda ani awon ti eyara pe ni ja ni ka ma pe won lori awon akanda eda awon to wa loto ni
0: doctor
1: yara pe ni doctor ka won ko se alaye ni o se pataki je wa gbe igbese nipa eda le agbeyewo yi nitori ko si atona fun pupo awon eyan nipa awon te yara pe ni ja yi to sise pataki kati bo to se pataki kati e ni eto fun won olorun saanu gbogbo wa o god bless nigeria ire o lekan se ba ni dupe fun asibo pin losu thanks bond fm
0: da olori sali ba o tun de ada kila bi wa won ni sese lagba lori awon te yara pe ni ja iko se paraki ka ma se ran lo fun won ka tun mo lore koda bi itoro bo ti yawo laarin ara wa ta barapa ke na to ma lo bo se ko ma lo e ku eto
1: mohammed masud maam kawula yaba ijoba ati awon ile ise alada na gbianju le roro yi o bo je pe won o ti se kari die die na ni yo kari
0: bale kede kale jaye otumara won ati ojo ni o lori awon te yara pe ni ja ni rede wa nigeria ko ye ka mo re won je lo ba to seda barapa lo seda won to je pe yara pe ni ja ai to to ba ye ka se won e ja se fun won kan na le ba mo dupe yo se se
1: oloye je lili ijona abodo ni je pe oba ile ti lu ije dodo chairman coordinator lagos state balance forum won te gbe o laaro yi akiesi o ye ki awon ara oto ona ti egba ti a fi munirin ati awon irin ise to je pe yo ma ti opolopo nkan to ye ki awon ti eyara ba pe ni ja kan se ki won se soto fun gbugbu awon ile ise bakan na ki ijoba wa na kan na ni eto kan boya ki won ni awon oko kan aya soto to je pe awon ti eyara ba pe ni ja wa ti won ni ma ba awon eyan du oko wo ati lati ma ba awon eyan du opo pe o ye ki a ma se aanu fun won ko si enikeni ti eya pe ni ja to wo ohun na be olorun ran wa lowo lorilede wa nigeria lele jona abodo ru jp oba ile ti lu ije dodo chairman coordinator late balance forum
0: bo se wo olorun ba na je po nso la awa to je abarapa atawon to je pe yara pe ni ja omo iya kan la se emi ti lara awon te yara pe ni ja lo nbe lodo ti wa na e ja mo siran lowo fun ani lo ran lowo wa e ma deye si won oba nasudin lawa odogoro nbi ni ilu febleyo ni sasa kingdom
1: ali faisbella adama tanda omo lati lati pasa ajuwon ma jp ati baba abadan o nte gbe yewu laare ni ki awon eleto ilese ki won ma se awon eto to pe fun awon ti eya ja o tori ikankan na ni gbogbo wa god bless nigeria and ilu
0: to tun je ati alhaji marudin e po po season graduation awon mo te po su lo ba yo fa barika suruko temi ni abileko isola lati lagos island ki olon sanu wa ni o ko si ran lo kan fun awon te je pe yara pe ni ja rara o e ja samu lo nse fun won na ka dupe lo won debi suku debi ise debi ta ki ijoba ba boju wo be o fun atunse koda ki won ni momo gbe won lati bi kan lo si ikeji lai gba kobo
1: aroma latae to re kan na ni gbogbo wa olorun lo da won be omaran oni baje o
0: nkan so ndaro mohammed masud mam kawu o da poti kan lati
1: o be tan ba oloye lori leke olorun sanu
0: to ti yo mo gbe won lati bi kan lo si lai gba kobo
1: aroma latae to re tele kan kan na ni gbogbo wa olorun be omaran oni baje o
0: nkan so ndaro to ni mohammed masud mam o da poti kan lati
1: oruko na le tan ba oloye lori leke olorun sanu wa pelu awon omo
0: nda bo se wa mi mo wa materials ka ki assistant commander mi gbo ba alagbade wale de salam won ni awon to je pe yara pe ni dede wa nigeria e ja mo ran won lowo tori pe ibuku ni fun ala yo rigba lojo opoju
1: ari ma ko atule tutute ari ma ko atule se le musin ohun ti egbe o laaro nipa ti e yara pe ni ja ati awon ibi ise gbogbo bibi ti won ba ise ibaje odo ise ile ise ijoba papo ibaje ti ile ise ipinle abiti ibile kodabo je ile ise aladani lo ye ki won se awon ara oto

0: biti awon ti erapo ni ja won ma gba ati ona to je ku won ma gba toju won ti a ba lo si awon oke okun a ri pe won se gbo kan yen leto leto koda ni ku tonu nile nbe hun won se awon eye to je pe awon ti erapo ni ja le gba ni ona ti won ti nkan kan fini se won ki awa na ku awo ko se awon ti won ti se to yori sire fun won ti se amulo re God save Nigeria arele mako adu le se mo se gbuga lu eko ajumose ni
1: alaja ni ma tu gbe ni so lo pele eru ologun won ni are iya alaje ti lu meran lati yin lo la ni sasa je ka mo ran won te pe yara pe ni ja ka mo ran won ni lowo lodo temi koda bi won ba won temi o nje ofe ni mo mo fun won e ja se rere
0: o pe oju anu olodum ma fi ran awon eyan olawo olodum ma fi ran won ebun ni eni se hawo o ni gbonu atole ta ile ato ta wa ko fi ko owo si yo hawo yo di wo pin
1: se eyin te hawo ni pe lawon abi kilo nto asu Salawo de be ko ni simo gba no ki ogun lohun sa mo yanju re e ma sise toni o ai se re ko o dabo

0: kosimbe boya yeah. Kosi mama iwa so o le yato si todo tin 081 81 509290 you will come beti aji momo ya pa kesi mi si nipa lasu pe lata ago mejo oko ni le wa si ona lasu mo rara o e ma sikini yen gbo e ka ko ninu lasu ta mo si e ka eko ta mo si transport department awon ma ko wa ni eko awon oga mi no lo wa nbe awon kini ti won te jade yen fun awon osise lasu atawon alejo to wa lasu bo padura awon osise to fe gbo ko wonu lasu ni kini yen wa fun o seri tita mo lanfani ati wa nibi tpc tin ba wa soro lojo ru wednesday to koja ni tpc je press conference mo wa nbe mo lanfani ati wa nbe tori na eni ba pe oko lo si ona lasu leni tori lasu ma je convocation iro la ni won pa o lasu ojo road oko ma lo ko ma bo koda to ba jade so e ba kiro kan ma mu bo se ma mu lododun niyan nigba temi na se temi bo se munu be lodun o bi so ba kiro kan se ma mo intend lo se convocation leni niyan be lodun la ma ya photo ha ma ku be be lo ti the master soda oga mi sake sa
1: alo
0: e ti wa lo ra gege sake
1: moto le re ya di ko ri ma twa
0: abajo na abajo
1: moto le re ya di ko ma twa be re ya ko wa di le pe ko moto ko wa pa se yo da side lo won ko ti be ba
0: se moto ti ko mi amo irin so lori bridge
1: e re ya wa lo le bridge pe ko won ko se pe ko
0: amo so e ba kere ko wa si abo wa die won lo ni
1: je na ni amo n pe ro ni e sa le bridge ya lo
0: fa yen e se alagba wa le saki abi ese se ti ri ba yon ti yanju yin fun wa o ya o je mo so le nkan si e le lo ona lasu ko igan e le lo bayi gbogbo be ona lasu lo da eni ba lo ya number e n ba lo number da gri to be pada e le lo amo se nde ba mama pada bo lowo ago meta si merin leni atola olaye o ti e le buru to eni tori eni ni wa se ikeko gbe fa o to ka iwe ipele akoko first degree ati pele elekeji second degree that's mo si masters at our postgraduate pg di toku amọ ola ni won fi ami eye doctorate da won dangote mo lanfani ati wa nbe ni dangote nbo lasu lola ona ye o li di lola bi toni eni o ma di ero de ma ko lona be mo si masters at our postgraduate pg di toku amọ ola ni won fi ami eye doctorate da won dangote mo lanfani ati wa nbe ni dangote nbo lasu lola ona ye o li di lola bi toni eni o ma di ero de ma ko lona. Hello.
1: Hello sir.
0: Yes sir. Nko sir.
1: Eh ma binu sir nipa oro kaisa ti mo tell voice note sin ni mo tun se pe yin.
0: Nipa wo sir?
1: O ti nfo ibe yen ti fo gbogbo kini eti egbegbe express to da bibi replacement yen gbogbo kini yen tin crack.
0: O ye mi. Ele ti voice note se mo ti lo voice note yin lo de afefe sir.
1: Mi mo bi yen ti so ide mo send e sin ni last week.
0: E ma lori e ti ba send e sin ma se lori e sir se gbo. E fo kan ba le. Gbogbo awon to mo fe ba soro bayi 081 8150 9290 081 8150 9290 unti sake fi ranje si ara ko laju episode afefe ni so fun mi o sake o alukoro ajo lasun o ti anu wa so fun wa nipa oro lasu iseri road ni lasu ojo road e ka ro sa alajade ba tabi sa
2: e ka ro mi sa pilot
0: idobale mu wa oga mi
2: sey di lasu te so yen.
0: Yes sir.
2: Mo fe mu awon eyan wa leti pe ni idiwo ma wa die ni ki se nkan to ma awon ajo lasu won involve traffic management or wa ka wa manage traffic ni be with other agent lajo ma wa nbe lajo ma sise yin so n ta awon ti ma kan ro awon eyan wa ni pe gbogbo ba se n dari won lati ma koja nbe be yen kan jo to ro lo kan bowo fun wa
0: ki se pe oko le gba ona lasu abi lasu latago mejo aro yi Motimo ara jare wa o mo seku koni so o mo seku koni menuba. Hello. E ti wa lo ya fefe o seri eri be se pe mi sere yen eri ba tu gbin ojun number koni lo mo emi o kin fi asko to fo to ba si dam lamu emi no a fi blockage.

0: to won wa di mu bi igba to pe emu obe dunbu odi ni bo lo se wa se ri ni emu ta mo pe olorun lo ba to nso wa malu wa ti oni
1: ta ti o da so pe ko wa ko pe e tun se bi re ko se tori o se ni Nigeria nkan ko le nkan kan se laarin gugu won ni e ba ti da so ti pe tebe emi fe ki jobo da wa pada ki won fun won ni bise ti won mo se
0: pada fun yi baba ani ti oko ta fun won so di laso iberu ni oko ta so duro ni aro paja ko ri awon ni dafo yen ri oko ta so ni aro paja laso oko ta so ko duro ni five alaji te ba ri oko to le gbe olenu ona bridge ati pari bridge e fi ka eh wa pa nu e
1: wo gba nu bridge se bayi igbero ko ko fun asere
0: e wa pe sey ko wa se nu boto woto oko mo kun ko ni belenu bayi lori fe social media e social media e gbole gbole o won mo gba lu je alaji o ti mo so le je pari o alaji e ma je ngbagbo o ti mo so lo o arakun yen wa fi esu ko mi pe mr pilot o sha case pe awon BOT enforcement won do latori video do alaro o wa sha case pe mi o so ko papa lo pe kini ko kini ko fi e kin dake lori o be kini ko kini alaji mo ni tin ba so won ni so kabawo ise ijoba jalelu mi fe lojo ise omo ise to ise omo ogun lelu mi fe ma ran omo e lai se mi alaji
1: last one ti wa igba ti o ki ti o ki ko ba last one ti wa gba yo
0: alaji nko ti mo te refa yo re alaji de ni eleni mi ti ri ari daju eni to le so npe eni ti won ara bi ne so bole la godo ya la lore o ibi ti won igbe o won du lore o ko e bye bye ni o e o gbo do pelu video lori e gba get it down from the bridge odo yalaro ile ko kiko ti kire ba le se la won ni gode to ma ri won video o ma sa lo ni eh ai ni eh eh alaji life di nkan wule ki wa bozo ya fe fe kini awon bi o te boss me ah won le ju opara tori afara e tu sile me e be ro olohun teyin e wa be lo mi ki won ko en tu won ju sile ile wo so lo wa bayi ki wa ma ti kini fun won ri bi gba ti mi nura kai di mo to won so tun lo mi bi ko cha ma baja bi ko ma kurira wa bi ko ma benu atelu wa ni won ma nfe olorun asa o alaji ese alaji ese unta ami ba bo le ku pada o e je sa di adu aso abi oruso ni alaji se dile pada ni
2: elo mo ti de
0: sele ala de ma lo lo ibo te ma ri eyo lo eyo de lai ba mi ni nkan bo olorun ma pada dija o alaji mo me tun so
2: fojebu
0: ki ma pa awon baba mi ko wa opolo won gbe mo wala won le kalori ki se mo se denu baba lu lo won to le kalori abi baba lu yes sir Ezike Babe Fadipe Igbe Olegun eni ba de atiro o sadun gba PhD Igbe sadun gba PhD convocation loni doctor of security PhD last week o ti di IC doctor Ezike Babe Shaye Fadipe aka Igbe Olegun eni ba

0: no apa wo lagbara na ese jo wa ta fin jo olorun koni kan lagbara lowo olorun ale a dupe lowo olorun ba lowo se o oba nla tun gba awon ba la tun yogo te tun je ka rojo segun teni layo ayo atalafia eni na ni ojo keji ni ogun 18 osu kejo abi
1: eyin o
0: beni o ojo keji ni ogun osu kejo ogosi ati a dupe lowo olorun ba olorun to mu ari bere arin ojo wa tun ripa ipari odun layo atalafia ati won a ri opolopo odun laye laye alafia ba se ma so pe ni ojo segun gbogun ri ogun airi te se ba wa se gbogun te de ti se patapata oni gberi mo lagbara olo gbogun ojo teni lo ma wa wole sena kokan lotun losi lagbara laye bibi yin na re bi sala balogun koko nu wero yo nte si waju
1: eni adupola olorun ba o wa siwe ni olorun o si awa gbapo wa lana loni ati lojo gbogbo afori bale fe yojuma be na ni ankiyan wa en te je ate eni oni te o Run the family, 92 team top five grand test award.
0: Nino where and the punch la rot any but five better run it latter yet to a cotoran to ban it or to a coba will cut me on I'm a convo. No magic in Lossi be like Kaduna la Rotti. Latter yeah one day one tea and went on a local jocon tea and wa joti cati and joasu ti if I see ti castle university. Ti won gbe kale ti won de tari si isakoso ijoba na ti won ko ti won se je mo pe awon bi ojogbon to mo ti fun tendo lori onile ifasiti kasina kaduna state university awon mo ti fun tendo don awon ojogbon be ati awon to mo eto eko nbe won ma to bi won de ton ti ko bo fi ko na ti le pe e wo ti baba owo ba se ka mo ko akale ti o ba se ton mo akale ri ni ta ba ri modun ba ti wa ti wa je ta ri eto wa ta be lowo yin te fi fun wa gbogbo nkan ta be re fun te se fun wa ta ba ku kuro ni bi shonu ko si nkan to le buru Olorun o pese ise mi kan be lore o se je o nigba ti awon to je ojogbon ile eko fasiti kabesi ni ipele kaduna won ma so laran lo ko we fipo na tile pe awon o le ma wa ni bi se kan kan ma je modu modu ijoba ati wa ti wa kan de ma to ton bi

0: tun kure pe ko ma ru kure pe tori pe kini egbe na yo ta gidan koda yo jawe olubori 2027 se abagba gan ni bo to waye ni ipele osun egbe osun olubidi mi na ta on ta ko mo won te je pe boye pe awon kankan no kuro ni egbe na ko to di pe ko di bo si ni ibo gomina ni ipele osun ko to di pe waye na kan ti darapo mo egbe osun accord onisimo lo lo ba latari ipade pataki ton se papo pelu awon eden loro ni egbe osun PDP lanu ode na ti fori koko so dun pe 2027 gbogbo e te ba di fo kan si pe egbe osun PDP ko ni rowo pala abi ko ti e le jade yo je iyalenu pe tori pe kini awon ti mu awon eyan to lami laka awon ti mu awon eyan to je tooto awon ti o se nu bi ni awon ti o se ta nu na egbe osun na awon ti se pade papo pelu won lati gbaradi won 2027 won wa so laaro ti pe egbe osun PDP 2027 o ti se ta o lati bo sita koda eni ton ma yan to ma dupo are ati po gomina lawon ipinle kaakiri awon o taro oruko won ti ta gbo won yo ma ri sumo lo lo bayi won so fun ape leyin pade ton se lanu ode egbe osun PDP yo rowo ponla ni 2027 tori gbogbo nkan to ma nilo na ma ti se ko to di pe 27 ibo gbogbo yo waye ni orilede wa Nigeria ele kokun rere ninu iwe ni telegram laaro ti ni
1: ninu wa ni dashi to na na mo se wa bayi bi koko nuru se n tese wa jun le se wa bond fm 92.9 ikeja o gbogbo owe iroyin to wa waju alegbe iroyin laaro yi o omo wa ni pa wa o oko wa ni pa wa yawo wa ni pa wa o emolebi wa ni pa wa o eyin obi ati alagbato te ba ti pa amon tin wuwa kan ti o to ninu ni koko o e lo wa nkan se si ninu iwe iroyin laaro won so di mo pe omo dun mejale logun kan Samuel Akoade ni iroyin na ba lokan je pupo o won ni ile ise olopa ipinle Ondo ti mo bayi o kini o se won no se pupa ah mama re eni ogota odun ni abileko olufunke amewo ni ore ni odigbo local government ni ipinle Ondo gege bi wo iroyin na se gbe laaro iwe lo leadership won ni pe isele yi ojo ojo Aiku Sunday lo sele ni ile abileko na to wa ni Powerline area ni ipinle ni ore okiti pupa won ni nigba ti aso pe won ba ninu agbara ije ninu ile re gege bi se wa nu iwe re na ile se olopa won so pe oku na won ni won si ayona yana ni gege bi se wa nu iwe re na won ni leyin akojopo iroyin ti won ri ni ipin on ni awon olopa already division won ni awon wa ko awon olopa elegbe won ko lo si ibi ti sele na ti se ki won ri pe won pe won ti lekun awon be won si se iwadi to domoran lori isele na won ni gugu ara e won di pe won se aya na yana yana ni bi isele na won nigbati won ya aworan arabirin sugbon ninu iwadi ti won se o fihan pe Samuel o ni se kupa mama na o eni ogota odun ibanujo ni won le wa

0: siwaju laaro te nile se wa bond 92.9 eje npada sinu wero ni telegraph laaro te ni ta ba le lo ogbon ton lo ti eto ibosipo gomina ni ipele osun so esore ti o si gbon mi si omi oto ti o de si makaru ti o si ayida ayida lodun 2027 gbogbogbo ta ba le lo be e ri pe ko ni si makaru o won ni eni to moju ogun na ni pa bi ni re en to gba kan je minister tele tele fo ko fufu tele ri lori ede wa nigeria yan alagba osita chido chidoka lo ma so ni mo latari bi gbogbo eto se lo ni irowo orose ni nebo to wa ni ipele osun si ipo gomina na to ye pe gbogbo awon egbe osun to ku ati awon to ko pa gbogbo e lo ni irowo orose pe won fi pa kan bokan ninu ba kan na awon ajo inec ona soju se won awon agboforo won soju se won ngba ti a ba soro lori mo ma wo ran kan lo ma ti soro di mo oni ta ba ri pe gbogbo ta ba lo igbese ile ta ri pe gbogbo nkan lo gbogbo eto lo gbogbo awon material gbogbo nkan to fe lo fun eto bo ton te tan ta de gbogbo e lasiko to ye ton de pe ngba ton ba ton ma di bono jona won ni pe eto abo wamwamu ko si pe afigba kan ko si pa ngberu ko de si wa na ta ba lo gbogbo ile 2027 o eto biro idibo si pe gbogbo yo se so rere oni sugbon ta ba lo ile yi aya fi ke to dibo ko ma waye oni sugbon awon kan wa awon arire banije awon awon egbosolu kan ate pe bi gbogbo se daru ti won daru na ni won wa o ti aba ti faye gba gbogbo ile lokan te pe awon machine awon elo ton fe lo to sise lasiko to ye ti awon to fe dibo ton dibo ni rowo rose gbogbo nkan yo to ma lo bi ti ipinle osun to se lo bakan na lo wa fa ko lo dupe lo gba awon to se alakoso eto idibo ti ipinle osun bo ti lo ni irowo orose pe kan gbiyanju gbogbo awon igbimo tan gbe kale kan tun lo fi gbogbo to ma waye lodun 2027 ko pe ko le so itere ko ma si gbon mi si omi ko ma ko de ma si ayida ayida pe won gbejo fine abi won gbe aina fojo oni ta ba se le e ri pe gbogbo awon idibo ta ba ma lo to ba ma se ni ori ede wa nigeria yo ma lo ni irowo orose ko ni se pe boya enikan rabo abi won tabo lojo idibo e lo kekun rere ninu iwe ni telegraph laaro teni
1: koko nu eran tesi oju le se abonde fm 92.9 ikeja won ti so di mo pe toju awon omo ederun wa ojise gbogbo wa ni o ta lo so be iya oloja general ni oloye folashade tinubu ojo won ni itoju awon omo ederun ti ijoba pese fun awon aralu je ojise gbogbo wa lati toju won lo se pataki pe nijoba ngba ti ijoba ba ti pese awon ohun elo ati awon omo ederun fun ilu awon aralu na gbodo se ojise ti won lati daabo bo won fun abaje tabi pe a mu awon owo ori ti a n so fun ijoba to fi n se awon omo ederun yi awon baje iya oloja general orilede nigeria so oro yi nigba ti won se ifilole oja alade tuntun to wa ni ilu somolu folashade tinubu salaye pe oja alade ti jiya ijamba ina lemeji o sibe ijoba tun se atunse won ko ori moran imoranyin won ni eleyi je ohun amoyedeun ti ijoba se yato si eleyi awon amoyedeun yoku ti ijoba n pese ni ile naje papa ni pinle eko eje ka toju won en de lo n gerin titi en te gba won nkan te n da awon le ti ko to pataki julo n pinle eko yi won ni imo to boru arin mole bo se n bo yuro ru ko toju awon jaye o ko se pe n gba to waya leyin osu kan abosu mefa kan ta debe to nre ti nshan to nshan to nshan ti gbo be ti didudu won ni eje to se o e tun se ma ba nkan ti ijoba ba se je fun aralu won tun so di mo pe awon eran lowo owo ti alaga won alagba ashimi se fun awon awon olugbe yi ti somolu abdulatif ashimi won gbo rin fun won ni owo ta fun yin e ma fi raso ebi o e ma fi lo se party o e fi kun owo yin ki owo yin le ma tesi waju gbogbo alawon bilu se lasiko yo iyan loja lo so eleyo nigbati won se ifilole oja alade odra modern market tuntun to wa nlo somolu asede gbogbo laaro yi
0: ninu weran ni telegraph laaro te won ni be ri ise wa erin igborowo igboro ni ewo be ri ise wa yi lori ti gomina fubana ti ipinle rivers to ma so nigba to n si awon oju ona kan ti won seje si lawon egbe na bi kilomita lona ogun to n pe ni baguna de gema abonema road ni ipinle na nigba ti aba n si o wa ni ko tan sibe onise ni gbogbo awon akanse se oju ona ti mo se o n se pe mi gangan ni mo ko se pe lati je ki awon to wa ni ipinle na kan ri isakoso jo pe o se so rere won ni ijoba abile metalelogun metalelogun 23 local government to wa ni ipinle na o ni awon akanse eto ti lo baba iwa tun wa soro ko onise ni gbogbo ipese ti mo n gbe ati awon akanse ise ti mo se lati gbadade fun egbe osole apc lati tete rowo pon lako mo pe ton ba ma fi polongo ibo si ibo ipo gomina ni ipinle abi ti ipo are ni 2027 won le so won le toka si pe ngba ti fubara wa be gogo bi gomina o ma sise takuntakun inu egbe osolu apc ni ipinle rivers nipa die egbe osolu apc kan ati awon atileyin won ma so fun gomina pe ise takun important to say, Oma dupe lowo tori pe kini o gbiyanju dada lati je ki gbotun ati awon eto kokan akonseto ko lo si ko ni lo si waju ni ipinle na baba tun wa soro kan di mo laado ti ngba to n ba awon akon soro o so pe egbe osuru APC ni ipinle Rivers won ti duro gbangba o won te ti setan lati mu igbotun de gbogbo awon agbegbe ka kiri papa julo awon ijoba bile pelu awon akonse ise ti awon lakale o ni awon ojo ona ti ko to ti ru gbogun gbogun ba won se atunse lowo lowo ati awon kan se semi na ma pa ni gbogbo e ko to di pe sa to nlo gege bi gomina ni ipinle Rivers o tenu bode o wa ro enikeni to ba ma to e wa gba ko si po gomina ni ipinle o ni bi to n ba de won tun koja be ati pe egbe osule APC o fe ko pe gbogbo nkan to n se yo tun ma kari koko ni gbogbo awon ijoba bile to wa ni ipinle Rivers o wa ro gbogbo awon to n ba se lowo lowo bayi o ni e dakun be se satileyin fun mi ka fi pari se na e satileyin na e se dojo ogbon ati awon ayado na kan satileyin fun ko n sa si ori gege bi gomina ni ipinle Rivers e pekun rere ninu iwe iroyin ni Telegram laaro tini
1: leadership lo gbe orange be mu laaro e ba se n tesi waju laaro ni Sebonde FM 92.9 Ikeja o won ni eyin agbalagba wa ngba to ba fe nti lenu ise ton boya se ijoba ni abi e dawo le okan tabi ekeji tesi wa le tesi joko won ni ona mewa re o ti a le gba ki ori wa si wa ni jipepe ati agbogbo agbo agbo ara wa o be won loko sibi laaro maamu die nbe eyin agbalagba wa ati eyin odo e je ka lo ka o ikin ni pe won ni a ma kawe gbogbo gba o ko si pa ti wa ri ta ah mo bo nu ise ijoba yi ka wa sun won e ma kawe o tori le lo ma je ki okolo wa ju pepe won ni mi tun ni pe e je wa nkan kokoko o nkan ta le ma fowo pa ka ko mi tun ni pe won ni e ma lo sa won re da ya bi igba ti a nse ba won mo kekeke to fi se puzzle pe o ya falai bayi a le je ki okolo akoju pepe o won ni yi to se pataki nbe ni pe maintain social connections awon eyan ta n ba se awon legbe wa tawon to ku e mo n te pe e ti retire lenu ise abe ti feyinti ke ma da wa o e ma da wa o mo je church ni mo je mosalasi ni mo je ma bawon eyan e ma bawon eyan se o ki opo le ma ji pepe o won ti wa fi kan ku won ni ka wa nkan mi ta le ma fi se ore awon nkan ta ma se ma wa mu ni wa dun won ni ka ma se o iyoku na wa nbe o marun to ku e lo mu dashi bla re kai ka o ah ni yuri feyinti lo won na iso won tabi bi nkin kan mi sele to da won olon fu alokan ba lo ya test waju la re
2: ni lojo ibi e e ku ase e mi a so wa
3: ni lojo bi re Dr. Akinlade Taofik Babafemi happy birthday to you agbohewu ni to ran agbora kuro ni ti jagba alagemo ki ko ni majese abi to ba darugo emi alayinu obowo labi adeyemi adeniye oni sabe ti gobi sabe ayaba kingdom atolori mi mo sumo laani ke adeniye lanke omo lojo bi oni Dr. Akinlade Taofik Babafemi omo loto arokusa omo alagba nla lode oto omo onile pupa lokokanga omo alaja dudu ni bore omo baalo ori agbaya omo agbori keke yanle omo agbori ibusu pekun ase isamodun asamodun se mi olukini alailuwa obowo labi adeyemi adeniye onisabe ti gbobi sabe aya ba kingdom atolori musumola ni ke adeniye

0: Baba, eyin na ti so panu. Ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan, egungun ati eran ara yin je.
1: Baba agba te ni be gi loju se o. Mo lo egbogi baba agbadura mi gba. Mo so panu.
2: To je pa lohun lo yo mi, lowa nte koluba. Mo bo lowa ara tita. Oro si so mi ja gara bayi. Atelese to won mi le mo. Iye ti da fi seyin. Ewo ni kan yan ma ta gege bi keke Mario. Olorun gba wa. Lowa isan fini pamo. Awon fini sesin. Ide mi ja. Oju to ba fa koko eni sofo. Ajegun wa lodo baba agba. Baba agba wa ni number 20, Amoka Street, Dele Ara Bus Stop, off Abarojeru. Ikotun Lagos State. Ero ba ni soro won 08068216859. Le kan si 08068216859. De ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu.
3: Orugo mi ni baba agba te ni be di loju. Ilu maka oni segun bile to n fe wi ati gbo so mara ile ore. Iwo to ba ni so kan si keji ninu agbo ara boya ti ni lodogun ati bere kinu lodo ran. Kinu ma nfa. O se se ko je pin gba te ti sise ri. Boya ti subu, boya ti fe gbe gbale, boya yan jabo lori okada. Elomi wa bere pe se dana dana lo nse ti na ti ba fa ni gbogbo ara ti oni mo elomi wa pe pa fefe buruku ni afefe buruku oni fe luwa te ba ti ra pere boya ati ni doro bata n bo lese te yan ma ni seju kan si bi kan to ti re ko ma joku ki apa ma royan egbe kan ra ma ku tai tai ibadi bugbu so ke yan ma ni ko ma ni wonku wonku ko ma ni ko ma te kuluba ma de pe gbogbo nu agbo ara yen o se dede to ba ti wa ni ele
4: awa ni number 20 Amoka Street
3: Dele Ara Bus Stop off Abaraje Road Ikotun
4: Leku
3: ero ba ni soro wa ni
4: 08068216859 08068216859
5: Asiri baba gba awon kan po won baba gba ah ile se dede olobokunrin se yo mo pa ni kini da mo pa baba fo bi awa o se faaji to idagba to fi lo ni asiri ewu adebo to nlo kan yin enu baba gbo ye la le la ro ojo keji ba ya wo re ba ni ah ah akasalika nbo lele wa fe kan tele sugbon gbogbo nkan ko la pariwo lo ya fe eyin na yoju ebere e adun wa ni ele to je pa ota la wa fe logun a logun ogun to lo fun ewe atego ni asiri baba gba ni sister jeni gbogbo emi la isarun ninu ara ika ku ni pelu ogun lodo olorun gbadagbada lowo lese aya lulu pipipipi ori n pariwo ni etin pariwo ni nkan ri kaakiri ara ni ati se gbese dogun ni ati se eyo lodo ran ni jade wa fun ewe atego to le koku onu e ti won o mo wi pe na lai o si nbe na true lele ati n ba bo ojo ti pe e kan si wa kedi n dogbe kan yen
4: awa ni number 20 Amoka Street Dele Ara Bus Stop off Abaraje Road Ikotun Leku
3: Dele Ara Bus Stop yen te ba tin bo le nbe ewu apa otun yin oye fuga bus stop meji lo wa nbe e wole sinu e ibele ma gbade odo wa 08068216859 08068216859
5: ah ni sai sir sai so fitan le

0: ọmọ Nigeria ewo lewo e ma kaabo so pa rese bon fm natural 9 aku ojumo tutun leni tuesday ojo keji logun osu kejo odun 2026 se dada na labayin alaafia na ni o labala bi na ka ba so yin nipa iroyin to wole ni ori oro akoni mo gba falcon ta mo si magudu latari pe won ti yo nse leye osoka ba se kere lana iroyin na kan won lara o se ke bayo won si yo nse ohun nikan na si ko ati awon sangbere to yo nsa akosore ball na latari kude kude ti falcon se be ni oni pe ko ma lole ko lo da france mi nff e se yin na sugbon ko itan sibe ise po lorun yin lati se ju be lo laaro teni awon iroyin mi wa nle ta tun ma nwa pa pa julo loja pase paro agbaboro lo tun ko nu ko mi possible mi eh leni na tun ni o champions league ti o ma tesu waju ni pele asegba se ase kagba lati bo si ipele to kan tori pe awon kan wa ti won si ipele gede si ipele to kan bi Dynamo Zagreb Vikings Fenerbahce Lyon Leipzig Sofia Athens ati be lo leni nikan na ni o waye lasare tuni lago mejo ina ni o fun ti pele Champions League qualification lasare tuni leni ti se ojo keji dilogun osu kejo odun 2026 ju be lo na royin mi na tu wa le ta tun ma fun yin pa pa julo Rodri to bo sinu ko Barcelona kini kan ma reti lati odo re sugbon mo so fun gbo odo lufe Barcelona pe omo te ra yi nse le ra tegbo tegbo e ma na si eni loju ori loju ojo ori e ko lo sanu ni otu well owo ti pe de ko le
1: nkan to ye ka kokon so ni pe Olorun gbadura Barcelona tori o to wo yen jo on ti jo o to di
2: ko owo ni owo ni o
1: o da jo ni ko to di ko ira tori Rodri yi o ye ko ti pari deal yen lato joy sugbon bo se nto owo yen jo ati
2: pe ro ko roro to owo ojo egun
1: pero Torres yen o ti wa saanu won latari bo se lo si PSG eh nkan to fa ni o ko fowo kun wo o na fi sai ra Rodri yen
2: Owo
1: na wa owo la ko na wa be.
2: Oh no we do. Won be si meji. Won tu were lomi nu e. A ma so ye so me ti na gbe.
1: Eh na.
2: Do de de lo cha ni wa ni.
1: O
2: di ba ni soro won. O di ba. O
1: ba ke yo gba la liga. Eh ke tu ma ri agba bolu gidi ra. Godon yen, godon yen. O da be ni pe owo yen. Boya owo.
2: Owo karun yen ti po ju.
1: Owo yen on lo ku bi kan. O ko sare da. Tori godon yen ko se eh ko se nkan to je pe o ko le sare ra to ba pe on duro disin on se le ra godon si e ko re pe boya awon yan pupo nle o ko sare ku yen wa ma ti mo pe o ni bi kan to ri owo yen wa ko sare
3: ipa ti o be ni e ko ni won ko wa duro gba ti ase ti akoni mo ba won to yo yen so mo tu ko
2: ti yo
3: wa yo yo to yo ti ko e wa mi ni seyin na won o pe ipa o gbe ni eru ni papa iru agba bol be won kini
2: o ko ja be
3: a to lo na ka pa ro o ti agba bol be kun o di ko orile de England mi so kun ni ko o to ni aye Gilberiam o o to aye awon agba bol to ku gugu won lo se dota lo tayo ninu iko yen amo Harry Kane se je o Konsa se je o gugu won se de amo ogbeni golo yen mu ti baka ri to fi sare ra o ti yin won amo je so ni won fun e kini kon mo fe ke mo ti o lati yo gugu gba laaro yi Rodri ti baka lo ra e ko sile o ase la ni o won nilo e o
2: won nilo o nilo e sugbon asuko to e kan ti kowo le ti
1: ta ba de awon world cup to lo yi ta ba world cup to lo won ni agbabolu ti janga jabi
2: nibo
1: be ni o ba yato si e be ni
2: nibo we ko spain
1: so ba si spain yen
2: ti o ba si lo se ni lo se laarin yen o ah o mo gbagbo
1: mo ntenu mo kini pe ti o ba se eru to gbe eru spain yen to gbe won lo je keyin
2: won lo se legun eyin
1: won lo se legun ba ni juri lo ni bayi
2: lo se la le
1: eh won lo se
2: baba la ro le pa o ni injury ti wa lare ko to lo si world cup gan
1: lo eh Rodri o ni gba gbogbo world cup
2: je ko gba injury ti wa lare abere mo gba to ba mo ade lo gba tori legit o si so toro o ni good eyin wa
4: good eyin o
2: ko ja ko si ti ba to ni ti o le be
4: rufe gidi
2: ko da eh angeri elese kan o ni baka ko le lori
4: ana ma je
2: so so fun e Rodri ninu ikọ Man City to ta gun won mo pe ogbeni yi o di di star kan leyin to gba ayeye kebi agbabọ to da julọ
4: o fun ju odun kan lo wa n gbele
1: ka o ya ka wa so pe
2: se Pep Guardiola to o mo pa ilara
1: ka wa so pe o mo lara tori Man City ta ba ni ka so to ton ka ba fi ayo tegun kuro ti igba ti Man City o ba ti ni Rodri laarin yen o ma padanu
2: mo fo o mo
1: fo
2: mo fo o
1: e bere lowo omo Man City
2: mo fo o
1: eyan to ba
2: ba la ro pa
1: ko si won be
2: baba pa
1: si ranbe
2: ni sa to koja
1: eh
2: ni sa to koja
1: to koja yen rodri o wa lara won kan to pe ma yufi eh ti ma si ma ko die to pe arsenal lo bi gba league yen
2: lori
1: igba to lo
2: be ni
1: igba to lo
2: pa ise
1: league ise
2: to pa
1: ise se to pa
2: ise
1: je eleyi
2: ni eleyi
1: mo mata
2: ni suru
1: mo mata to
2: to ba ta wa je gbe o je ba
1: wa je gbe
2: o wa me so
1: o lo su ni o da mi lo
2: ju e je are mo ma je to
1: le je lo ni
2: ibrahim ibrahim check his stats ni kon fun e sori league agbaje won le ni jesi ti ma si ti padanu ni sa to koja adura lo po fasna o gbo mo lo ton die lo ku
4: be ni ko
2: se ke so fun e gadiola ko mo gadiola ja kon mo ba kon to ki ki mo gba bon kokon lara ko si mo ba se je o ma wa ogun mi idasi ni yato si e sori rodri emi so o bi so pe kini ninu ko orile de spain ninu ko orile de spain mi o so pe rodri o ko pa to e koko ke ke wa so pe ohun gangan ni ejika ti o je ka so ye ninu ko spain e so fun mi be so se won lo ti papoyo se igba to ko du orile de france lo papoyo ni
1: rodri rodri rodri o se agba ball to pe eh
2: o ma ran
1: dm ni ise e ko se gugu gba
2: ni
1: o ma ran
2: pamo
1: kare kare tun
2: o ya ponle
1: kare eh now
2: ti o ba se o ya sa ba ti o ba bisi
1: o ya sa ba ke
2: o ya sa ba
1: o wa ju
2: lo
1: wa
2: you want no you got
1: so ba ni na
2: e je rodri na ni lo
1: ko to ba ni
2: awon mu yin e je tun atiri
1: e je mu yin
2: arin ko se agba ball ni ko spain to denule de ball o gugu o ma pada saarin wa
4: para seyin
2: wa
1: se lo waju sugbon
4: ise ti
1: sugbon
4: ise ko wa de pe standing for je to ma se
2: inu
4: agberu
2: eh
4: ko de la ke se pa seyin
2: bruno paradis
4: waju
2: bruno paradis ati rodri lo lo ba yi wo cheri nkokon ti o ye opolopon ni pe nkon mo sakese ni oro spain ni pe won ti ja ise kan gba lowo orilede england won mo bo se pon awon agba bolu won le koja kadara
4: iyen iyen duro be
2: o da bi gbati won lo work up ti yamin to lowo ko ko si nkan tun won kan ton ka to woju we royin ko si tun won ko pa yamin
4: iyen gan ti affect re pe sata
2: fe
4: ko ti e gba kan
2: ni wo ko
4: ni ko ni go
2: kan ni wo ko ta so
4: bi ku ma na si
2: kilo kini ase yori yamin
4: jama
2: won le paru e gan nje jo mo pe nigba ti won tun wa pari work up na won tun ja si mi
4: eru ti o se
2: de nandi so ni pa nigba tun wa so pa ba so na ba ni eh
4: won ni ko baba randi
2: o lo won
4: eru ti o se de nandi ru won lo wa won wa ta ga ya won na
2: fun won lo lo roti na e ma tun
4: do won ti roti ya to
1: ti roti ya to
4: roti ya to ayo ti roti ya to
1: e ti ka to ni pe to se to pe dm eh o baba lundi o yato si pe aseyori ti iko e se nkan to ipa to ngo ko fun re ma city ko se iko to pe eyan le ma so pe mo ntele pe tori pe abi pe tori pe play ni England sugbon ta ba ni pa fi tegun si kayo tegun kuro rodri agba ball to mo to mo se ni
4: to ni be ni
1: be
4: o si yen ni pe
1: ya to te
4: rodri ga fun
1: re to pe ti ma city bi abi nsin pe ma city ati mo pe o ma ni owo wa jo ma lowo eyin arin yen rodri yen lo ma wa nbe to ke eh gadiola ko kin fi sere
4: tori tori ka ma di ni
1: awon ta ba fara balẹ wo awon ifese won se won to la teyin wa biru sa to lo yen na won ni agba bọọlu yen to pe o le se iru ise ti rodri se ise opo eh ise rodri opo
2: rodri ewo le
1: ise rodri opo
4: ibrahim sori ibrahim sori lati ba ki oran eleyin ni pe ife sonse do ko do pari ti ile to ton ti aye di cup ti master lose to wa lanu so arsenal yi to pe arun yen won pe ko ba si to bi saarin ni ko le gba standing for kan rodri wa nbe ise yen ma pe won a lo waju standing for pe ro ko ni ko yaye luwaju iwa wa rin yen seyin na ni se rodri ko gba bọọlu ko en ko koja ko le ma dawe siwaju segbe ososi ni rodri o da bi ore da bi ore casedo rice to wa sinu iko o ti
1: tan
4: laarin yen ha e no ba se moro laarin ugbo ise pa ko fun fernandez
1: àwọn
4: casedo láàrin àbí kẹ́ casemiro ẹgbẹ́ wọn ní gò púpọ̀ jù bí iṣẹ́ wọn nìyẹn
2: tó yẹ pé tí wọ́n tó tá padà àwọn má gbàgbé nǹkan kan wà tẹ́ tí jẹ́ ìgbà sími lẹ́nu ní sùúrù nígbà tẹ́ sọ̀rọ̀ mọ́sí casedo àbí púpọ̀ ilẹ̀ wọn pé mọ́sí casedo ẹgbẹ́ sọ́nà ìbòkó lè báyé wa ó wà creative tó bá gba bọ́ọ̀lù yẹn yàtọ̀ sí pé wọ́n á pín yàtọ̀ sí pé wọ́n á padà síta ó jẹ́ agbábọ́ọ̀lù tó máa ń lọ síwájú
1: Erodi na mo gba shoti. O ni foro kan ti mo ra
4: aro. Iye ore ore ba ri ba
2: to. To lo so o ni foro kan.
1: Eh no.
2: Ko wa
4: to. Imi o gbe shoti lo yen. Awon eye mi. Awon ti ka zero ta so pe o lo waju le die. Tori pe o na mission standing for mission church ma lo ngba mi. Iyan iko ma duro fun. O wa do waju apa seyin. To aso pe o se to lo waju fun ni. Kore ye fa yen sile.
2: Ki de je ni.
4: Eni ni
2: eji. Be ni kole. Ah eh ba pastor na.
4: Emi o le pe
2: do lo gba yen. Ma pada lo yin leti o pe Justin mo so mi pe Roddy ti mo ti o ta ara bi le ba mo ni temi o e ma ki o be o mo so mo so bi o so lo ko seyin mo ni oduro ti won se ti won ko lati gbe kini e fun bini Josh Junior to gbe fun Roddy o mu abi ohun won e ri pe won gba pe odun to ti gba pa lo ti ogun aye gba
4: na lati lo ti lo le die
2: aye gba bi eni o ya me mo Roddy era wa pon leyin ti ba ten pe lo mo jawura lati e lori de the spirit lati ma hype awon adabo
4: ise mo se le ka
1: e
4: ka
1: o wa o ma je ya wa nsin ebi ma ti so lati le
2: ko ye ah se be le ka gori e ka bo ye baya we amo kini kon ni ke e me ke mo pe mo boye mo se mo pe orile de England at orile de Spain won kini kon tun won pe ni team policy ninu team won omo orile de won o ni to le wa be percentage je
4: mo be ni
2: yato si yen seri igba ti Madrid ti ra kukurela to je orile de Spain agbani boka ti wo pe awon na nilo lati ra omo orile de Spain kon ma gbagbe
4: sugbon
2: pe o dabi igba to pe ti Osimhen to ba gba ball fun Kwara United tori pe o ti je agbaboro ti afa onu ko
4: fun
2: awon omo orile de Nigeria ma se kini a ma ball fun Kwara United game yen wa la kon ta ara bi en gba ball to se o
4: sugbon ti ba so jara sin ta ni ka wo agbo to ame to ye Spain won fe le to fe to le fun leyin keeper wo an to gba cup yin lo wa nbe kon to bayi leyin gure olemi ni
2: o si ala na fani je o bara ku
4: bara o bara keeper yen
2: gan
4: o fe ro na pe mo ri o sai lo gbeyin gbe ko je ni la lo gba pe kini ah
2: o so
4: gba ko la le kan pe
2: ko gba ko le ka ba mo kure la tura yen amo gbugbe yi to se pataki lo ni pe ah sa ko lo bebere yi o ti be
4: o ti bere
2: pe o se to
4: Friday Friday o tun la yin ni
2: o se tawa igon gbugbe ma bere amo tan lo tori mo pe tori le de Gesi England yen ibi to ma ja mo mi o mo o emi o le so pe ma ja
4: ah on today
5: wa se pataki o se koko to ba wa ri be se eyin ti gbo nipa awon egbogi to njade lati ile ise temi tayo trade medical nigeria limited ti won se lona igbalode ti ajo nafdac ti fowo si okan lara egbogi be ni mustif capsule ti okike re nkan ge kari aye to ngba ni lowo egungun ara to nsan ni orikerike ara to ndun ni ibade to nfa ni so to ba di pe igbaroko ro ni gorogo keyan ma idagba to nkan ko ti ma tepa keyan ma le rin lati opo na kan de ikeji keyan ma rin kege kege bi arugbo orunkun to mi tete ki ati bere tabi dide soke ko di gbamontiko mustif capsule ni egbogi teyan le lo ti yo tun royin efe lomi mustif capsule o wa kaakiri awon pharmacy ati chemist ladugbo yin
6: agbe ofo payajo are o lo amiruki ti eni gan eliwugo wa ndi oro mi ori ara re ni o mi ru o
5: egbon mi enikan o se yin are ara lo nba yin ja e so bo se nse yin ka gbo
6: egbon ara mo so mi isora nfa mi so ori keri ke ara mi ibade to we igbaruko je temi ilerin ogbo na kan se keji ma
5: are ara ni ogun teyan le lo koroyin efe lomi bo se dara to ni mustif capsule egbogi to kapa gbogbo ami ati apere te so niyan o e lora mustif capsule ke ma ta kebe kebe pada ile ise temi tayo trade medical nigeria limited lo nse mustif capsule jade lati mo pharmacy to sumo yin e pe 08103369434 egbogi mi ni bnc capsule ti okike nkage to ngba ni lowo ara to ntani tabi to yin ni nkan tun rin tabi buni je kakakiri ara paja paja to muni lowo lese BNC capsule o wa kakakiri awon pharmacy ati chemist ladugo yin ore mi won ni nkan ma rin kakiri ara bi kokoro tabi bi aran ara tun ma yin o leyin we egbe kan ara e ma nputa itayi ah ija fara lewo
7: ore mi paja paja nko iso ara fifa so owo atese to nkuriri kuta itayi
5: gogogogo ogun teyan le lo ko royin e fe lomi bo se dara to ni BNC capsule yo mu opin de ba ara to ntani ara to yun ni isan ara to ti re aji pepe arugo atakebe paja paja wa bigba nkan to npuni je tabi rin kaakiri ara yo pora oju amole kedere wa rorun sun ewe ati igbole wa ni won fi se BNC capsule jade ajo nafda si fowo si ile ise ti metayo trade medical nigeria limited lo se BNC capsule jade lati mo pharmacy to sumo yin e pe 08103369434 eyin olugbo mi egbogi gbera tan haba capsule to nja karo okunrin ko poke ponki daada ton se ole okunrin di alagbara koda awon iyawo le won ma ran fun oko won peratan aba capsule o wa kaakakiri awon pharmacy ati chemist ladugo yin
8: peratan aba capsule igbogi ibile ta fi ojo pipe se iwadi e lori kilo n fa adara okunrin ki popopo bo se ye ase peratan aba capsule jade ki aya okunrin le ti gbangba peratan aba capsule alati leyin akon to ba fe se bi aki fun gbadan saki okunrin alokunu daada a le saki ti ba pa se bi alagbara peratan aba capsule okunrin nikan lo wa fun o
5: bi ayi pada ko ba si leyin ojo meji kan si dokita re o to eyin eyan mi egbogi mustard capsule ti mo so saju o wa ni Chris and Chris pharmacy idumota o wa ni gbogbo pharmacy boluke o wa ni Michaelson pharmacy sango famous pharmacy atan tidex idumota roma pharmacy ikorodu o wa ni gbogbo pharmacy ramsgate ati juta pharmacy isere roundabout mustard capsule wa ni awon pharmacy ati chemist to wa ni oshodi moshi ikeja oju elegba ikorodu ojota ketu ikotun epe Baga, Ipaja, Ayobo, Mustif Capsule wa ni Command, Isheri, Apapa, Fagba, Iju, Ishaga, Pestak, Agboju, Leki, Aja, Ojo, Iyanamba, Abuli Egba, Agbado, Igando, Bariga, Mustif Capsule wa ni Luifo, Ijoko, Atan, Owode Diroko, Agbara, Ijebuode, Ijebubo, Abeokuta, Ilaro, Chagamo, Ibafu, Mustif Capsule wa ni Epokia, Surulere, Ejibo, Maryland, Amu Ward of A, Mafoluku, My Two, Ulule Shawaniluwe, Uluwani number 119, Ipaja Road, Chofunde Bus Stop, Opposite Union Bank, Agege Niluwe, O, Ero Ibani Sorowani 081-033-69434. Le Kansi 081-033-69434. Ibi Kibi Tebatiri Mustif Capsula, Eliri BNC Capsule, Ati Gberatron Haba Capsula, Ambe, Ile ise ti Metayo Tradu Medical Nigeria Limited lo se Mustif Capsule BNC Capsule ati egbogi gberatan aba capsule jade o wa kaakakiri awon pharmacy ati chemist ladugo yin ajinde ara yo ma je o

0: Heinz 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Lori papa bon 92.9 mo ni ikede pataki kan ti mo fe se fun gbogbo awon ololufe ko Jesse laaro yi je mo pe

0: enti yesi mi lan se ton ma fi gbori won
1: o palo
0: mi eleni o ri
1: sto palo won na fe ko ri o pa to ba ti fe fe pa da ni esi mi la jo
0: ti si dasiko yi
1: o wa ya gbe ti o wa joko si bi ti o wa joko si bi
0: o wa se ga kini
2: bo se bo se ma ri ni eh awon eyan ma nwa kan won bi soro pa olori legend Liverpool ati Man U ni won focus lori Manchester Manchester United bo le wa nkan to fe ba won ni sat ta mu yi won ti mo
1: tori
2: bayi wa
1: Chelsea
2: ni le
1: da so be ya lo ma je ah ni
2: se Maresca lo wa be mo o Alonso
1: tori
2: ya Alonso
1: ru ko ya po le ja o le
2: won ko ya po
1: le won le ni ko ya le ni ma de
2: to ba je pe be ni ise coaching o rorun o ye ko na ti lo gbase tori awon egbe
1: to ba ti di ola atotun la e je ku won gbe lo sodo odo ogun abodo osun lodo awon iye meja o lo re ori e o tori ko ye mi awon
2: adopo ibele yan ma ti mo gbe oye akoni
1: mo ba awon agbo
0: won tun ma ra se
1: won awon
0: agbo
1: won tun ma ra se
0: o si ma ra se
2: o ni nkan ti mo
1: gbe so
2: nkan to wa se ni ko ti ri pe Chelsea yen ta ba ni ka wo lo to sa to lo koja ati sa to teli o ma gba awon red card bi pe bi ti referee to ba kon se awon nkan to je pe ko dun mo won nu awon mo e tori po mo kekeke na je wa sai ma react awon ko be won lo on binu nkan to nfa ni e sugbon bayi gege bi akoni mo gba to moye o de wo pe ki lo need lati fun ti mi lati balance o de ra awon awon to ti ni riri je pe won le control awon gba ball yen pe Alonso at ends Henderson ati
1: wo be ti pe iru selere si de o ti di daya o le ra
2: Ukani Webek ati Henderson nkan to ra won fun won ra won fun pe ko wa ma start gbogbo game kokon wa compositive
1: won lo gbogbo
2: won lo
1: gbogbo
2: so lowo lowo Ibrahim
1: lowo lowo e ku ni atako
2: ani
1: ko wa joko lori aga
2: Alonso Alonso o gbo o ani atakukurela o wa da be npa gba Madrid tori omo ta ra si Chavaria Pep lo Pep de pada
1: lowo dun melo
2: Pep yen
1: lowo lowo
2: de pada
1: so lowo 28
2: Machola
1: Machola bo e ko ba yin
2: ko si kokon
1: legit Jalipe, Jesse,
2: pelu kukura.
1: Jesse won ogbo. Isakoso ogbo. O ni so be fun. Ka le lo duro ki wo cup ton. Le to ta ku player mi.
0: O yan ba po.
1: O de ba to e ba ta asan bi abi. O ko won ninu ninu akole idije fe ya gba wo cup to wa lo le de
0: sin ya wo
1: ya. Canada to Mexico. Won ni agbabo lowo e kon ti won ge koja e. Ni idije yen o ni kukura la.
2: Awon la je bode be. Awon de be.
1: E lo ta.
2: Chaba
1: e lo ta bi to e lo ta
2: bo. Pilot, and watch out, fight by body. Pep, Chaviera.
1: Chaviera,
2: oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah,
2: yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah,
2: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, Chekin se pe boya won tin gbe ogbeni suke ju koja n to le se mo so nipa Bradley Bakula ti Liverpool be la
0: fe ganu si
1: Bakula ni PSG ball menu ko lo gba sawon ni sa to koja mi o gbe na se ru pe boya ko sa gba to da amo so to bayi ni ti ba this pass player fi so pe e ti Liverpool do dun abi bon dandan gba won bodo ra ibe da ko bo ni o e ma ti gbo ibe da ko ni yen ibe le keji re Julian Alvarez to wa ni Atletico Madrid oun ni ko baka vela lati ropo Robert Lewandowski won ti ra agbabo yen won lo fun Rodri ni ipo owo arin mo weyin tani standing na Barcelona do nele ni
2: ala ti ra mo Egypt gan
1: am
0: that won ni gbe only reti lati ra agbabo lu mi laarin play number 9 fun waju won sugbon oro owo osowo yi na si ni problem
1: ko pe
0: ko sa ri be
1: bo ko gboro ra pe ko
2: Boadi 100 million no mo kikire na de 1819 so transfer market yen o ti ba

0: Action Vents 3-in-1 Chocolate. Enjoy instantly.
1: Mo tun bere wo le salai ma pani lerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
2: Maggi star ta se latare wa soya alubosa adu chili ati konofuru
1: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
2: Maggi star yo so gbogbo onje ta se duun ara oto yo si tu so akoko na da koko mo ni gbagbe

0: much more goodness. Now in a new pack.
1: Okay, no.

0: asi lo e ku yaleta ro yaleta la mu de lati le se wa bond defend 9229 ikeja lati en tim to pa go alaga ijoba ibile ibada agri baba tude un pe ti se filele eto ti won gbe kale fa won opo lokurun ati nobirin ti won pe ni renewed hope widows might politics fun awon widow as widow ni ijoba ibile won eto ije lara erongba won lati sami ayeye odun kan ni won lori ipo gege bi alaga ti ijoba ibile na bi ti won ti awon eyan edegbeta ti je anfani orin lagbara ninu oro re ni bi ayeye na mo pe so di mimo pe ijoba yo tesiwaju ise iwon lowo fa awon to ku die ka to fun lawujo bi o si je pe ojuse ijoba ni lati se iwon lowo fun araalu to ba ku die ka to fun won ni igbe kale na ti won se eto tawon arugbo eto won kokko se tele eto won pe ni onje arugbo leyin yi ni won ti wa se eto tutun yi lati sami ayeye odun kan igba keji alaga ijoba ibile ibadagri akim adeyemi woye pe ijoba n tesiwaju awon eto won lowo fa awon araalu won ro awon araalu na lati ri pe won mu awon amoran wa fun ijoba lori bi o se ma tesiwaju ile ise ijoba apapo to nri si oro ile okiri so pe awon ipele mi omo ile Nigeria ni ti 100 metalogorun ogorun ma pada sile lati orilede South Africa lojoro Wednesday lojo ke dogun osu ti awayi agbenso ile ise na kimi bi ebinfa so pe awon mo ile yin na ma kuro ni papako ofurufu Oliver Tambo ni Johannesburg ni ago meta abosan o ye ki won de si papako ofurufu Muritala Muhammad ile wa Leko leyin ti won ba ti gbera nbe won ni awon mo Nigeria ni won fe pada de yi awon orile awon ile ise adani ile Nigeria ti won je omo Nigeria ninu ere ni won sanwo won ti won fi pada wa si ile yi pada ewe igbese na waye leyin ti ijoba apapo ti se eto lati fi ku awon mo Nigeria ti won wa ni orilede ni South Africa eyi ti won ko lo akolu pelu ti won ta awon mo nilu ni kan pada si ile won ti isowo na gbile ni orilede South Africa awon ti ijoba ko wa le tele won le ni 500 din ni 1000 ti won ko wa le ni bayi awon ipele keji ma pada si ile Nigeria to ba de ni ola iroyin le ta ti aro ikunrin ju bale to wa di ni ago mejila awon ikunrin re wa si eti igbo yin ta wo sadiq lolotu iroyin temi to pe ago lorupo adipepe gbo wa
1: edumare lo diri ewa fakuko o

0: diastamine, a blend of amino acids and multivitamins.
1: Ohun elo tutu kan ti wa fun sisi awon je aladun.
2: Se lo to?
1: Beeni, Tasty Cube chicken flavor ni o. Ti won se pelu awon ironja balaye lati so gbogbo nje ta se daje ponu la.
2: Eh?
1: Beeni, Tasty Cube chicken flavor. Afadu ara manda sonje.
2: Hey, mu ti gba ti Tasty Cube chicken flavor. Let's say kese.
1: Tu ba je be. Aja fara o. Sare lo ra Tasty Cube chicken flavor ti e loni lati ma je gba nu nje aje ponu la.
2: Tasty Cubes chicken flavor. On fun wa lo nje to gbadun. Tasty Cubes chicken flavor. O wa lo 100 gram. 100 gram. At 100 gram. O tun wa ni efun.

pastor Tayo Ayo, telephone number 1 070

0: ibi de o ah mo be je bayi o je ki lo ra kara ti bredi ori inu la fi gbe pita
1: ko doctor ida oya porosoko porosoko ah wo do lo so pe jafara newu oya porosoko jo ko ja gbera
0: o de foro le oga mi driver o tu ti bere niyan o ki ma jeun ni o da mo ti gbo mo ti gbo mo ti gbo ah ya le ko to be do nile ah ya le ko to be do nile ah ya le ko to be do nile ma bo oko ere ma bo ni bi wole wole wole e wole bayi ah ya le ko to be do nile e wo oko e wole soko agbara ni moto eleyi o ku pati ko soko oni tabu sona ile lo n gbe lo tara bo ba ti wole bayi o n gbe lo ile tara ni ile tutu lo fe ni abu fe ku ile to lo tele se moto fnbn aduro de lati jonile o bi e wole soko e wole soko ni jafara lewu eni kan ki refo tale meji e wole soko anfani la leleyi e wole soko wo gani wo kaliki o ya gbera ni o duro de iya mi o nipa la e wole soko ero bi meji na lo ku o ba ti ara yi a wole lo tara ni e wole o ti donile niyan moto eleyi ko ti je ro lona o o wa ri si bayi ile ara re lo nje lo tara o da mi da o da yi o da ni o ti to o ya oga driver jabo to le kan na

0: University ti won sese nda sile ni ipinle Kaduna bayi atawon ipinle Amulegbe kaakiri oni ohun ti won so ni pe ko si eto koriya kankan fa awon oluko University Kaduna tabi ka so wi pe ijoba ipinle Kaduna to ni University ohun ko boju to won boju to awon oluko na Alagba Abdullahi wa n fun ijoba ipinle Kaduna ati awon alase ileiwe na ni ose meji pere lati sabojuto ohun to je edun okan awon oluko yi ti won si se amulo ajo soro laarin awon asu ati ijoba todun 2025 ito ye ki won ti bere imulo re lati bere osu kini odun 2026 o se kilo pe oro yi le di iyanselodi ti ko oro yi le yori si iyanselodi ti ko lojo ba won alase ileiwe na ba ko ton ba ko ti kun si ohun tawon oluko won yi nbere oni edun okan lo je pelu bawon oluko to ni iriri se nfi ilewe na sile o si le sakoba fun eto eko ati lo siwaju ile eko na lojo waju ni royin ile okere lorilede Zambia ni ati gbo pe are orilede Zambia Hakainde Hichilema to ti jawe olubori nigba to ti ko ida 60 ninu eto idibo yan are orilede ohun abajade sidibo ohun lo ti fun Hichilema ni anfani odun marun mi lati tun dari orilede na lekan si jijawe olubori re ko seyin gbianju re ni sa kini nipa sisan awon gbese ti ilu na je die die ti oro aje won si lewura si Hichilema wa se leri ati so oro gbese di oro aje to muna doko to si mu idagbasoke wa pelu bi ohun yo se ni anfani ati se olori ilu na fun sa kan si ti ohun yo si se koria fun igbaye gbadun araalu kin to pari iroyin na e tun gba awon koko nu re lekan si ijoba apapo se agbekale ile agbara ina tuntun silu Eko awon abala miran ninu awon omo Nigeria to fi orilede South Africa se bugbe ni yo pada de si Nigeria lola ode yi ijoba apapo Ajo ICPC ti se agbekale igbimo kan ti yo gbogun ti iwa ajabanu leka eto lera are orilede Zambia to ti jawe olubori fun sa elekeji to koni ju bayi lo leka eto iroyin apapo toni lati le ise Bond FM 92.9 to kale si onigbongbo ikeja GRA ni ipinle Eko Taiwo Sadiq lolotu royin emi Abel Ojetunde imutika seti gbo yin e ma ya
1: Edumare lodiri ewa fakuko
2: Edumare lodiri ewa fakuko
1: Oba oke lodiri ewa fakuko
2: Edumare lodiri ewa fakuko Nibi kakede ati polowo o se royin

Shele Mikudua Zon. Ewe le klin le dwa imate yon radio ho Bond FM 92.9 Ikeja ala Radio Nigeria ton ni yon yon towe Francis yon sinu. Don dopo hon lukwa esnik be ablodi a zi walo po seme jije hipo le po ton ene ICPC ko hen kacha kosin a hwafu. A son wa dopo gbe de wa ime na dopo he a zi du walo to a gwasa ilo le nou a yiten yiton. O ko donato no wa ton na gbasa yi lo po to hen vivi si gbedagbe po ton o we yon to da ho pete Mohamed Pate we la ho lo to Abuja to hen wa yi me o gbe lo ton ji edo a holdu ma do teme na zidu wa lo gba edo sendo a gbasa yi lo si nu si zale fifin be gbon wa yi po piye ma je hele so u si gbe bo so be ho pla fo si zile na do do nu kon yi yi edo kachakun gbe lo na din fiye po do le to agbasa yi lo tito lenu bona so vo sien nu gigan tito le bona se nu iwa nu wiwe iwa teme yi nu kan to to sin apo ho sinzame to ho ido e tome o jajino to ICPC ton Musa Aliu do nu wa do polo ni modo apo he yin sinzana agbasa yi lo teme tinta je ni zale teme bo me hi na dugbe e to le pode a wa fupa ayite ton ko ken as no gonu sin no promise to dey why men na do murana awon gale ayite

0: Wonder FM 92.9 Kaide Yoruba Haki in Lolufe wa in bayi ti ati fe re gba won ti wa ro to ba di ni ago merin abo awon mo eto de bare wa se ti gbon in be na ni ati bere ta ro sa ta ro ni o tin tenu gbo ko ni yen nibo leyin wa se bi se le wa ni abi e wa bi abi e wa nle an be wa bi ko te tin se ko le da yen na fe gbo o isipe nikan si wa nle nwo yi ti won mo fe gba le ni lago mejila ayo mejila abo majori be o ti ago mejila abo ba ti lo gerege awon ti ndibo ma tesi waju to won na ma gba ise nibi awon keko wa po ni bi lasiko yi ti won wa wo nkan ta nse nibi lati ile eko won ibi ni won wa awon olobo mi o abi oya
1: ibi la wa
0: ibi la ya so rupe
1: oruko temi ni Moshood Ali Ayomide lati ile eko Lagos State University of Education
0: ah correct oya mabo
2: oruko temi ni Jean's Testimony lati ile eko Kwara State University Malite
0: oruko yin bayi nko
2: bulu ati fe
0: labi Bonde FM ya
3: oruko mi ni Abigail Anoluwa Kale lati ile eko Caleb University Ikorodu Imota
0: ya kabo an yo kuna si wa nta oya
4: oruko temi ni Fogbalogun Sewade omo Teniola lati ile eko Lagos State University Ojo
0: Balogun Sewade omo Teniola abi ere Yoruba aki yin o eyin yin wa aro yin pe e je ka se mora si se wa o pe nitori ago mejila abo sese lu ni nibi se to wa wa je asise le ni kolon le ba fere si gugun ta ba fe kolon ko se fun wa bendegen mo la nlo ati ati ati ati koko bere tabi o ka ati agbon wa na o ti wa ton bayi
5: be
0: gugun en tele lataro si dasi ko yi
5: wa
0: binu o
5: wa binu o
0: wa binu o
5: e se won a dupe fun emi gugun ase ise modu ase mi
0: ba se nka se nle ago merin abo ya
5: Roslyn Chika Ajichenaya ingikinedo
0: o pa se lawon yo ku e akigi wa le ise wa o aba wa Gbenga Fatile
5: eh eh kabo sa
0: ala fun yin se adupe all right
6: Ma tele wa ta lo be la be da da wa le yi

Grazie. Ekelem gi, onye nkem. Obiang rekanja na batagi no gendi wana burn 92.9 FM. Wena si, noga dira yidum na ma. Tata bo Tuesday, mpura balerina asato. Nimo wanka I asato bonwa August for 2026. Ekelem tokbe agoro. Nakwazi ndo tuya bondi bunyere moche na asusu Yoruba idugi we gabaniro na mgbasozi na asusu Igbo na Pronti 92.9 FM. Olu Bokumi Jacobs onye na tokpe bunyere moche nehihia maki idugi we gabaniro mwana sigi nimere nka oma maki rap Igbo oku radio gi ka anyi na gi we noria na nke tata. Mgbe ị ga-atọzi ntị n'ala ka nkọrọ gị ka anyị na gị ga-esi wee nọrị. Aga m ewetara gị ọhịara ịma dịka ọ na-adị na-adị. N'oge ndị Igbo. Bond FM 92.9. Ngwa ngwa nsepụrụ ọnụ n'okwu nyaba ọhịara ịma ka ị ga na-anụrụ. Ọkwa elekere mbụ anyị akọrọ gị akụkọ ụwa. Ọ bụrụ na o jiri nkeji iri na ise wee gata elekere mba anyị ga-ewetara gị omenigbo. Ka anyị na-ewetara gị oge omenigbo. Agidigi ịgba. Mata na agidigi ịgba. Bụ ma o jiri ọkara wee gata elekere mbụ. Ebe oge NRI ga-abịara gị ngwa ngwa ọkụrụ elekere abụọ. O jiri ọkara wee gata elekere abụọ. Anyị apịachie ma hafezie gị n'aka ndị asụsụ Hausa. Maka na ka anyị si emie n'ebe a bụ nwantịghị n'ebe a, nwantịghị n'ebe ọzọ. Udo wee na-achịnụ. Onye ọbụla wee na-enwe n'aṅụrị. Abụ m Roslyn Chika Ajichanaye. Ọ ga-abụ m onye ndu gị na nke taata. Mwe na-arịọ gị si gị maka na ịma na m. Onye n'ọrụ susia, odudu ga tabwe. Ọya ka m ji wee na-arịọ gị si gị. Do. Nọnyere anyị. Apụkwala. Ngwa, ka anyị gbapụ ọsọ ozugbo na iwetara gị. Ọyọrịma. N'ime ọyọrịma anyị ga-ewetakwaziri gị agụmagụ. Ngwa.

102.9 on FM.

0: 92.9
1: Pod FM.
2: Global.

dị mma orientals unu ga-agbadogo di ya n'ebe a o unu ga-agbadi ya n'ebe a ka anyị wee nwee ike wee wetara ụmụ igbo agụmagụ nke tata ngwa sonyeziara ebere okwu na agụmagụ nke tata n'oyorima 92.9.

0: ụbọchị taa ka akwụkwọ edu azị anyị ji n'aka ka bụkwa ode n'igbo. Ọ bụ Maazị Tamata Ndụbụisi bụ onye dere ya, ama m na ichefubeghị nke ahụ. O wee bụrụ ka o si wee dị, aha nke m onwe m na-ewetara gị ya were bụrụ ebere okwu na nke ụbọchị taa. Ị ga-echeta na anyị zọnyere akpa n'isi nke iri n'izu ụka gara aga, wee were ọmarịcha ilu ndị e jiri wee chọọ anya bụ akwụkwọ idu azị mma were gụpụtachara gị. N'ụbọchị taa anyị ga-etinyezi aka kpọmkwem na ya bụ akụkọ. Ka m mere ka ị mara, aha m ka bụkwa Ebere Okwu. Ka anyị kọzie n'ubi onye anyị nọ na nke ya. Izu abụọ ode n'Igbo jiri laghachi n'ọhịa maka ịchụ nta. Igwe ndị otu dinta chọrọ ya bịa n'ọhịa ahụ, were gaa n'ụlọ akịrịka ode n'Igbo na-anọ ma ọ bịa ọhịa nta. Ebe ahụ ka ọ na-anọ amịkpọ anụ niile o gburu ka ọ ghọrọ anụ ọkpọ nkụ. Ndị ahụ ejekwudoghị ya n'ime obere ụlọ ahụ. Oke iwe juru ha obi n'ihi na egbe chọrọ ibu nwa ọkụkọ agbarala aka. Ebe ọ bụ na onye jere ọgụ gbuo nkịta gosiri na ọ hụ mmadụ na ọ ga-egbu, ha were mebisie ụlọ nakwa anụ ọkpọ ọ mịrị amị nakwa ndị ka dị n'ọkụ. Ha bidoro chọwa ya ebe ọbụla n'ime ọhịa ahụ, mana ha ahụghị ya ụbọchị ahụ niile. Otu ụbọchị ha were zute ya, nke bụ na oke ọgụ dapụtara ha na ya. Ode n'Igbo lụsoro ha ọgụ kpụ ọkụ n'ọnụ, nke bụ na o merụrụ mmadụ abụọ n'ime ndị ahụ ezigbo ahụ. Mana ndị igwe dinta ahụ dị njikere igbu ya n'ime ọhịa ahụ n'ụzọ ọbụla. N'uche ha, aka kparala eze udele, ọ bụzi ikwu onye chiri ya ọzọ ka ọ fọrọ. Ha kpọkuru ndị otu ha ndị ọzọ anọghị nso ebe ahụ ka ha bịa, n'ihi na aka abụọ tikọ ogbuo ijiji. Mbọ niile ahụ bụ ka ha hụ na ode n'Igbo nwụrụ ụbọchị ahụ. Onye a na-agbara ama ọ na-aṅụrị, onye a gwara o kwela. Ha gwara ode n'Igbo na ha ga-egbu ya ma likwa ozu ya n'ọhịa ahụ, nke na onweghị onye ga-ama otu mmiri siri baa n'opi ụgbọgịrị. Ọgụ ahụ kara ode n'Igbo aka n'ahụ, ọ tụgharịrị ghọọ ọdụm. Otu n'ime ndị dinta ahụ atụgharịkwa ghọọ ọdụm. Ode n'Igbo ji ọsọ tụgharịa ghọọ agụ, nwoke ahụ tụgharịkwa ghọọ agụ. Agụ abụọ na ibe ya mewe onwe ha ihe n'ọgụ ahụ. Ode n'Igbo tụgharịa ghọọ ọtụtụ anụmanụ dị iche iche, tinyekwara m agwọ. Mana nke ọbụla ode n'Igbo ghọrọ, nwoke ahụ na-alụso ya ọgụ aghọkwa nke ahụ. Ode n'Igbo ghọọ eke ọgba ka ọ tagbuo onye ọgụ ya. Ọtụtụ ndị dinta ọzọ nọ n'ebe ahụ tụtụrụ okpiri osisi wee kụwa eke ọgba ahụ ka ọ nwụọ. Mkpu pụọ ode n'Igbo n'ọnụ, maka na ihe karịrị nte bakwutere nte n'ọnụ. Ode n'Igbo gbaa gburugburu wee nyi ka o were zọgbuo eke ọgba nke nwoke ahụ ghọrọ n'ọgụ ahụ. Ma tutu o mesịa nke ahụ, otu onye n'ime ndị ahụ bịara ọgụ tinye aka n'akpa nta ya, wepụta nnukwu ejula tụọ n'ala. Ejula ahụ gbarie okpokoro ya n'ibe, nke mere na ode n'Igbo tụgharịkwara azụ bụrụ mmadụ. Nkịta nwa dibịa gbalahụ ya, ee mara na ọ bụ agwụ ya kpafuru. Ha were kpebie na kama ode n'Igbo ga-agbuchapụlahụ ha n'aka, ha echie aka n'ala jisie ya ike. Ozugbo ahụ ha zuwe ya ike n'ahụ, tinye ya isi abụ okpu. Ndị ọzọ jiri mma oge ha chọwa ka ha gburie ode n'Igbo na mkpirisi. Mgbe nwata tikuru nne ya na nna ya na mkpu, ihe ọ ga-ebe n'akwa agwụla. O nwere ike ikpeazụ o nwere tụgharịa ghọrọ agbịsị obere na-ebi n'ime mmiri. Ndị bịara ode n'Igbo ọgụ tiri mkpu ka achịta obi akwa nwaanyị mma n'ukwu ka ha wụsa n'ala ebe ahụ ka ọ ghara ịrịpụ. Otu onye agbagala n'akụkụ ọhịa ebe otu nwaanyị ma akwa nọ. Nwaanyị ahụ chịrị akwa gbara bịa. Nwaanyị ahụ chịnyere ha akwa bụ mba gbara enyi igede bu nwunye odenigbo chiri akwa ma ruo n'ala ebe ahụ unu na-alụ ọgụ mgbe ọbụla o siri ebe ọ rikpụrụpụta unu egbuo onye iberibe ahụ ọ bụ nke ahụ bụ ike ikpeazụ ya ama m na ọ ga-aghọ agbịsị mana taa bụ ụbọchị ikpeazụ na ndụ nwa anụ ọhịa mmụọ ahụ nke a ka m dabara kpebiri igbo si na onye ma mmadụ na-eso egbu ya ebe ọ bụ na nnukwu ọwa mmiri adịghị ebe ahụ agbịsị ahụ odenigbo ghọrọ rikpuru n'obere ụrụrọ mmiri dọrọ n'ukwu osisi dị ebe ahụ ha tụrụ akwa ahụ n'ala mana o nweghị ihe mere odenigbo nọgidere n'ime ọdọ mmiri ahụ na-ele ha anya ma ọ dịghị onye hụrụ ya ha nọkwa na-eche mgbe ọ ga-apụta ha chegidere odenigbo site na mgbede oke anwụ na-acha ruo mgbede chi ojiji ma o nweghị ihe ha hụrụ ọha mmadụ ndị ahụ chefuru na ọsọ ndụ anaghị agwụ ike oji ọfọ ga-ala nke ahụ dị ha ka a hụrụ anyụrụ n'elu gbara ijiji gharị mgbe o ruru oge abalị ha niile lasaa ma tutu nke ahụ ha kpebiri na anụgbala taa na echi ka bụkwa nta odenigbo ahụla na ọkụ ahụ na-enwubu gwom gwom adala ibube o were tụgharịkwa bụrụkwa mmadụ ọ hapụrụ ọhịa nta chee ihu n'ụzọ ụla ozigbo nne ya hụrụ ya ka ọ na-alọta n'ụlọ uti esi odenigbo nwa m udo dịkwa anaghị ahụ ewi n'ehihie odenigbo ma ọsọ nke abụzi nne ya kwuru ya ọ bụ odenigbo mara ọsọ sị awa anaghị agba ọsọ ehihie na nkịtị nne ya jụọ ya sị ọ bụ gịnị mere odenigbo tọsara nne ya ngwugwu agwọ na akpị ọhụrụ n'ọhịa ọ kọrọ nne ya ije ya ka ya na ihe siri mee na ọ fọrọ obere ihe ka iku arụọ nwa enwe n'anya ọ dị egwu ka anyị kwụsịzie ya ebe a na nke taa maka na dịka a tụkwara n'ilu n'akụkọ a na anụgbala taa echika bụkwa nta ya gazie ka anyị dobiri ya ebe a n'ihi oge mana ana m ekwe gị nkwa na mgbe ọzọ anyị agakwa n'ihu marakwa ka ihe siri mechaa bie aka m bụkwa ebere okwu na-ekele gị maka isonyere m na nke taa agụmagụ chọkwara nkwado gị tutu ruo mgbe ọzọ ọ ga-adabara mụ na gị a sị m gị nọọ nke ọma ka emesịa
1: 92.9 Bond FM Igirigindo
2: ọ dị mma ịka na-ege ntị n'oge ọyọrị mana Bond 92.9 FM ekele m gị ma kelekwazị ihe na-emere gị ihe eji m n'aka na anyị mụtara otu ihe abụọ ma ọ bụ karịa site n'agụmagụ nke tata ọ dị mma o anyị ka nọkwa ya mana ọ fọdụziri naanị nkeji ole na ole ugbu a anyị akwara ngwongwo anyị pụọ n'oge ọyọrị ma gakwazịa n'ihu na inye gị ihe ndị ọzọ aka m bụkwa onye nke gị onye ndu gị n'oge ọyọrị ma Roslyn Chika Chichunaye
1: 92.9 Bond FM Igirigindo

Ya gazie onye wa na ege nti gere akoko wa nko bọchi taa site n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 onigbogbo GRA Ikeja Lagos. Na mbụ isiokwu ndị a ka anyị jiri mara akụkọ gọọmenti etiti eguzobela ngalaba ike ọkụ latrik ọhụrụ na steeti Lagos. A ga-akpọlata ndị ọhụrụ mgbara maka ịgba ọsọ ndụ site na mkpagbu a na-akpagbu ndị ala anyị ndị mba Afrika na mba South Africa. Na mba ofesi onye isi ala mba Zambia enwetala mmeri nke ugboro abụọ maka echi ya bụ mba. Gere ya bụ akụkọ ụwa n'uju, abụ m Chinedu Chukwu. Gọọmenti etiti na ụlọ ọrụ Independent Corrupt Practices and Other Related Offenses Commission ICPC eguzobela ndị ọrụ gbalụgbalụ maka ilekọta ngalaba ọrụ ahụike. Onye minista na-ahụ maka ọrụ ahụike nakwa bụ ọkammụta Mohammed Pete mere ka mata nke a na Abuja mgbe ya na ndị ntaakụkọ na-akparịta ụka. O kwuru na ya bụ ndị ọrụ gbalụgbalụ ga-eme ka ihe niile gbasara ọrụ ahụike n'ụlọ ọgwụ dị iche iche na-aga nke ọma. Ya bụ minista mere ka mata na gọọmenti dịkwa njikere ịga n'ihu ịhụ na onye ọbụla mbi n'ala anyị nwetara enyemaka ahụike otu o kwesịrị. Ka nke ahụ na-ewu bụ ka ndị agha ala anyị guzobere usoro ọhụrụ a ga-eji enyefe ike n'ọchịchị n'aka onye ọbụla nwelitere isi, onye Senior Executive Career Pension Program. Na ya bụ mmemme mere ka mata na ndị agha Naijiria guzobere ya bụ usoro maka ịhụ na nnyefe ike n'ọchịchị gara nke ọma na ngalaba ndị agha. N'okwu ya ka onye na-ahụ maka ya bụ usoro, General Yahaya ngwara ndị agha ndị ọzọ ka ha hụ ya bụ usoro ka nke kwesịrị omume. Na ọ gara n'ihu kwuo na ndị agha ekwesịghị ịdị na-adọga ịbụra onye ga-anọchi anya onye nke na-apụ apụ. General Shaibu mere ka mata na nke a bụ maka ọdịmma nakwa ezigbo usoro na ngalaba ọrụ ndị agha. Ka nke ahụ na-ewukwa, gọọmenti etiti site n'ụlọ ọrụ ministri na-ahụ maka ihe na-eme na mba ndị ọzọ emeela ka mata na a ga-akpọlata mmadụ 83 bụ ndị ga-alọta site na mba South Africa ụbọchị Wednesday nga bụ abalị 19 nke ọnwa August. Onye ya bụ minista mere ka mata na ndị a ga-akpọlata ga-esite n'ọdụ ụgbọelu Tambo Airport nke dị na Johannesburg kulie mgbe ọ ga-afọ 9:25 ka ọ kụọ 4:00 nke ehihie. Ma lọtakwa na ọdụ ụgbọelu ndị na Lagos. Onye minista na-ahụ maka ike ọkụ latrik Maazị Joseph Tegbe emeela ka mata na eguzobela ngalaba ike ọkụ latrik ọhụrụ na mpaghara Apapa na Lagos. Ya bụ ngalaba ike ọkụ latrik ka emere ka mata na ọ ga-enye ndị ogbe ahụ nakwa ndị na-emepụta ihe tinyere ụlọ ọrụ dị iche iche ike ọkụ latrik na mpaghara ahụ. Maazị Tegbe mere ka mata na nguzobe ụlọ ọrụ ahụ ga-enye ikike ọkụ latrik na mpaghara Ijora, Kostin, Oyimbo, ụlọ ọrụ kọstọms nakwa gburugburu ya. Ya bụ minista mere ka mata na ya bụ amụma ka e mere iji hụ na ike ọkụ latrik gazuru ebe o kwesịrị ịga. Gọọmenti steeti Lagos ekwuola na ụlọ ọrụ ahụike a mara ka Ojoiba Secondary Specialist Hospital adịla otu o kwesịrị dị ugbu a. Onye kọmishọna okwu ahụike dị n'aka na steeti Lagos, Akim Abayomi, mere ka mata nke a mgbe ya na ndị ntaakụkọ na-akparịta ụka na Lagos. Dịka o siri kwuo, ya bụ ụlọ ọrụ ga-enwetakwu akụrụngwa ọgbara ọhụrụ maka nzikọrịta ozi bekee kpọrọ Communication Technology mgbe adịghị anya. Ya bụ kọmishọna kọwara na ya bụ ọrụ ahụike ngalaba ọrụ ahụike ga-enye aka gboo nsogbu ọrụ ahụike
na ngalaba ahụ. Na mba ofesi, onye isi ala mba Zambia, President Hakainde Hichilema, enwetala mmeri dịka onye isi ala, ichi ya bụ mba nke ugboro abụọ. Ya bụ onye isi ala nwetara pesenti 60 na ntuliaka e jiri họpụta onye isi ala ọhụrụ na mba ahụ. Ya bụ ntuliaka mere ka amata na mgbanwe amadi a ga-achị mba Zambia afọ 5 dị n'ihu. Mmeri ahụ ndị mmadụ nyere ya bụ site na mbọ ọ na-agba ịkwụtọpụ ụgwọ mba ahụ ji. Ka o siri kwuo, ọ kọwara na mmeri ya nwetara bụ site na ibelata ụgwọ mba Zambia ji mba ụwa. Tupu anyị agachie akụkọ ụwa nke taa, ṅaṅụ ntị ọzọ n'isiokwu ndị ahụ anyị jiri mara akụkọ. Gọọmenti etiti eguzobela ngalaba ike ọkụ latrik ọhụrụ na Lagos. A ga-akpọlata ndị ọhụrụ maka ịzọ ndụ site na mba South Africa echi bụ ụbọchị Wednesday. Anyị mere ka ịmata na onye isi ala mba Zambia enwetala mmeri nke ugboro abụọ maka ịchị mba ahụ ọzọ. Ekele m Taiwo Sadik, bụ onye chịkọbara akụkọ ụwa n'asụsụ Bekee, ebe mụ onwe m Chinedu Chukwu tụgharị m akọpụtara gị n'asụsụ Igbo. Cheta na egwu ahụ ịwafọrọ taa ga-adịwakwa ụbọchị ahụ otu igbo ga-akwa nne ya. Ndewo maka ige ntị.

0: Band FM
1: 92.9 Band FM Igirigindo.

0: 不一样的那一种。
1: Abeba 92.9 Bond FM.

0: anirikobu ogwu
1: ha na ata abacha too much
2: ha ni nebu nri nri ha ni nebu nri nri
1: agwa na ni nebu nri nri
2: ha ni nebu
1: ekelem gi na nabata gi nomini bonko bochi ta bu ubochi Tuesday ma buru omaricha ubochi oma burukwa zie ubochi agakpoya kengakpoya
2: Chopper, but so open a chief for a cabo, work about totem, and Tata Adema, Macana Lilania, and I
1: got only Lanyani. Opa from Dianem Washer, Dianem Washer. Ekelem Michina do Chukubaham, Edima Quacko de Punch, Majricuzia, Apoquacko New Telegraph.
2: Adam Macosi, but Taquolo, Okuru Gorona, on a boy here, Kuria, Akudubia, Tinny Duno, and Nokabia, Mjim Akuquam, Akoko, Delitros, Nanke, Leadership, Oya Kanji, Ubochinketa, Toga, Kama, Moboni Genti, Ngere, Ihedi, Chiche, Sina, Akuquakoko, Alani, Godwin, Ogo, Ichomanta, Bo Aham.
1: Oh, I am a worship, which Yaka Nugo taught
2: the Makanaganiru.
1: I'm not going to be able to get the money.
2: Mepa
1: ndi mbiambia hon aprozen febia namba South Africa. Otu immigration kemba South Africa. Enyeli uwe horo, bunkega ebe akwusi, ya bo, hangire njedobia, ojechogwea, abaliri ato nke onwa September. Ihi hachori ime, nakwe hindi ozo kega guni hon kabo. Ni kembre, kamata na mandiri asato na ato, ndi ala Nigeria gara lota kwa, but I have Nigeria. Each but Wednesday, Ponkum, Haga, Alam, the Mokra, Haga, Uchina, Lagos. New Cabo, Nam, Aquaco, New Telegraph, Kega Griabaco.
2: I let you come, I say, Oyegaram Bagale,
1: Gam, Oyegam, Bago Germania, Omri Bago Germania,
2: the
1: Kagan. Ilania, India Lanya now, Gamba, South Africa, Kazina Lota Lota.
2: Ndinkuzi abua bundi bakwara ndi bara alukwayem na yabu olunkuzi maradu mke hano nimi abuni kinime nkabu nki gajuzo yabu akwako daily trust iga jona ogini mere yabu madi nari abua bundi bara alukwayem na yabu nkuzi nkuzi maradu mwuri hek batara ide juwe bengu yabu jene ibe nke ano na yabu akwako daily trust ile go yabu akwako
1: maka ifa mfa yeka nuku yabu abu boro otu asu no nimea manoboye kwe yao emre kamata na nare mado abu ndi nkuzi bara rukwagim na otu mahadu mde na state kaduna dịka ya bụ mfanya ọrụ mfanya aka n'ụkwụ maọbụ abụbụ ọrụ na-aga nke otu asụsụ na-aga n'ihu amaghị m ihe butere ihe butere ya mana ebe edere ya ị ga-agagoro ya nke ọma godaruo ya ala bụ n'ihu nke iri abụọ na asaa na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.
2: Nke a gbatakwa ọzọ nna anụ ka edere aha ego ka ala anyị a na ego karịrị ebe a sị na otu ụlọ nchekwa akpọrọ EFCC na-enyocha ego gburu puku naira iri asaa na atọ zuru oke abụrụkwa naira nke a bụ na pounds ka anyị na-ekwu maka ya erisi nke na-esu ya bụ ha ka na-enebekwa anya bụ nde dọla iri ise iri na ise na ụma itoolu na ise ha ego ụma itoolu na iri ise na asaa ka a ka na-enyochasị na onye si mba Saudi Arabia ma bata obodo a na ebe a na-eme ya bụ nnyocha bụ n'ọdụ ụgbọelu International Airport nke dị na steeti dị na Kano ebe a ka ejidere anwụkpụrụ ndị a wee na-ajụ ha ajụjụ ọnụ ka ya bụ ego si wee bata ha aka ọ na-akakwa mma ya bụkwa na ajụcha ya bụ ajụjụ ka ekewe ya bụ ego ebe a ga-edewe ya ka edo
1: n'ibe
2: nke iri na isii ka ị ga-agụ ya bụ akụkọ na akwụkwọ akụkọ leadership.
1: Ọ dị mma ka m gaa na akwụkwọ akụkọ The Punch. Ndị agha isi ekwu ọnwụ gburu mmadụ iri abụọ na asatọ na obodo dị na steeti Sokoto dịka onyeisi ndị agha ala anyị m gara nleta ịma ka ya bụ ihe si mee ọ na-aga nleta ịma ka ya bụ ihe si mee ka ọ bụ inye ndị ahụ nchekwa ọ bụ ihe ajụjụ a ka mụ bụ Chinedu jụrụ onyeisi ndị agha Army GOC nọ na ya bụ steeti Oluyede ị na-aga nleta ịma ka ya bụ ihe si mee ka ọ bụ inye obodo ahụ nchekwa mana ya bụ ajụjụ bụ nke m ga-enwe ụsa n'ọdịnihu n'ihu nke iri atọ ka ị ga-agụrụ ya n'akwụkwọ akụkọ The Punch.
2: Nke a dịkwa akụkọ dị oke mkpa anọ nke a oge ịchụnta vootu oge ya ka a na-ahụ ekwu okwu ugbu a ịkpọtụrụ ndị etoziri ịkpọtụrụ gbasara ịchụnta vootu ọ ya ka otu ndọrọndọrọ dị iche iche na-eleba ya anya dịka otu a ga-esi a ga-agbapezi ya bụ ụdọ ịmalite chụwa nta vootu echi niile bụ otu ndọrọ otu ụlọọrụ INEC ga-agbape ya bụ ịzọ ịtụ ịchụ nta vootu malite echi niile a ga-ama ka ya bụ ụbọchị ga-esi wee dị n'ibe nke iri na otu n'akwụkwọ akụkọ Daily Trust ka akụkọ a gbara elu
1: maka mpụtara ntuli aka ọchịchị e mere na steeti Osun n'ụbọchị Satọde ịmaka ya bụ ihe siga as you depend them it dey sweet us as we dey sweet us it depend
2: them
1: o nwere ka otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị APC si wee danye n'obere nsogbu maka ya bụ mmeri Adeleke nwetara na steeti Osun nke mere na ha kpọjibidoro onwe ha n'ụzọ na-akpazi ka ha ga-esi wee mara onye ukwu wara ka ha ga-esi wee kwụọ onye ukwu wara na nsogbu ha nwere n'ime onwe ha mana nke bụ eziokwu bụ na ka ị na-enyo ma onye ọzọ obu mpochi n'ike bụ ka onye ọzọ nọkwa n'azụ wee na-enyo gị ya dịbakwa maka na dinta anaghị akwụcha ihe ọhụrụ n'elu nkwụ chọọ ya bụ akụkọ ị ga-enweta ya ma gụrụ ya ebe ọ na-atọ ọchị maka nkọwara gị ọ na-atọ ọchị n'ihu nke abụọ nke anọ nke ise nke iri abụọ na asaa nakwa nke iri abụọ na asatọ na kwakọ New Telegraph
2: maka ya bụ akụkọ Adeleke maọbụ ntụziaka e mere na ụbọchị Satọde gara aga gbasara mmeri nke gọvanọ Adeleke nke a eyetola mere ihe niile ọ chọrọ ime ka o wee kwụsị nwanne m nwoke ime mmeri na steeti Osun ọ bụ onye kwuru nke a ọ bụ nna Davido bụ ya kwuru nke a ọ ya kwuru nke a nwanne m enweela mmeri n'ibe nke asatọ ka akụkọ a gbara elu mana ihe ụtọ ga-adịkwa n'ime ya ma ọ bụrụ na ileda ya anya
1: anyị ka nọ na ya bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka m gaa na steeti Edo maka onye isi ụlọ nzukọ omeiwu steeti ahụ bụ m agbebakụ bụ onye achụturu n'ọkwa onye nke ọhụrụ wee na-ekwu ihe mere eji wee wepụ ya bụ agbebakụ n'ọkwa na-akọwazi ọkwa onye m ọ gaziri ya nwe mba n'ihu nke isii na kwakọ New Telegraph ka ị ga-agụrụ ya bụ akụkọ adị m ka anyị ga-anya galawazi
2: anyị ga-ala mana ọ dị mkpa ka onye ọbụla mara nụ akụkọ nke a nwa gburu nne ya dị afọ 16 na steeti Ondo nwa gburu nne ya dị afọ 16 na steeti Ondo ajị akụkọ ya bụrụ be anyị asị o Chineke ekwekwala ka m were gbaa ji ọ bụ ihe mere eme na steeti Ondo ọkwana ya ka anyị ga-eji wee pịachie ya bụ omenigbo nke tata na asị alụ gbalara taa echi niile bụ nta Chinedu Chukwu ka anyị gbaa n'ụ ya bụ nkwa ka o si wee daa
1: ọdịma ekele m gị ma kelesie gị ike maka isonyere anyị n'omenigbo nke ụbọchị taa ma na-asị gị sonyekwara anyị echi bụbụ ụbọchị Wednesday maka na nke echi ga-aka mma ka ụtọ ka mma na ntị cheta na Arsenal otu egwu bụ Arsenal eburula Community Field n'aka Manchester City ọ ka anyị na-ele n'anya cheta na ọ ga-abụkwa n'ụbọchị Friday mbụ nke na-abịa abịa ka English Premier League ga-amalite Arsenal ga-amalitekwa na ya na otu egwu bọl Coventry ga-ebido ya bụ asọmpi ekele m Chika Ajetunya bụ onye kpara anya aka n'igwe o ji ugegbe ndị nne okpu n'anya wee kpara anya aka n'igwe Chinedu Chukwu bụ aha
2: Godwin Ijeoma Nta Ogwu bụ aha m onye ahịa enwere m shade mana olele

0: Band FM
1: 92.9.
2: Somadina.
3: Papa, odini
2: ngodala tocha.
3: Ki meri ji ora bale na ala kuta nula. I wole di abale ke wole di agamev.
2: Papa, abi me di abale. Ana kwa ni meri sim di agamev.
3: Gini meri ji ora bale na ala bata nula kambo tuizu kabua.
2: Papa, I wole to ojo na ndi agamev mona hana. Iye mara bo miye nkita jesu wari onya fuku. Bunonyo yanyu. Obo abo. Iba gezoku. Obu hindi na zo chichi. Kamne tirinku. Mama hagenye miye nji aracha piom. Ebe mime webe yoro. Kamba ofisi. Ngo tarakuko.
3: Ngo geti nga mwoke. Ibe mboke na nala wehu. Iri kwenye loji kaya ahoya. Ama mnuhu yoro kamba ofisi ukua. Kamba zaki kebe zoku. Ise rindi ndarondro chicha genyeka kobla. Kama nyeka ka. Helu banye kinu wa mwapuriche. Nkika apatangu ime ya. Biko nga mwoke somadina. Bali aside

0: ana kopu gibu somadi na mbo ofesi na ola da na majoro ni hisi kere chanyo na ala ga puzi anyi ne zero la anyi akoko mbochie ndo kwala
1: o fere anu la ni yeni ni kuru ole kwani kesi akwo ni ku wara e ma ni men de mbo ofesi abura sawu baba ko mata na banga da ne biko onye bo nya ho na kopu madu mbo ofesi
0: akoro nya ho angodish
1: eh
0: apatari garna
1: eh angodish
0: adama

Singapore. Working visa. Working visa with fiat.

anyị ka nọkwa n'oge ndị Igbo na Bond 92.9 FM. Dịka anyị maara gị n'ọkwa na ọkwa elekere abụọ kpọmkwem, na anyị ga-ewetara gị oge NRI, ya bụ na ị ga na-adịzi njikere maka isonyere ha, maka na etu anyị si ekwu ugbu a, ha nọrọgo chinchin. Kwadozie ekwentị gị maka isonyere ha, nakwazi isi na ha wee mụta ihe. Ngwa, nekwa gị, nekwa NRI. Ya gazie.

0: keke ko kuma dai da sauri ya tuno su ma suna shigowa suna sha suna fita kuma abin saukin ya kai har ga talaka mai amfani da zargin masu amfani da sufuri tunda mun ji daga bakin waɗanda suke aikin cewa saboda su ma suna samun abin da sauki su ma suna sauƙaƙawa masu hawa to wannan dama shine abin da ake so ba idan an samu sauyi ka samu sauki ya zama na karfe saukin nan a cikin ka kai kadai ba to ana nan gwamnati kuma bayan wasu daga cikin mu shi ma suna zalunci da adalci shine idan ka siya da sauki kuma in ka tashi kai ka karbi kuɗi kaɗan ko kai tashi kaɗan saboda shi ma wanda zai amfani da abin shi ma ya samu wannan sauki da gwamnati ta kasa samu da yan kasa kuma mun ga yadda a cikin wannan shekara uku wannan duk wannan ya zai bunƙasa yana samarwa da matasa aiki yana zuwa ana mutu irin wannan wanda a nan jihar Kaduna ta kai wasu damar kayan shi ne kamfani akwai sauran kamfanoni da suna su iya bayar da su haka ma a jihar Kano da sauran jihohi dai waɗanda yanzu ake kai gas nan da mota nan gaba kaɗan kuma idan wancan aiki ya kammala na AKK wannan ba ma sai an kai da mota ba ko dogon tafiya ba su zara a shoshi da za su rinka yi wannan gas zuwa wurare da wannan
1: Malam Abdulaziz kenan babban mai taimakawa shugaban kasa kan yada labarai da wayar da kan al'umma gabanin tawagar gani ya koriji ta bar jihar Kaduna sai da ta leka jami'ar nan ta kimiyya da fasahar injiniyanci wadda a kwanakin baya shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sanya mata suna General Shehu Musa Yar Adua University of Geological Sciences and Engineering Technology domin karrama marigayi General Shehu Musa Yar Adua dan bunƙasa ilimi a fannonin kimiyyar kasa da fasahar injiniyanci a yayin ziyarar tawagar ta duba ayyukan da ake gudanarwa a harabar makarantar tare da tantance yadda gwamnatin tarayya ke aiwatar da shirye-shiryen raya cibiyar domin ta taka muhimmiyar rawa wajen samar da ƙwararrun ma'aikata da za su taimaka wajen bunƙasa bangaren makamashi da albarkatun kasa da fasaha Malam Mas'ud Muhammad ma'aikaci ne a sashin makarantar yayi maraba da wannan tawaga karkashin jagorancin Malam Abdulaziz kuma ya bayyana yadda makarantar take a halin yanzu
2: muna muku barka da wannan zuwa da kuka yi ku kawo mana ziyara to ga irin ainihin makaranta da muke da ita da kokarin da gwamnatin tarayya ta yi ma mutanen mu na nan arewa wajen bangaren ganin an samar da wannan jami'a wanda za a ba mu ƴan Najeriya horo su zama su yi dogaro da kansu sannan sun zama ma'aikata a oil and gas industry ba tare da an ɗauko mutane na waje da foreigners suna yin ayyukan da ya kamata ƴan Najeriya su a cikin ainihin horonin PTDF ne aka establish wannan makaranta sannan kuma wannan makaranta daga college ta petroleum ta koma yanzu zuwa jami'a saboda haka daga makaranta an ƙara buɗaɗa ta da muke a ce petroleum kadai to ne ta koma geological sciences zuwa engineering technology mai girma muna maka barka da zuwa da kai da 'yan tawagarka kuma mun ji daɗi ƙwarai da gaske da wannan zuwa da kai a madadin shugaban hukumar mu da kuma ainihin shugaban mu na nan wannan makaranta mun gode ƙwarai da gaske muna maka barka da zuwa
1: kammala waɗannan jawabai ke da wuya sai babban mataimaki na musamman ga shugaban kasa kan yada labarai da wayar da kan al'umma Malam Abdulaziz shi ma ya dora jawabinsa kamar yadda za ku ji
3: to kamar yadda kuka gani wannan makaranta ce wadda aka kafa ta kusa da shekara 15 kafin zuwan wannan gwamnati an fara ta assasa ta tun shekara ta 2009 amma sai zamana ta zama kamar abin da ake kira abandoned project so ana yawa su da ita domin duk da an gama gine-gine amma babu ba a kammala abubuwan da za su sa ma a ce ta zama wurin da za a iya shiga ba wato ta zama habitable environment ba na yadda za a iya cewa amfanin da ake so a yi da ita za a iya yi kuma da farkon an kafa ta ne a matsayin college wato makarantar horo wadda za ta zama na tana ba wa da specialized training kadai ga wasu mutane da suke a cikin wato masana'antar man fetur domin samun cike gurbin skills wato ƙwarewa na ɓangaren waɗannan fannoni kamar yadda shi darakta na wannan makaranta syllabus na wannan makaranta ya ga mana amma da zuwan wannan gwamnati saboda kishin da take da shi akan bangaren ilimi daga cewa kudi da aka zuba a wannan waje wanda kusan ya zama kamar daji kafin wannan zuwan gwamnati ya tabbata ko wasu mutane da suke kankari na ba san ya wannan wurin yake ba saboda kawai wuri ne da an yi shi an watsar so wannan gwamnati ta ga cewa bai kamata a dauki biliyoyin kudin yan Najeriya a zo a zuba na daya a watsar da wurin ba na biyu kuma wannan miliyan zai iya taimakawa wajen ilmantar da mutane musamman matasan mu na arewacin Najeriya da suke a wannan yanki da kuma samar da ayyukan yi don haka gwamnati ta ba da umarnin cewa lallai a zo a karasa wannan makaranta domin a samu ta fara aiki yadda ya kamata
1: Malam Abdulaziz kenan babban mataimaki na musamman ga shugaban kasa kan yada labarai da wayar da kan al'umma daga nan tawagar gani ya koriji ta shiga babban birnin tarayya Abuja inda kai tsaye tawagar ta kai ziyara Abuja Independent Power Plant cibiyar samar da wutar lantarki dake Abuja domin duba yadda aikin gina babbar tashar samar da wutar lantarkin ke gudana aikin na da cikakken karfin samar da megawatt 1600 kuma ana amfani da iskar gas dan samar da wutar aikin ya fara samun gagarumin ci gaba ne tun tsakiyar shekarar 2024 lokacin da wurin yake fili ne kawai yanzu an gina manyan muhimman sassa a tashar yayin da ake ci gaba da kammala sauran matakai a halin yanzu an fi mayar da hankali kan mataki na farko mai karfin megawatt 265 wanda ake sa ran kammalawa tare da hada shi da layin wutar lantarki na kasa kafin karshen shekarar 2026 wannan mataki zai bada damar fara samun karin wutar lantarki tun kafin a kammala aikin na kimanin megawatt 1600 kuma Malam Abdulaziz babban mataimaki na musamman ga shugaban kasa kan yada labarai da wayar da kan al'umma yayi cikakken bayani jin kadan bayan kammala wannan rangadi
3: Alhamdulillah kamar yadda kuke gani mun zo wannan wuri na samar da wutar lantarki babbar tashar samar da wutar lantarki ta amfani da iskar gas wato CNG da ake kira Abuja Independent Power Project kuma wannan power plant yana da girman da zai samar da wuta mai yawan megawatt 1600 amma yanzu a wannan kasuwan farko phase 1 wanda shugaban kasa Bola Tinubu ya sa hali aka fara aiki a cikin shekara ta 2024 idan ka zo nan wajen da ni wannan zahiri ne wannan ga aiki da yake faruwa kuma aiki mai aminci aiki wanda ba ka maka fa yaro ana yin shi ba dare ba rana kuma kamar yadda su da kansu masu aikin suka sanar da mu wannan aikin ya kai level din da karashi ne ya rage kuma zuwa nan ga wata biyar in Allah ya yarda za a kammala komai
1: Malam Abdulaziz kenan babban mataimaki na musamman ga shugaban kasa kan yada labarai da wayar da kan al'umma kuma anan muka zo ga karshen shirin na sabuwar Najeriya a madadin ma'aikatar yada labarai ta tarayyar kasa karkashin jagorancin Malam Muhammad Idris da kuma ofishin babban mai taimakawa shugaban kasa kan yada labarai da wayar da kan al'umma Malam Abdulaziz dake daukar nauyin kawo muku shirin sai kuma sauran abokanan aiki da kuka jinuyoyin su ni da na gabatar Aliyu Safiyan Alhassan nake cewa muta lafiya Allah ya taimaki jamhuriyar tarayyar Najeriya

ما مضى عيدهم.

हम आगे हैं।

0: So barkan mu da dawowa idan mu sauraro suna biye da mu mun lissafo abubuwan da ake bukata dan sarrafa wannan miyan efawiro inda muka ce ana bukatan alayyahu tattasai attarugu albasa ana bukatan ganda kifi nama dandano gishiri manja da kuma daddawa to da farko idan uwar gida za ta sarrafa wannan miyan na efawiro za ta fara da wanke alayyahunta idan ta wanke alayyahu ana so a wanke shi da gishiri idan uwar gida ta zo wankewa ta sa gishiri kadan ta wanke shi saboda me saboda wannan datti da wasu ya fita mai kyau da kisan gishiri yana wanke abubuwa mai kyau to ana son uwar gida ta sa gishiri ta wanke shi bayan ta wanke sai ta yanka shi ta aje a gefe sai ta dauko jajjagen kayan miyan ta na sai ta dauko cittanta me yake da suna ta dauko tattasai ta dauko attarugu da albasa kisan mun lissafo attarugu da albasa ko yawa sai ta hada shi waje daya ta jajjaga sai ta aje a gefe sai ta dauko naman ta shi ma nama idan za ta wanke da gandanta idan za ta wanke sai ta wanke su da gishiri idan ta wanke su sai ta aza a tukunya ta sa a kan wuta idan ta sa a kan wuta sai ta kawo albasa ta dan yanyanka ta sa a ciki yawa a cikin tafashin ta sa dandano ta kuma sa gishiri sai ta rufe shi ta bashi minti 2 zuwa minti 3 haka daidai nan uwar gida idan ta tabbatar naman ta da gandan nan sun laushi sun dahu kenan sai ta aje shi sai ta sauke ta aje a gefe sai ta dauko wani tukunyan ta daban idan ta dauko sai ta sa akan wuta sai ta dauko manja sai ta zuba manja idan ta zuba manja sai ta kawo wannan jajjagen da ta yawa su kayan miyan ta sai ta zuba a cikin mai din sai ta dan soya shi na minti 2 idan ta soya shi sai ta dauko shi wannan daddawan nata na iru uwar gida kafin ta sa wannan daddawan ta tabbatar sai ta wanke shi yawa ta wanke shi mai kyau idan yana da wari yawa ko da kuka san kayan naku kenan daddawan sai ta wanke shi mai kyau sai ta zuba a cikin wannan kayan miyan da yake soyuwa akan wuta yawa sai ta dauko dandano ta sa ta dauko gishiri ta sa sai ta bar shi ya dan tafaso idan ya tafaso sai ta dauko wannan tafashashen naman ta nan da ganda sai ta zuba a cikin kayan miyan nan ta zuba shi sai shi ma ta rufe shi ta bar shi komai ya hade cikin kayan miyan da su naman komai ya hade ta rufe shi sai ta koma kan wannan ganyen nata yawa yawa ganyen ana so idan ta wanke shi ta kuma sa ruwan zafi ta sa yawa ta daure shi mai kyau sai ta matse shi sosai saboda shi miyan efawiro nan ba a san ruwa ko kadan a cikin miyan yawa sai ta matse wannan alayyahu mai kyau idan ta matse sai ta zuba a cikin shi kayan miyan da yake kan wuta yake tafi yake da wannan idan ta zuba to a daidai wannan lokacin sai ta kawo wannan kifi sai ta zuba kifi shi kifin ba so a sa shi da wuri saboda kar ya
1: saurin
0: farfashe a cikin miya yawa sai ta sa a ciki sai ta gauraya sai ta rufe shi ta bar shi minti 2 bayan minti 2 sai ta taba daidai wannan lokacin idan tana bukatan ta kawo dandano ko gishiri to a wannan lokacin tana iya ta sa shi shi miyan nan bai da wayawa bai da wahalan da huwa sai dai abubuwan da ake sawa a ciki sannan kuma idan uwar gida tana bukatan sa crawfish wannan kananan kifin nan yawa to tana iya sawa ciki saboda ya kara ma miyan dadi to fa uwar gida kin ji yanda ake sarrafa wannan miyan na efawiro
1: bashi da wahala
0: kuma shi wannan kika san wannan miyan da me ake cin sa ana iya cin sa da tuwon doya wato sakwara kenan ko kuma ana iya cin sa da tuwon semo
1: har da shinkafa
0: to kun ga mufida ta kara muku ma har da shinkafa da farar shinkafa ko kuma shinkafa ma na ko da fa duka shinkafa sai a sa a gefe yawa a ci da shi to da fatan uwar gida za ta ji uwar gida ko amarya ta ji wannan miyan na efawiro kuma za ta gwada shi a gida domin jin daɗin masu gida to masu sauraron mu duka ana muka kawo muku maimaici na shirin mu koma kici inda muka koya muku yanda ake sarrafa miyan efawiro sai wani makon idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani miyan ko kuma abinci kuma ku kasance tare da mu.

0: ta soya ya an shudu da juna ta sanaya gurin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya turawan mulki sun tashi mun kaskabe hannu ba bashi sune afirkan muke kishi hada kai ne yau mai kaushe shi an sami hada dan har sashi Allah Allah ya Allah hada kan afirkan sojuna saura amazan da angola da gini sun saura cikin wahala hada kai ne babban bulala wallahi da zaran mun tsala duka sauran za ka ga sun lula saura kuma me ya rage malam hada kai afirka wajen ni kan sai an sojuna an yi na'am sai han hada kai ya tsaya malam kan kauna ya kai baki shi daga baya abota zai bi shi daga zaran ga abu ya tashi an shawarta bisa kaushe shi koko a tsaya kan samu shi hada kai ne babban har sashi hada kai kenan ya wakana domin kwa abota ya zauna daga nan aici zai amfana a ji daɗi sannan ai murna hada kai ba taro ne ba kawai ba cacar baki ne ba kadai kowaye yayi ta faɗan saurai kan an watse taron da dasai ya mace kurmu domin barai hada kai ba wai hada baki ba ai zambo ko ai cuta ba da wulakantar da mutane ba ko zalunci da fashin kai ba yanci bai yarda da wannan ba dukkan fitina daga jahilci take tushe kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan a cikin yanci kamar juna da yawan gore a afirka akwai su tsibi tare da kofar zuci da yawan fahari da muke gasanmu da hinkare a cikin hada kai su ne sharri Allah shi ne wani im'imta afirka kasar mu dukanninta muka wofanta muka lalata da jikin goshi muka yayanta ya za mu yanzu mu more ta sai kan ba masu munafunci da waɗanda suke nukurar yanci ra'ayinmu ya zo ba bambanci mu fahimta mu face wajen face da more afirka kasar yanci kwaɗayi ke ta da wulakanci shi ke shin ƙarfin adalci da siyasan nan na fakiranci ka shake cikin ka da zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne hadari a haɗin gane komai ya faɗa mana ƙarya ne don mun san logar zambo ne mai yin wannan la'ananne ne ba ma su siyasar maula ba makiya yanci dillalai ba da idan ba su tuba da wannan ba hada kai ba zai wani karko ba yanci kuma bai dada komai ba mulkin kai ba san kai ne ba ba miƙe kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin ƙarya ba inda ma su irin wannan a gaba yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci to sai ka ga an more yanci wallahi idan ba san juna hada kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana sai an so juna an daina fitina barci ta jaba ta fita Allah wadaran mai tado ta da waɗanda suke dada jawo ta haka nan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta ya ki biyau aka layinta ajiyarka na farko ‘ya’yanta daulolin idin na kasashenta sannan haɗa kai na mutananta kan an san wannan an huta yau ga wasu nan su ke nukura don san ‘yance mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa guri matsakani kan akara ko ohu gama kuwa sun gara Allah, Allah, Allah, haɗakanmu Afirka mu so juna, zamanmu da ku da ya ƙare, dai man da ku zan mu da zirin dage su ga mun gare, kan kaji faɗa yau ya tashi, wasu baƙi ne ke kawo shi, don sun ga haƙiƙar sun tashi, haɗakanmu suke daɗa kishin shi, komai kuwa sa'i su face shi. Da waɗansu suke haɗa maguwa Afirka akwai wasu ‘yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa Allah, Allah, Allah haɗa kanmu Afirka mu so juna da mun haɗa kanmu Afirka duka ba ka jin ƙyalwa ne ya yi haka sai mun so juna ba shakka sannan mu fice wannan halaka da rashin haɗa kanmu ya zo da haka Afirka mutum ne ‘yantacci hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baƙi miji ko na mace harkan ba ya zan furra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shukura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko jikoki nasa samura ya zamanto ɗane mai himma bisa sabgar kyautata al’umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sace zama a cikin tsumma duka ɗa’an so shi ya inganta ƙasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha’awa su ziyarce ta da ƙafarsu su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka mun kudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da faɗawa
1: to madalla ma sauraron mu duka-duka na muka kawo muku ƙarshen shirin namu na yau tare da ni Aisha Abdullahi Idris da kuma Maryam Mufida Muhammad yanzu za mu mika ragaman shirin zuwa ga abokanan aikin mu na bangaren yarbanci kasunan sun shirya sab domin karɓar ragaman shirin a madadin dokacin abokanan aikin na sashen Hausa ni Aisha Abdullahi Idris nake cewa mu huta lafiya
0: ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya ɗan ƙauye ya shiga alkarya ga riga na ɗiban haƙƙi ga kantar dauɗa bawanki sai ya hango mai alkaki ya kira ya saya ya ci yai tanki gaban sai ya ji yana haƙƙi ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai zara ido a wajen damu me ya ki ni tabidar ilmi

0: Asòfin Àgbà, Afárá Niger Kínní àti Èkejì, Ilé Gogoro Cocoa Ṣùgbàdàn, Gbọ̀ngàn National Theatre àtàwọn ilé ńlá ní káàkiri Nàìjíríà látọdún 1960. HBM Nigeria PLC. Tamo si Lafarge Africa PLC. Tele. O koja ile kiko.
1: Amo pe kilo fera yin. Oruru isebe ni mo fera jara. Oruru aburo ti oloruko ke. Owo re ko won rara. O si ma ngbadun re.
2: Amo pe.
1: Mo ti pe ifama fani lapo ya o. Oruru lo wa fe ki ra bayi. Oruru Devon Kings lo ye ko ra. O ti oruru isebe to poju owo. O si ko fun eroja sara lo re vitamin A. Oruru ijo ti mo le yan layo fun emi ati idile mi.
2: Be ni o paro.
1: O le ra iwo ba ti owo re ba ka o si mo pe wa gbadun.
2: O nje ala
1: Nigeria.
3: Madam Blessing, when did they rush the go this early moment now?
4: My sister, now today then they give picking vaccine for our primary healthcare center.

kalẹ akojọpọ iroyin agbaye lo nde se ti igbo yin lati le se bond fm 92.9 ilu ikeja lati iroyin saju egba won koko to wa ninu iroyin ohun alaga ijoba ibile ro awon odo lati yago fun lilo egbogi oloro ati egbe okunkun alagba peter obi pe fun sise ipolongo to ni alaafia bi a se n wona fun idibo gbogbo gbodo 2027 ile ise to n boju to ri lewa abuja ti bere si ni da awon ile e to wa ni oju iso omi wo ko ma ba fa isele omi yale agbara yagboro olede iran ti ni ohun oni si oju iso omi strait of hormuz bi america ko ba mu awon amuye kan ti o ba mu se o wa ye oroyan re lekunre latenu abiodun folorun so won ti ro awon odo lati gbajumo eko won ki won si ko se owo ati awon nkan mi to le mu ere wa ba won ti won si le ko ipa ti won ninu idagbasoke to raje olede wa nigeria ki won yago fun iwa odaran ati awon nkan to je iwa ipa en to je alaga ijoba ibile ikeja comrade akim olalekan dauda lo pepe ni bi irin eti o wa fun titani lolobo kan eti won se lodi si lilo egbogi oloro egbe kuku ati awon iwa bi mi lati sami si ayeye ayaju awon odo to 2026 nilu ikeja nigba to n soro komi dauda wo yi pe awon se irin alaafia ohun lati je ki awon la awon odo loye lori ewu to wa ninu lilo egbogi oloro egbe kuku oni awon se leyi pelu ajo to ri si gbigba awon eyan sise Naija Employer Consultative Association ati ile ise kan to ni se pelu imo ero igbalode So, lati ma da awon odo leko lati ma gba won ni amoran ati lati ma ri pe awon to ye pe won tin lo asilogun lati le mu obo si epo o lawon sise na pelu awon ajo agbofiro to ri si gbigbogun ti egbogi olori tamo si NDLEA lati le ri pe won gbogun ti awon to nse daruke egbogi olori ti won ta won ninu oro ti e en to je alaga fun ajo awon odo ni olede wa Nigeria eka ti ikeja abileko blessing omogenefe ni isiwo ikoriwo ohun ti arojo wo gigun longun o ni gbogbo awujo na la gbodo gbianju lati pe awon odo an ko won leko lori iwo omo luabi ati iwa bojito ati bi otiye oni ijoba ati gbogbo awon adari agbegbe lojo gbodo kowopo lati ri pe won je ki awon odo na ya re won ni irin alaafia ohun ni won be lati abe afara ikeja lo si balogun ale avenue toyin street ti won to pada si awon agbugo ti won ti mo pe iru sele be ma sele ti won si la won loye alaga yoruba bile alimoso alagba ki pelu ibrahim johnson ti salaye pe eto isejoba ohun na ni o ti se akosile awon aseyori kan ninu ti ipese ohun amayederu eto ilera eto eko eto abo ati ironi lagbara nipa ti oro aje lenu odun kan tohun ti de office nigbati o n soro lori awon to ti gbese laarin odun kan to di office alagba ki pelu ni elewa ni ibamu pelu eto kan ti o n gbe kale to n pe ni wise agenda ti awon koko merin na si je igbaye gbadun awon ara ilu ipese won amaye derun ati riri pe awon to fe ni nkan se ni odo ijoba tete ri se kia kia ati ironi lagbara won ni won ti tare egbeta form idanwo niwe mewa ti a mo si GC si awon ara ilu bakan ninu ni won tare form egbeta to je ti idanwo ase wole sawon ile eko giga ta mo si jam form won ni bakan na ni won tun seto idanileko fun awon to n gba holiday lowo lawon ile eko bi mejo ototo to si je pe won tun seto owo isaporo fun awon akeko to n be ile eko giga o won ni awon olugbe to lo bi egberun kan lo ti jafani madan dofo eto ilera ipile ko ti a mo si lashma ilera eko bakan na ni won tu se eto
agbekale ayewo ilera lofe fun awon olugbe awon ile itoju to nbe nibe na ni atunse ti ba o lori ti nkan amayederun won ni opolopo ona na ni won ti to awon okuta igbalode ti awon si nta lokin si bako na ni won ti se ona bangbola ona ben ester ati awon ona mi bako na ni won tu fi ina si awon okupona to lo bi mejidi ni ogoji ti ina na si lo bi ojile ni edegbeta o le merin 544 street light won tesiwaju ninu oro won pe awon ko awon kotu idaminu lati ri pe omi yale egbo egboro ko da awon olugbe laamu bako na ni won fi ogun apa kokoro sa awon ilewe ati oja won ni won tun ti ra awon ero to n ko idoti meji ototo lati ma ko idoti won ni awon koropo na ni won ti ra lopo yanturu won ni bako na ni etu kan lori etu abo ti won pe ni Halimusha Security Network ni won ti fi lole to je pe won gba iso fun ni lori bi ti awon eyan buruku wa lati tete kapa awon ko to ti pe won sise labi won won ni won pese oko ati alupupu fun awon ile lati le ma sise won bo ti so ati bi o ti e eto lagbara fun awon odo na ko lo nka ibudo eko se owo won ni milionu meta naira ni won pese fun ibudo kan e ti won ti ma se aso adire bako na ni awon otaja to lo bi 500 ni won je anfani owo to lo bi 1,100,000 kan 100,000 naira fun atileyin won awon tun se leri lati pe awon tesi waju ninu awon ise akanse lori eto eko ilera ohun amayederun ati igbagbadun ohun eto lagbara ile ise to nboju to eto eko ni ipile ti Ondo ti kede ogbedeke fun awon to fe wo ile eko grammar onipele kini fun ti odun 2026-2027 gebi won se so loni ode na ni en to je akowe fun ile ise ohun alagba bisilawa ni eto na ni oni se pelu ye ti awon akeko gbodo gba o oni gbedeke e to je mark ti won gba ninu idowo je odun ti se 300 marks oni awon akeko to ba se daada o na ni won gba wole o oni commissioner fun eto eko ojogbon igbekele ajibe fun na lo seto ile pe ki won tete tare esi won sita kon le mo awon akeko ti o wole fun sa ikeko ta fite kan won ni won ti pase o fun awon alase lawon ekun kankan to ni se pelu eto eko yen zona area office lati pe won seto bi awon akeko na yo se wole o won ni awon akeko na ti won ti figba kan ri wa ni ile eko alakobere na ni won gbedo tele alale ile ise to moju to eto eko lati se pe won wole eko grammar onipele kini won dije si ipo are labe asia egbe iselu ndc alagba peter obi ti pe fun alaafia ati ipolongo eto je pe o ni alaafia ni olede wa nigeria ba se wona fun ibo gbogbo odun 2027 alagba obi soro e ni bi ibuwolu iwe alaafia kan to ni se pelu eto idibo eti ajo ti the kuka center ti won gbe kale o ro gbogbo oleselu lati ma se aboro yabi eni daminu agbada ki won ma soro pelu ogbon alagba obi ni bi eto idibo se nbo yi opolopo ni o kan je aboro ya oni bako na ni opolopo mi to nsofo ni asiko eto idibo na ni agbodo wa ojutu si o oni omo nigeria kankan ko ye ko ku latari eto idibo oni opolopo emi na lo nsofo ninu ibo gomina to wa ni ipile ti osun o si ni ka se atile fun awon mole bi irufe awon eyan be gomina tele ni ipile anambra on ro awon oloselu lati se ipolongo won lori awon nkan to nje omolede wa nigeria niya dipo ti won fi ma kolu awon egbe alatako lori oro nipa eto idibo alagba obi ni ohun fe ki eto idibo ki alale ki o yi pada si rere tori pe a gbodo ri pe a se ohun to to ati ohun to ye ninu eto idibo wa akijo pe royal gbe na lo nde se ti gboyin o lati le se bond fm 92.9

kaabo pada akojopo irin agbaye lo nte siwaju Bond FM letin gba du pe esin tete siwa awon alakoso nile wa Abuja ti bere si da awon ile eti won ko si oju ison mi ni agbe Maitama nile wa Abuja wo ki o ma ba fa isele omi yale agbara yagboro en to je minister fun nile wa Abuja Yezon Wike lo so dimo loni pe opolopo awon eyan lo ko ile si oju agbara ati oju ison mi won ni awon tesiwaju titi di ojo abameta Saturday lati ma wo irufe awon ile be won ni gbogbo ile eton ba ti ri ni oju ison mi ni Abuja na ni won ma wo tori pe won o fe sele omi yale agbare agboro to nsele nibe ajo leto dibo ile wa INEC ti kede Saturday ojo kokodi ni ogun osu kesan odun yi gege bi atundibo eti o waye fun ipo Gombe Kwani Funakaye eti osofo ile gbumo asofin apapo ile wa o won ni ipo na osofo leyin ti ologbe Tonga Yaya je Olorun ni pe o na lo nsoju agbegbe on tele won ni won o taare yen alale bi ibo yo se lo ti o ba fi di ogunjo osu kejo ti a wa ninu re yi bakan na ni won se eto idibo abele fun awon egbe to fe darapo ninu eto idibo on ni ojo kokolilogun osu kejo si aarin ojo kedogbon osu kejo ti a wa yi ajo eleto idibo salaye pe lati ojo kejo osu kesan na ni polongo yo ti bere ti o si tenu be po ni ojo ketadilogun osu kesan won ro gugu awon egbe oselu to fe kupa lati tele alale eti won fi sita yi won ni eto idibo ohun yo wa ni awon ibudo idibo to lo bi metale ni adorun npe na ni o ti wa yo tawon ibudo ti won si se akosile si lo bi mokole ni ogbon won ro gugu en to ti tobo odi lati pe won jade worowo ki won lo se ojuse won ajo to ri se eto ikaniyan ni olede wa Nigeria ti kede o ajo se po tutun lati ri pe iforuko awon mo tutu jojulo ti won se nbi sile o lo daada ni olede wa Nigeria ki won le ni awon eto eto to si won labe ofin olede wa Nigeria won ni ile na ni won fe se ni gbogbo ese kuku en to je commissioner fun ajo olukaniyan ni olede wa Nigeria Danburam na ni o so ile idimo nigbati o nba awon alase ijoba ibile olede wa Nigeria soro lori se pataki awon ami danimo ti olede wa Nigeria oni ajo UNICEF na lo je pe won ti fowo so opo pe lawon bayi ati awon ajo kan ton pe ni Banks for T Technology Limited oni ni bayi koni je oju kan na ni won ma ku gugu awon aka akosile mo olede Nigeria si won ni awon eyan to po ati ibudo to po lati ma ku account si o ro gugu ijoba ibile ati ijoba ipinle ati awon ibudo eleto ilera awon agbebi labele awon shoshi to ngbebi ati awon egbe ajafeto moniyan lati ri pe won fowo so opo pe lawon ka le ma se ti se iforuko sile awon mo tabi ati awon to ye pe won ba ti je Olorun ni pe oni eleyi yo tu je ki nkan lo gerege ni orilede wa Nigeria won ni orilede America na ni won ti ni omo kan ti won ta loji pe ko le wo orilede ohun na ni won ti gbe gbedeke ko ni ori e eni ti o je minister fun oro nipa ti isan omi ati oro aje ori omi ni orilede wa Nigeria alagba Adegbega Oyetola lo kede le ninu atesode to fi sta loni won ni nkan bi osu kefa odun 2014 na ni won salaye pe oko orilede wa Nigeria kan eti o fe lo si orilede America na ni won se ayewo ni ori e awon ayewo lo fi je pe gbedeke ohun ko fun omo na lanfani lati wo orilede ohun iroyin ile okere orilede Iran ti ni lao ohun oni si oju isan omi Strait of Hormuz sile ayafi bi orilede America ba se awon amuye kan fun ohun won ni eni ti o soju orilede Iran ni bi isoro na ni ati ri Mame Bafa Galibaf to n salaye pe afi ki orilede America koko odi to do ti bebe omi awon koko kuro bakan na ni oji to gbe lori epo awon pe awon o le tepo sagbalaye ko kase ko lori e won tun ni awon dukiya orilede Iran to n be ni oke oku ti won gbese le ki won kase ko lori e o bakan na lo tun tesiwaju ipe oro nipa awon ologun ti won do ti orilede Iran won gbodo kuro won ni ele wa ile erin ajumosoro pa kokon to ti wa ile arin osu meji seyin laarin orilede America ati Iran ewe
are really the America Donald Trump teacher like me. I want to keep one she oju iṣan omi straight off almost kawon to be si ba won soro kokon rara ati rara o sugbon o dabi pe

0: ilé e to nbe lori isan omi kan ba le kero isele omi ale ati agbara agboro to nba olile wa Abuja fira bakan la mu ire wa pe olede ira ati ni lao ohun oni si oju isan omi straight of almost afi bi olede America ba se amuye awon gbedeke kan ope pataki lo awon lotu Taiwo Sadiq ati Leke Badru Abiodun Folosho loruko ma dupe pe ntete si wa
1: Edimare lojiri ewa fakuko Edimare lojiri ewa fakuko Oba oke lojiri ewa fakuko Edimare lojiri ewa fakuko Nibi kapeje ati polowo Oshero yi Bande efe

0: gbana o Monday FM lawa 92.9 radio verse wa po to kari aye to ba ti n tesi waju lele to loni won ni ka bo onire yo ka bo onire ju ba ba ti ri bi to tin dono ka ni ba won dono ki dono le kari tori pe gbogbo eda to ba ti ri eyan ti no won don ti ina ti won se adun si nkan ti awon yen dono si daju daju idono yo ba un to awon se idono an fe ibukan olorun bo loye ni ku bukan wa ko dun wa no ki no wa ma do ka yo wa ma kon a ba gbogbo omo ipinle ocho a ba won yo ati yori eto dibo ti yo waye
1: ati yori gidi ni
0: jo aba meta size to lo aton ba gomina ti ton ton je gomina tele ton ti tebo tolorun ton a pe won seri ale ba le kan ko ma tesi waju le ri chewo aki won o eni baba wa Ademola Adeleke te man pe ni gomina won ijo gbo aye na lo mo won si gomina won ijo tori pe won fe rin ijo gan ni won ton jo wole ijoba ni njo aje Monday gbo awon ti ijoba a ri won ti won dono won ton kon le ri chiri fa won eyan o tun mo si pe gbo awon ti won je ara ilu awon ti won po na ilu ni won fe rin gomina na be si ni oro ijoba wa ara wa ri so mo pe eni ba lero to ba po leyin na ni o wole eni ba se ya lero to po leyin na ni o bori awon mi to je ki won lero to po leyin bi won tin se ijoba wa ara wa ni ni won fi pe ni ijoba to je pe awon araalu ni nche ijoba ti awon araalu ta nche leri awon araalu to je pe awon araalu na la ma pin leri awon nkan ti o mu ilo ti wa gba wa na ilu ki se ijoba ti ma nje gaba leyin leri ki se ijoba ti ma nla leyin lowo ki se ijoba to je pe won ke ma fe yen won ma yan yen sipo to so je pe mo ba yen sipo to so pe bayi ni o che bayi ni o che e awon araalu no ma tunu pe nkan bayi la fe ki ijoba che fun wa o so je pe ti ijoba ba tin che bayi inu araalu ma do ibi ti inu araalu ba do se abi ibi ti o ba da be ni pe o ku ge ka to si ti araalu fe pe ijoba si inu araalu odo lati le pe ijoba pe to ijoba o kun si bayi o e ti che bayi o ijoba tun lo sibe yo tun ba won che tori pe fun awon araalu ni won fi owo ara won yen ni to won sipo pe a dari yi wa ti a si le ma so awon nkan ti o che fun wa be si ni ijoba ti o ba fe ki inu araalu odo dada bi araalu ba tin gbon sa ke si pe nkan bayi ndo wa lo won si ma che ejo npe ni ijoba wa ara wa ama ki se ijoba to pe yo ma la leyan lo to so pe to awa la wa nbe tori ko won ni awa la wa nbe ni nba ilu je awon ijoba to je pe lo to a fi boyen won ni abi boya ogbokan ogbokan won sa debe e ta so pe to awa na ni asayin won won wa debe tan lo je pe nkan to ba won ni won ma che yo ma je ara ilu gba ebi o ma pa ara ilu ara ilu a ni le so eni ti ko ijoba wa ara wa ijoba awon ara won ni ama baba obi na e ti don ngbati won dibo ten njo aba meta to koja lo a ri pe a oda be npe ijoba wa ara nchiche ni ipile ojo a dupe lodo olorun wa tori bi la fi nba won ti on dono lati we ta nba won yo la gba olorun ba idono ti wa ne nbo lai pe lai gine tori ijoba wa ara yo jade ni ipile oyo ti wa ne ijoba wa ara yo jade loke ogun e pe awa ne a to ma dono awa ta ba dono lati won awa ne o to aba wa ne dono idono a chubulu idono ayo ma chubulu ayo gbogbo a ma ayo po a ma ni idono papo ngbo ke lo ma don fun wa yo ti ridin lagbara olohun ba be nurse ni lai pe leji ne ijoba ti odun wa na yo ton wo elede wa nigeria pada be pe gugu wa na la ton ma dono papo eni pe bi ijoba yi tin lo bayi o gbe awon agbekale kan sile te pe yo ma mu ina wa dun ti a ni banoje mo ti ebi oni pa wa ti oni je wa ti oni si pe boya a ni awon kudie kudie ke to je pe n ba wa loke je ni eri ijoba ti nbe ni ode olohun ba yo ba ti gbe ni iroran iroran yo ja se fun wa lati edumare a fi eni a fi kekun ni o a fi ki awon ti won je awon ti n dono lasiko yi ti wa ni ode awa ni la ni kile ojon tori pe lara oyo ni won ti yo ipinle ojon ama si bebe ni won ni teni teni ba pon je won ja ni ma ke sodo odo kegun si awon ke ju awon ke lo bi ipinle oyo ti kegun si wa ju awon ke lo to ke ogun to ke wa gbegbin gbin be de ni ipinle ojo oke awon ke ju awa ke lo ba fi ki awon ti won je rire lasiko yi ti na won do ti pe akin o kiti wa ne ko de lai pe lai jine tori pe olorun to se ti won fun won yo se ta ne yo se fun wa la se edumare oluwa lo se ta won fun won oluwa lo se ta won fun won o lai pe lai jine o ah oye lai pe lai jine ti wa na n pada bo wa da o oluwa to se ti won fun won o olorun o se ta wa fun wa awon la to bi olorun o se ta wa fun wa o olorun to se o fa won ojo olorun to se ti na won fi ndan olorun o se ta wa fun wa o la se edumare bi o ti olorun ti wa ni fun wa to je pe inu ti wa ni o ma dan ayo wa ni yo ma kan
1: ayo ti wa na o kan
0: ara oke ogun omo oke ogun cha sun ni ta ba sun ngbo la jin loju orun

0: de ta ba n pariwo nbo pe a n fe ki a ni ipinle ti wa loto o ni de ta fi n bere re idi ni pe awoye pe beyan ba ti somo ijoba sile yen se man gbadun ijoba beyan ba jine si ijoba ijoba ewo ko le gbadun tori pe ijoba eko kini ijoba o ma lanfani ati de odo won e ni ki joba ni ba ti e je oloju wa na torin ti de be ta ba o gba gbe oke un patapata e ma ja fe kon tene fura ilu nchaano ilu nchaano be nti mo we ni pe bo ere ti o gbo lu ka ba je ilu ke ni ke wole si to ba ti wole bayi a wo otomu ni o teni ni gbogbo yin to ye ki awa ilu to kun to ye ka je ilu ni ke nke da je idi ni to je pe a n bere fun ipinle to ngba ta si tin bere fun ipinle lajo to pe ijoba papo opo to pe won fun wa ni ipinle a ni o dane o e ku yonda e je ki omo oke ni ti e deri alefa ko che sugbon awon egbe oche to pe won le waju ta le so pe to won wa ni oke lati go ba o da ni pe won o foju bere na o o tun mo si pe won so pe ki lo oke gun le che ni
1: ti won so ni ni
0: eni ba si ni ki lati lati he ni be lowo eyan omo oke pe che sun ni abi se bi yo yo kiti wa nini ko ni si o le abayo ke to je pe won ma re wa je te won si to ma re wa to ba bi ke wa pe ala re nja re nta se se ba si da ke ta ma wu nini se bi o ti wa nini se ko si e won ke to se le npe lojo ngba ti awon kan wo pe awa lawa nbe ko da ko en ti o mo npa e pe o gbo opolopo awon gbogbo ke wa ti won fi ipinle won sile ti won sa lo pe adi se agbodo gba ipinle ojo pelu tu la se ni o ri gba o
1: ri gba o
0: o tumo si pe awon eyan fun ra won fi owo ara won ton iwa ara bawo lati fi owo ara wa ton iwa ara wa che loke ogun bawo ni ijoba wa ara wa yo se fohun awa ara wa fun ra wa loke ogun
1: eyin o ba ti mo nkan tin fe ko le ri nkan gidi
0: cha so pa mo nke ta nfe ni abi ka so ko koruna wa ngbe yin beboje a fi gba na kechoja a to soju kene ko bi oche te ba ti a ma ba lo ni se a ni pe aru ati odo fi na wa ka wa nkan che leri e ni se ba ke joko ta ke ma wo bi olundude ah e dakun se bi o ke ti ma ri lo ni ni
1: o la fe ko na pa lanti je
0: n to si nfa oju pe nkan ti tin che lateyinbo se mo pe mo ti so leri eto iri o emi si ko ni mo so awon baba wa ko lo ba roju ni ko wa de baba wa doctor ogunchola awon so mo pe lodun 1976 ngba ta fe gba ipinle ti a igba ne gbo gba ton pin ipile oke ogun ne ti wa na pe awa na fe gba ipile o awon ke so pe e boya tori pe a nje oko oke ogun pe ogun ti wa ki la nje oke ogun idi ni pe odo ogun ti awon ipinle ti nje ogun ti won fi ani nbo lo ti che wa oke ogun ta n pe odo wa gan lo do ogun ni ti bere ibe lo ti che wa to fa ti a tun so pe awa ti awa ni oke ibi odo ogun ni ti chele ni to ba ti a je pe ka yin e ko ni pada ni o fi fun wa ni ipinle ni awon yo ko ta le je o ko nbere pe ta le je o eyin agbagba boya ka le rona sinu sugbon ta ba ni ka lo yin o ko para nisi e to ti wa nle opolopo owe opolopo je ti awon baba ti se sile le pe a fe gba ipinle nko gbogbo kini ni e lo je nke ti nko yen lomi na ama ibi ti a nlo lale ina ni pe ago
1: ago
0: odo 1976 ti won ti nbere fun ipinle lawon baba na ti nbere fun ipinle ge bi awon ite ti baba so fun wa ngba ti o wa kun dede ki ipinle ni bo si wa lowo awon apa ke nu o wa ba so pe awon oba oke ogun lo awon oba oke ogun che mo pe awon te lawon obaden bi ile ni ti je pinpin ni ni won fi ba won lo ngba ni tori pe awon je lodo awon obaden gba ti pe won ti se leri awon opo kankara fun o tun mo si pe won feran ara won ju apapo lo baba si n gbianju pe a fe ki ilu ni lo si waju ki lu do ko larin a gbodo ma ranti ka ma fi awa chaju emi
1: bẹẹni
0: ki imotara eni ke ko ma je gaba loke aya wa sugbon awon ara igbani ti won je awon baba ti won le lorun gba ni won ni awon ba oke ogun lomo o awon ti badan la won se ibi ti pasipayo ti wa ngba ni to je pe odidere ko to je pe o be si kete ni meya meya olorun bo loju ni yo rin wa lo awa ta je tasiko yin ko tawa na ko la npage ni ati ni ipinle titan fun ra wa tawa na ko la npage ni ati je ke owo oke ko je gomina tawa ko la npage ni pe ke omo oke ko di epo kankamu olorun bo loju ni yo rin wa lowo o eni osun ko

0: Olorun awon omo ogun adupe lasale tori pe ope to si wa ha awo waju awo eyin wo ope lo yi wa ka adupe olorun loruko jesu gba ope wa
1: amen
0: oluwa gba eyin wa adupe ope to si wa ta ba wo re te se ninu aye wa ari pe o ye ka ma fi ope fun yin lojojumo nigba gbogbo lojojumo nigba gbogbo Baba, ope yen la mu wa la le yi o, Oluwa gba.
1: Amen.
0: Oluwa gba ope wa, Oluwa gba eyin wa, Oluwa gba ope wa, Oluwa gba eyin wa, Oluwa gba ope wa, Oluwa gba eyin wa.
1: Amen.
0: Atunde o, emi mimo, e ma bo wa.
1: Amen.
0: E ma bo wa.
1: Amen.
0: E ma bo wa.
1: Amen.
0: E gba akoso.
1: Amen.
0: E gba ijoba.
1: Amen.
0: E gba akoso.
1: Amen.
0: E gba ijoba.
1: Amen.
0: E gba akoso.
1: Amen.
0: E gba ijoba. Lenu bebe ayi eni kokan wa. Oluwa ba wa pade.
1: Amen.
0: La le yi ma ja gbagbo nu.
1: Amen.
0: Ma ja gbagbo nu ori ofe lati gbe igbese lori awon kan won yi ta ngbo oluwa jo nda e fun wa olorun gbo adura jesu oluwa wa mo ki gbogbo eyin ara wa lokunrin lobinrin lomode lagba lodo lewe mo gba ladura wi pe ise yin ko ni di ise o an te si waju lasale yi abara wa soro lose to koja wi pe ka ma fe lonrinja eni ti o ni jesu ninu aye e ka ma fe toro lewu lasale yi e jowo e ma je ka fe oni jogbon lori nkan kekere bayi ah won ma ja sane gbogbo igba no ma fe defend ara won lori so called rights won ma find it difficult lati apologize even when they are wrong ati so pe sorry o ma ne won lara to ba fe aye e dara dara ah jowo sa fun eni to je wi pe oni wahala ni oni jogbon ni nkan kekere bayi o ma bere si ni kora ni o ma ma yodi o ma ma ja o ah lori nkan kekere kekere agbe soke atuto soke afojugba jowo sa fun re eni be to ba ferun aye dara dara sa fun o won ma find it difficult lati so pe e ma binu nigba to da be ni pe won ti e je bi papa to je pe o to se o da ati so pe I'm sorry e ma binu o ma ne won lara bibeli so fun wa wi pe iru eni be ka ma ti e ba sore ka ma rin peru e melo melo ni ko lo feru won kini iwe owe ori kokan le logun ese kesan ati kokan di logun so
1: o so lati joko ni igun oke aja ju pelu onija obirin lo ninu ile ajumogbe o so lati joko le aginju ju pelu onija obirin ati osonu lo
0: bibeli so fun wa wipe o so keyan da wa lageju ju pelu onija obirin ati osonu o lo so lati joko ni igun aja ju lati ba onijogbon onijogbon obirin taboko ni gbe won ni fi e lokan bale won ni fun eni sinmi won ni fun e layo ko mama fa wahala shane every time wahala ne every time isoro ne bibeli ni iru eniyan be ma ti e ba sore ka ma se so pe o ma fe ru won jowo ma mu won lore o tori to ba mu won lore won ko ba e
1: ma se ba oni binu eniyan se ore ma si se ba okunrin oninu fufu ni
0: bibeli wi pe oni binu eniyan ma ba sore o okunrin oninu fufu ma ba rin tori okunrin to ba ninu fufu tinu fufu ye ba de gbogbo wa esoke la so le gba ile tiketi e di o eti e di o di niyan o le gba eloju ko ma foju yen ri ranmo o okunrin oninu fufu to ba de to bi ni oninu fufu lo lo fe ha ohun ti o le tun se for the next 10 years after 10 minutes ba je baba je ton ju awa wale kilode tori pe oninu fufu mo ti ri iyawo to gbe television won tori pe inu nbi to la mole to gbe radio won to la mole ohun to le binu ra lese kese o la mole ton oju e wale nigba ti ja wa lo le ton o wa di pako won ri radio gbo nle mo won ri television wo mo awon omo wa yoju ran kaakiri bibeli so pe ka ma ti e mu lore ko lo fi se gungun iha e ah your own o tinu ba bi bojo mo ri odologbe to la mo e ti e ba eniyan to kaye podi bo se a fe lo mi o bojo kunrin na de ni to ni kini to mu e to fun e lorun boya o se kekere tori pe oninu fufu oni binu eniyan ni to ga e lorun to fun e lorun to gba emi lenu e won de ma padi o ton ba te padi ko ji e o ma fe oninu fufu loko ma fe oninu fufu ni yawo ma fe oni wahala ma fe oni jogbon ma fe ni to je bi pe nkan kekere bayi a ti escalate e a ti so di nla ohun to ye ke kon fi sere a de so di wahala jowo kiye sara o ohun fe yan lona ke to soro kekere o ti bere o ti fun eni gba ti bayi o better ko rora fi le jeje ko ma ba ti e lo o better o tori to ba lo ni e ma manage e ma ma gbadura fun inu awale hey inu e o ba wale oyo lo wa o tori ijo tinu ma bi to ma la nkan mo e lori your own e jowo mo fi idi ni e ta fi ntemo wa ni ti e ma fe eni ti o ni Jesu eni to ba ni Jesu will not behave foolishly eni to ba ni Jesu ohun gbogbo to Olorun je lo ye ko je sugbe eni keni ti o ba ti ni Jesu ohun gbogbo te su je ohun lo je from A to Z eni ti o ba ti ni Jesu ma fe o eni ti enu Jesu na lo wa ma fa jogbon Olorun ma fa wahala Olorun ma da leru Olorun ma da noru o le me bi ko daru a de yin ya ko omo a de yin omo ko baba e ah mo gba ladura fun gbogbo eyin te n gbo mi lale yin le kan se oni sileya
1: amen
0: ore ofe te ma fi ni suru gbe gungun ihati yin oru yon dai fun
1: amen
0: ore ofe te fi ni gbe gungun ile gungun oru yon dai fun
1: amen
0: oba awon oba oluwa awon oluwa se ri bo mi emi yen fun yin emi te ma fi farada te ma fi farabale gbo won olorun ke to se I do pelu any man or any woman oru yon dai fun yin
1: amen
0: e o ni si gbe
1: amen
0: e o ni si yan
1: amen
0: e o ni ti sofin
1: amen
0: e o ni ko se pa npe
1: amen
0: bele mi mi mo wi ase orungun e ma je ka gbagbe ipade ta nso fun wa every week every Wednesday ni ipade yen ma nwaye ni number 2022 Alade Suru Street ni papa ajawo ni mo se ni Salive Ministries ipade ti Olorun anu ti ma mu iyipada nla ba aye eniyan ni o ma mu ba ebi eniyan o ma mu ba ise eniyan iyipada nla ma nde ba ebi o ma nde ba ise o ma nde ba aye eniyan te ba wa si ipade yen e o ni kabamo pe wa o tori Olorun ma yi ohun gbogbo to n ba yen ninu je Olorun ma yi pada si rere e ti lelele e o ri ba e wa si ipade yen ase rorun l'Olorun to n be laaye ma fi file yin lowo e ni kabamo pe wa pade yen tori e ma ni eri eri yin de ma laaye ja Jesu Oluwa wa
1: amen adupe lọwọ mama wa ni oluwa mrs vm balogun fun eto toni ipade to di ọsẹ tun bọ ije yin ni ibeere alaye tabi itọsọna e le pe sori ẹrọ 08035718038 tabi ki e pe wọn si ori ẹrọ 0025656519 Friday keje ninu oshu ise orun awon okunrin ma waye next night vigil ni ago mewa asale ninu Friday keta iyen top Friday ise orun awon obirin ma waye women's night vigil ni ago mewa asale ojo akoko lo se oshu first day of every month ipade adorin iseju pelu oluwa 90 minutes with the lord ma waye ni dede ago maro abo Simeje owuro ipade adura to gbeyin osu ma waye ni Monday to keyin osu titi di Sunday akoko osu to tele last Sunday of the month to first Sunday of the following month ipade adura to gbeyin osu ma waye ni Monday to keyin osu titi di Sunday akoko osu to tele last Monday of the month to first Sunday of the following month gbogbo awon ipade yi ma waye ninu ijo wa Life Ministries ti wa ni 2022 Alade Suru Street
2: pápájà omoṣe ní ìlú Èkó.
3: Hallelujah! Wákàtí ìyípadà rẹ̀. Hours of Breakthrough tó wáyé nínú ìjọ His Alive Ministry tó wà ní number 20/22 Alade Furu Street, pápájà omoṣe Lẹ́kọ̀ọ́ ní gbogbo ọjọ́ Wednesday láago mẹ́fà ìdájí sí aago mẹ́wàá ni ìpàdé àdúrà ọ̀hún wáyé nínú ìjọ wọn. Darapọ̀ mọ́ ìpàdé àdúrà tí àwọn ènìyàn ti jẹ́rìí sí agbára Ọlọ́run. Wọ́n pàdé àwọn ní àmì òróró yàn tí ìpè wọ́n lálẹ̀. Àwọn oníṣọ̀jí ni Prophet Adeniyi Olówó Pọ̀rọ̀kú aka Bàbá Ọlọ́run Àánú, Prophet Dr. Adesola Adedeji àti àwọn ní àmì òróró yàn. Ìwọ náà darapọ̀ mọ́ wọn níbi àdúrà ní wákàtí méjì tó ń yígbé ayé ẹni padà sí rere. Gbogbo àṣálẹ̀ Friday kẹta lóṣooṣù ni ìpàdé àdúrà àṣálẹ̀ àwọn ẹbí àmọ́ ń wáyè láago mọ́kànlá sí aago márùn-ún ìdájí níbi tí ogun ti ń ṣá tìdè já tí onírò bìnú jẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàtura lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Ìwọ náà mọ́ gbẹ̀yìn wọ́n pàdé Jésù oníṣẹ́ ìyanu torí pé ìwọ lẹ̀rí gan-an.

ko to pari agbara olorun ma gbe edebe mo sore fun e ni asale yi ni oruko ti jesu christi akoko ta wa yi gangan oluwa yo se oju rere fun o gbogbo opportunity to ti sonu gbogbo anfani lala to ti sonu losu yi ko to pari oruko ti jesu christi oluwa ma da awon anfani e pada fun e gbogbo ranlowo oju rere ati ibukun awon ise lala to nitumo to ti sonu nitori ohun oluwa to jade loni loruko jesu christi oluwa ma da pada fun e iyanu to ma n de bayan ni ikeyin to ma n de bayan ni ojiji loruko ti jesu christi o ma fara hun ninu aye re loni loruko ti jesu christi ohun gbogbo ti awon alagbara ti fi agbara won pa lowo re agbara olorun da pada fun oko si to pari ohun gbogbo to to si o to to si aye re to to si ise re to to si owo re to to si ipe re ni oruko ti jesu christi agbara olorun da pada fun loni loruko ti jesu christi ibukun to ma n ba ise wi anu to ma n gbe ise mi ni oruko jesu ki osu yi to pari oluwa yonda e fun e oluwa yonda e fun e oluwa yonda e fun e oluwa yonda e fun e ni oruko ti jesu christi gbogbo agbara to n so pe o ti pe gbogbo agbara to so pe ko le se se mo ninu aye re oluwa pa won lenu mo ati agbara ati alagbara awon to so pe gbagbe ko sona abayo mo ko si bi to fe gba mo o le koja o le lo won loruko ti jesu christi ati rufe agbara be ati awon alagbara rufe be loruko jesu christi oluwa pa won lenu mo lati oni lo iyanu ta gbomi je buburu ko loju re ta so ekun re derin ta so ogun re ditan ki osu yi to pari loruko jesu christi oluwa se ninu aye re o ati iwo ati omo ati oko ati aya ati lori ise re yen loruko jesu ore ojiji ore to ma banyan lojiji ki osu yi to pari ta mo ekorin tuntun ta mo ro fayo ta mo pe apeje wi pe e wa ba mi yin olorun loruko ti jesu oluwa bere si ni se ninu aye re agbara ti wa fi ja ewe olubori ki osu yi to pari o ya gba agbara na loruko jesu agbara ti wa fi ro fayo ki osu yi to pari loruko ti jesu gba agbara na agbara ti wa fi pari daada bo ba ti e je wi pe o bere daada sugbon mo gbadura fun e o fun gbogbo kan to gbagbo agbara ti wa fi pari daada loruko ti jesu gba agbara na irin ajo osu august yi ko to pari loruko ti jesu christi gbogbo egungun gbigbe inu aye re ko gba agbara otun awon kan to ti doku awon kan to ti ku ninu aye re ni ninu ise re ni ninu igbegbeyawo re ni loruko jesu christi o ya ko bere si ni gba agbara otun gbogbo ohun to n fo lori aye re ti ki se ohun oluwa laaro yi ni asale yi ni osan yi ni akoko ki akoko to olori ofe ati tun gbo program yi loruko jesu ohun oluwa pa won lenu mo gbogbo ohun to n lo saju re siwaju olore to lo n dina ore na to lo n di gaga mo ohun oluwa pa won lenu mo gbogbo ẹni to lo n soro ti o ye ko so niwaju awon to ye ko fa idide niwaju awon to ye ko gbe jade ninu osu yi loruko ti jesu irufe awon eniyan be oluwa gbagbara lowo won oluwa pa won lenu mo ko to jade kuro ninu osu august yi loruko ti jesu christi o ma yin olorun labi akoso bo ti wu kori o ma yin olorun iwe abakoko ri keji ese keta o ka wi pe nitori iran na je ti igba ikan ti ayan yo ma sare si igbeyin ki yo si seke bi o ti le pe duro de nitori dide yo de ki yo pe gbogbo ohun to ti sare si igba ikeyin fun aye re ninu osu august yi loruko jesu o bere si ni jeyo o bere si ni farahan loruko jesu christi gbogbo ohun to ti fa lati ibere osu yi ti o tora won mo so ni oruko oluwa ni oruko jesu christi nasareti o ya bere si lo ma ri won fa tora won o ya bere si lo ma ri won mu o loruko ti jesu christi awon kan ti wogbon ti e ti gbagbe pe ko le sese mo yen loruko ti jesu oluwa ma yo si o lojiji o ma bere si ni sese fun o ohun gbogbo ti awon ti so fun e pe gbagbe e ko sona nbe mo oba to la ona fun awon omo israel leti okun pupa loruko ti jesu o ya ko la ona fun o nibi ti ona ko ti gbe si mo o ya ona ko lo la fun o nibi ti ko ti gbe si ona mo ona ko lo la fun o bi oluwa ti nbe ti emi e wa iwo ta ti pati ni oruko ti jesu o ya iwe iranti otun iwe iranti iselogo
Oluwa si kan laaro yi Oluwa si kan ni asale yi Oluwa si kan ni akoko yi iwe iranti ohun le tin wa ohun le tin reti ohun lo kan te ma ran lowo loruko ti Jesu Christi Oluwa si kan o ma gbagbe o Oluwa nikan lo le ba o se ko si alagbara kankan nibi kankan Bibeli so wi pe gbogbo agbara laya ti Lorun lati fi fun mi Jesu lo so be oni ski ba ti be o le mi ba ti so be mo fe ko ni gbagbo nu Christi Jesu nitori pe ohun to ba lo ma se o ma se nigba ti eyan ba ti gbagbo ninu re te eyan ba ti si emeji tori Bibeli so wi pe oni emeji o le ro nko ngba ni owo Oluwa so mo fe ko ni gbagbo si awon adura yi mo de fe ki iwo na ni gbagbo si awon adura to n gba fun ara re wi pe o ti ri be na kini itumo ami ami tumo si wi pe o ti ri be itumo ami niyan so nigba to ba tin gbadura to ba tin sami ma fokan si wi pe eleyi to ti bere yen o ti ri be mo so sinu aye re o loruko ti Jesu ogun jija re tan ninu osu yi loruko ti Jesu Christi ogun jija re tan iyanu to reti iranlowo to reti ore to reti Oluwa yonda e fun e ko to jade ninu osu yi loruko ti Jesu Christi o ma gbegba ope nla o ti lo ba awon eyan yo ki iwo na to ku ninu osu yi awon eyan ma pejo ko won ma be yo o ti ba awon eyan gbe ope wole o ti ba awon eyan yin Olorun bi Oluwa tin be te mi o yi pada ki iwo na to jade ku ninu osu yi won ma be gbegba ope nla wole won ma be korin tuntun won ma be we iwa yo si Olorun loruko ti Jesu eri e daju mo wi ni oruko Olorun alaye wi pe eri e daju be lori o ohun ko won yi pada o di ase o di majemu o di edidi ni ase ti baba ase ti omo ase ti emi mo ni ase nla Jesu Christi Oluwa wa amen loruko Jesu lekan se oruko mi ni Lady Prophet Dr. Funmi Aruja Wolabi lati di si Annex Church Mountain of Goodness and Mercy to wa ni number 11 Molero Street Molero Bus Stop ni Agege ni ilu Eko e le pe wa sori ero ibanisoro yi fun adura abi fun igbani niyanju si ori 0817 622 8360 0817 622 8360 0817 622 8360 ele dara po mo wa lati ba wa josin ni ijosin wa ni gbogbo ojo Sunday ni ago mejo la ma nbere sin wa pelu eko bibeli ni ojo Thursday a ma se isin ibujoko anu to ma nbere ni ago mesan ni gbogbo ojo Thursday ojo Sunday ago mejo ni so isin wa ma nbere ni ojo ni ile isin wa to wa ni 11 Molero Street Molero Bus Stop ni ilu Agege lekan si e le fi WhatsApp message ranse text message abi ke pe wa sori ero yi 0817 622 8360 ti gbala loju o ma gbagbe Jesu nbo kankan o ni emi nbo kankan eremi si nbe pelu mi lati so fun olukuluku gege bi ise re ba ti ri bo ba ti faye fun Christi Jesu se lo ni o ma fi gbala re dola o ti dara fun o

0: bayi awon akoni ti ajo ma se to lale yi ati jo wa nile agodo eni kini ni ajinrere obirin Stella Ogunlade awon na ti wa nile agodo pelu wa ajinrere Ogunlade oya idaseto
1: oruko Jesu Kristi oruko Jesu Kristi ni oruko Jesu Kristi baba omo emi mimo agbeyega fun ori ofe te tun fun wa lori eto ijoko akoni ti asale lati wa ko eko leseyin Ogunlama ni foruko yi Nigeria agbara Olorun ti bori ogun agbe ni pa agbe ni ta agbe ni sogun agbe ni pawo ki o wo inu re agba ti te ogun lori ba ko wo inu re orilede Nigeria gbogbo ogun e to se tun mura lati so orilede di ofodi oruko Jesu Kristi agbese leyi nitori pe ati fun Jesu Kristi ni oruko toju gbogbo oruko lo afun ni agbara toju gbogbo agbara lo ipe ni oruko Jesu Kristi gbogbo kuko ma wole gbogbo agbara ti nbe lorun ati ni aye kon be si ni wole ni waju Olorun orilede Nigeria gbo oro Olorun o ya di otun agbara nla ti gba orilede sile lowo ogun ko wo inu re okun ati agbara to fi tesi waju ko wo inu re idamu ninu aye okunrin ninu aye obirin ninu aye gbogbo awon olugbo eto yi ninu gbogbo awon ton ti eto yi leyin gbogbo idamu ko lu ako gbese le idamu aifokan bale ko dopin okan olukudu ko bale ki ona ko la Jesu Kristi oluwa wa ami akori pataki ti Olorun fi si mi lokan lati soro le lori ni asale yi o na ni pe ki a tesi waju nipa oro ti ohun Olorun ba wa so ni ijejo nipa jijowo gbogbo fun Olorun jowo ohun gbogbo fun Olorun ka jowo aye wa fun ka jowo irin wa fun ka jo nitori ki la se fe jowo ara wa fun Olorun nitori ki la se fe jowo aye wa fun Olorun ta lati fi jowo aye wa fun Olorun dipe Olorun lo da o Olorun lo da mi Olorun to da aye ati orun Olorun to da ohun gbogbo nitori pe lati jo ti Olorun ti da baba wa akoko Adamu ya wa akoko Efa sinu ogba Edeni bibeli fi ya wi pe Olorun fi yepe ile mo eniyan Olorun si mi emi iyesi o imu re eniyan si di alaye okan lati gba ti Olorun ti da won a o gba pe Olorun ti tun mu yepe mi to tun fi da won mi rara o awon ro awon ran ko gbogbo Olorun da sinu igbo gbogbo awon ni tin ra ko lori o ninu omi a gbo pe Olorun tun da nkan mi a gbo ri a gbo pe awon malu ma ti kutan eleyi to Olorun da o mo ti kutan awon ewure o ma si mo aguto o ma si won ko se ja ninu okun mo nitori pe Olorun to ba ti so pe bayi be na ni ori Olorun ti se o de ti se o si nti Olorun so ti o wa si imuse Olorun lo mi mi iye sinu re bo se wa yin wo kon lo ni ara re emi kon mo ni ara mi emi iye ti Olorun mi si o ninu ohun lo ngbe orin to ba wa je pe Olorun lo ni o to ba je pe Olorun lo belong to to je pe Olorun yi ohun ni Olorun re to je pe o ni elomiran to de gba gbo wi pe ohun lo da o o wa ro pe yo fi o sile ki ya o ma je ko possible nitori pe Olorun ki je ki se owo ohun o baje isoro to gba orilede Nigeria ti gbogbo agbaye loni kinkini ni lowo Olorun ti Olorun le gbese le ni seju kan ohun kan soso ti an lati se na ni pe ka yi pada si Olorun ta ba ti jowo aye wa fun Olorun ta jowo ohun gbogbo fun Olorun yo easy fun wa lati yi pada si Olorun ninu awon iwa wa awon iwa ise wa gbogbo awon kan ti a n se tinu Olorun odun si an lati yi pada si an lati gba gege bi Oluwa ti Olugbalawa an lati jowo ohun gbogbo fun nigba to ba ti wa jowo ise re fun Olorun to jowo ohun gbogbo fun to jowo ona re fun to be si ni kepe ninu adura to gbagbo ninu re ona re abere si ni la ifokanbale a wa nitori pe opolopo ni o le sun loni mo nitori gbogbo awon kan to lo nilu opo o le sun mo iberu lotun iberu lo si ni sugbon to ba ti ko gbo nkan le owo Olorun eni to gbekele eni to da gbogbo gan wa nirorun o wa jowo gbogbo ara e fun yi pe oke Oluwa mo fe lo sori ibusun mi bayi o mo fe sun o iwo ni mo gbekele o ki se pe ki nkankan de gbe ase bibo sile ni abi won kan dede kan ilekun ti ki se todo egan teru ati ma ba ti wa ma gbo pe ah boya won ara bi lo ti de yen ah boya won ara bi lo nbo yen rara o rara rara ni ko jo to ba ti gbekele Olorun o ti gbekele niyan mo ba de ti gbekele ko ni fi o sile ileri to se ni o le mi ko ni fi o sile mi o de ni ko o sile ko si n to le de laye t'Olorun fi le kan o sile ese wo lo nda to ro pe Olorun ti gbagbi e iwo ni ko jawo nu ese re to ba ti jawo de ese ile n to ko awon ese sile njo pe Olorun wa legbe o fe ko yi pada siun bi omo ni na ku lo en Olorun se fe ko yi pada so to gba gbogbo ogun bi ti e lowo baba e to lo si ilu okere to na gbogbo owo yen tan igba ti oro nje je mo to je pe ibi to n gba si to aye si ounje to awon elede nje to fi n bu awon elede oun na lo na ti nje nigba to wa ronu e wi pe baba toun na o ma lawon alagba se aje yo aje seku no ma nje o dide o ni emi o si dide emi o si to baba mi lo olorun ni baba re igba to ma ye pada dodo baba be to ro pe owo be baba un baba dariji ohun ti e gba un si gege bi okan ninu awon alagba se re ko won ma ba sise baba pade e lona baba yoju window bo se ri omo e o ti recognize pe omo un lo nbo yi o sare pade e omo ga iru tun baba baba yi lo nsa baba bi ta ni abe lomi ni igba ti baba dodo e o gba mora gbogbo ese to si fe ma so pe e baba mi e wa gba bi alagba se gbogbo baba o ti e je ko so yen o ni gbogbo eyan o ye lo ba e lo mu ma du wa ye lo pa e se baye fun omo mi e fun laso to da o be si ni true party fun omo e be gege di olorun olorun reti pe ko pada sodo un o ni omo fi okan re fun igba e lo tori simi igba e lo kan re o to bale e wa wo nkan to sele ti David ni iworin David ri keta yen ese ikarun o lo so pe o ni mo sun mo ji nitori pe olorun ti mi leyin David gbagbo wipe Olorun nikan soso lo le je kiyan sun koji o ko gbogbekele e si owo Olorun o gbekele o fokan tan bo te je wipe lasiko ti a nso ti David ko iwe yi o jasiko to sa kuro niwaju Solomon omo e to gbogun ti to le lori ife nibi to gun ile to odidi oba ilu o sa kuro nilu o lo sinu igbo o lo ngbe labi apata o ngbe ninu iho o sa kakiri ninu igbo igba mi ko ni sibata lese ade ma sa kiri tori emi e sugbon into ya ni ledun ni pe bi eru se ba to bo se n wonu igbo to bo se saka kiri to o gbekele olorun pe olorun yi ohun lo n gbekele ohun lo n farati ninu gbogbo idamu yi olorun sun a de sun awon to n soga awon to wa legbe eru a to ma pa eni ti ogun le de bi ohun lo sun to yi asun fofofo lo ma sun o ni emi dubule mo si sun ye igba ti mo sun o ni mo ji nitori kini nitori pe olorun ti hun leyin iwo na ta lo gbekele loni ta lo simile simi ni olorun ko baba beru mo simi ni olorun ki pa ya re o le ton jowo gbogbo fun ona re jowo e fun aye re jowo e fun ni to olorun fe fa e olorun to fini e tun oro isan ka won yin o gbo ki lo gbekele ki lo simi le olorun o ni ko so lo le gba o ko si elomiran gbogun se le ton yi wa yo ni ogun yo ni bori e iwo sa gbekele ni gbogbo ona gbogbo aye olugbo eto yi mo tun gbadura fun yin lekan si gbogbo bi ti bata tin ta yin lese ati gbogbo awon ton ti eto yin leyin gbogbo bi ti bata tin ta yin lese loruko Jesu ko Olorun ko bororo itura si e gbekele Olorun e ma je ka beru mo o ni kan so lo le gba wa o la le gbekele ti o fi ro wa Olorun o la le gbekele ta fi ni tesi waju ma se da ohun ko se mo ma se da ero ara re nikan ro mo looto o le ero ero sugbon ero ti Olorun to ba ti ro ero re tan be si owo Olorun so fun pe Oluwa gbagoso en ti mo ro re Oluwa ba mi se yo si se fun o okan re yo si bale o ni damu mo o ni sare kiri lai ni result mo ilo siwaju re yo ro olorun ogo ni foruko olorun
0: ijoko akonile ma se nbo ni bond fm 92.9 ohun ajirere ogunlade ona ni egbotan ki a to tun tesiwaju e je ki awon akonin ki won ko tun da si eto pelu

0: se gbogbo eyan akorin wonyi mo gbadura fun yin yo dara fun yin eseyin o ni doba o e o message e o se sase yo loruko Jesu baye awon baba won ti o bara adasito awon ni olusuaguta olaniye ogunrin ade awon na to wa nile agodo pelu wa baba ogunrin ade edasito
1: ogo fun olohun ni oke orun mo wi le kan se ni asale ipe ogo fun olohun ni oke orun e je ki agbadura arugo ojo iwo la gbega eni ti gbugbu agbara nbe ni ikawe gba ope wa o je lale mo gbadura baba pe ninu eto ijoko akoni eran oro tun ti ase si aye gbugbu akoni tun gbo ko si so wa di alaye okan nipa oro re lale yi oluwa so wa di akoni ni tooto loruko Jesu Christi oluwa wa amen mo ki gbugbu akoni tun gbo eto lale yi eto ijoko akoni mo gbadura bi mo se man so pe agbara lati se bi akoni ko wonu aye wa agbara eyi ti awon akoni igba ni rigba ti won fi di akoni ninu igbagbo ti won fi sise ti won o si subu agbara na ko wonu aye wa loruko Jesu Christi oluwa wa amen lori eto lale yi oluwa fi simi lokan lati ba akoni soro ni gbogbo igba ti mo ba nsoro lori eto yi ni mo gbagbo pe mi o soro fun awon eyan lasan so mi o soro fun awon ole mi o soro fun awon ti

0: ni ka play
1: o ti aso la fe
0: hip hop ni ka play jo
2: se yin le jo ni en ti ro en te pa e wa n da soro ijo
1: ah de ro nke lenu e emi ti fo anu ijo ale oni e da yan mo
0: e pele o kilo fa to tonu
2: eh baba eyin na ti so panu ohun ti awon eyan so ni pe ofo ara to ti pe lara yin ti ba isan egungun ati eran ara yin je
0: baba agba te ni begi loju se o mo lu egbogi baba agba dura mi gba mo so panu
1: to je pa lohun lo yo mi lowa n te koluba mo bo lowa ara tita oro si so mi jaga ara bayi atelese to mo mi le mo iye ti da fi seyin ewo ni kayan ma ta gege bi keke mario olodun gba wa lowa isan fi ni pamo awon fi ni sesin ide mi ja oju to ba fa koko eni sofo ajegun wa lodo baba agba baba agba wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abanojeru ikotun lagos state ero bani soro won 0806821 6859 lekan si 0806821 6859 de ronke o si regbon re lowo ko mu dodo baba agba ko na le so panu
3: gbogbo apata la mo wi pe alafia on lo se pataki lo se koko eda to wa laye ti o ni alafia ara bi eni ti o si laye na ni alejo pataki won ti wa lori eto leni baba wa e ba wa ki gbogbo awon ti won gbo wa ke si daruko yin
4: oruko mi ni baba agba te ni begi loju ilu maka onisegun bile to nfe we ati gbo so mara ile ore mo ki gbogbo awon baba mama atawon aburo wi pe a o ni faisan lugba
3: a wa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off Abara Jerol Ikotun. Mo ni ero ibanisoro wa ni 0806821 6859. 0806821 6859.
4: Lori awon aisan kan si keji ta man soro ni pe ni aisan nu san tabi wo to ni awo kabe aro molegun. Mo ni kin lopolopo to ma nfa. To di balomi o ma to ma nfa bo se rin ta ti rin dogun. Oni pe opolopo mi to ti suburi. Abe to ti ni jamba moto ri. Abe n to ti sise boya na lo nda to ti faragba ina orisirisi awon nkan lo le se okun fa wahala to le fa pe ki ati rin ki o dogun ki ati bere sadua ko di oran mo ni won to ba tin ri apere pe boya ara nro mi apariro ese kikan elomi o ma rin lo bayi ba to ma bo lese ti o fe jabo to ba tin ra awon apere tete ma wi pe aisan tabi arun lo nbo nu agbo ara re ni ati rin o dogun ibadi ko ma buo so ni gbogbo igba kati rin o dogun ke ti o ma pariwo kaya o ma lu pipipi elomi aya re o ma ja ni elomi apakara lati okede sale ni okuta ita elomi gan gbogbo nkan ni o ma ma se pipipi nu agwa re to ba tin ra won kan bayi
3: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun gbogbo bi te ba tin bo te ba ti de ikotun roundabout ewo marua to nlo si abara jerol tabi te ba ngbo ko bo abara jerol ni ke bere e bo le ni dele ara bus stop apo to yen le ya si Number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abanajero ni ilu Ikotun Lekun
4: Baba agba te ni be bi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e kokko toju rewesi okan yin na ke gbe ra file bayi pe Ikotun ya lodo baba agba te ni be bi loju ni number 20 Amoka Street Dele ara bus stop off Abanajero ni ilu Ikotun e ba ti de Ikotun
0: ero bani soro te le fi pe mi 0806821 6859
4: eyin na ma bo gan mi afiji iroyin o ta foju ba awon mi o ti e lawon o fe logun bile ma so be e ma so be owo ti wo fi n gbale omo ye owo to nsan lodun ti ile to gba to dress inu e ndagu ara re njo toju e te ba wa de ma ni na line ma ba so pe na line baba agba te ni be lojo ba ti de nta ko ma fun e to ba ti lonu agbo are mo logun ko ti se o si nbe iwo na danwo ko ma bo
3: a wa ni number 20 amoka street dele ara bus stop off abara jerol ikotun mo ni ero ibani soro wa ni 0806821 6859 0806821 6859
4: iwo ta ti ni dogun fun boya orin won ku won ku orin on te koluba elomi eti e ma ma pariwo ni elomi bi se rin lojo na ni o ma joko bi se rin ni o ma joko e wo gbogbo awon baba wa mama mi te nwo to je pe ma se rin e ma fe re rin e ma re rin bo se se yan were were to fi ndi oni yen ki se pe ba se bi awon na niyan iwo to wo enku abegbe karanku to tete jade bayi ko ma bo wa fun ititoju ati mara nipa tewe tegbo
3: ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
4: lodo baba agba te ni be loju wa fun itoju to peye orin wonku wonku orin on te koluba ati rin di oran fun wo iwo gan gbogbo obadi gbogbo eyin lo ti bi wahala elomi ma nbo lokan me bo se nbere ni o ma kuru bo se nbere ni o ma je kiti o di be to ba ti ra pere kekeke tete gbira bayi
3: ma bo sodo baba agba a wa ni number 20 amoka street Dele ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
0: ero ibanisoro wa 0806821
5: 08026859.
4: Gbogbo adugbo to ba tin gbo wa bayi de te ma bo lodo baba agba lori ati ni dogun ni ati se igbanse doran ni e telo mi ti ba po lo nsa nu wa to ba gbo wan gbo wo ka to se igbanse ni be se ngbo mi pa de le mechanic ni elomi e le ba soro nitori be elomi o le nawo sagwa re afi orisi ko si tani ko ra fun nawo ti o ni se e ma fi ra yin sere agbo ara ise pataki lati toju e jade ba e jade ke ma bo gbogbo eyin de ro pe boya mo ti lele ko si se e ma so be gbogbo ala logun ko se ti o logun sugbon olohun oba fe nikan si je nikan lo bo olohun se ma ko se ti ma bo sodo wa olohun tin gbadura a ti mo pe adura ti gba ko to gbe ra le ni to ba tin ra pere pe boya nrin bata n bo lese re e a se nko paja paja lowo lese ati ni dogun apa romi egbe kara romi ati gberagan baba ni party iwo le lo ogun lo ni ogun mo ni olohun bo ni ja rogun an gbe ni sugbe ni to ameri o an di magidi mo pe ka to rin olohun ni je keri sugbon adua la son ran ju ka gbe igbese nko to woju olohun to nbe gbogbo ona ti soro kan si keji ba fi wa lagwa re to nfura si tete ma bo si
3: number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun.
4: Lodo baba agba teni be gloju.
5: Ero ibanisoro wa 08068216859. 08068216859.
4: E titi kole. Te ba ngbo lale e jide ben daji. Te ba ngbo losan e ma ti je pari ke ti ma bo. Ke ma bo e wa fun imoran atalaye ati ona abayo. Lori tewe tegbo ti o mu kara yin o se kebe kebe sagbadewe marugo ta kebe lodo baba agba teni be gi loju ilu maka onisegun ibile to nfe we ategbo so mara yin lori elomi ni mato ti o toju mato eyin lo ri bi o se ri gege be na loro ara wa ara da bi mato ni ta ba gbe mato so na ta ba nlo bada bi ta ba nlo ta ba service e mo bo le ta ku soju ona odun wo ni won ti wa laye to tin je to tin mu to n gbadun to ijo toju ara eri tan mo wa soro pe bye bye le ra wa o ti won judo iro na ma npa ma ba so be o baba agba teni be glo gbogbo bi ti mo n de pata adua na ma se femi boya gbogbo ara lo n teni ara yin eni owo nkan mi ni egbe kara ro mi ni to ba ti wa nri awon apere kan ogbodo gbe igbese lati wa toju ara
3: ni number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun
5: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859.
6: Baba agba teni begi loju opo lo ti nowo nowo towo ti tan kele kini imoran yin fun won lati gbera gija ki won ma bo ni ilu Ikotun tori elomi ma so pe Ikotun jina o
7: baba agba teni begi loju ni ke ma so pe Ikotun jina irewesi okan ni won pe be e koko toju irewesi okan yin na ke gbera fao bai pe Ikotun ya lodo baba agba teni begi loju
4: ki lo ndo la mu kini wo ti nawo nawo nawo lere aisa agban ni lowo olohun ma jari ogun wahala ya nlu pipipi ayin to ejo birin le te n gbo gbogbo ti mo so pata awon ni abi won o so ron gbo obirin ni gbogbo tokunrin to obirin lo ni ta so yo sugbon won to ba won woju olohun to nbe lo na to light kan si keji nu agbara iwo kan si baba agba teni be gi loju ona abayo olohun lo se to ba ti de lori gbogbo nkan ko la le ma fenu ba gbogbo ti won na ba joko to ri pe n se olowo lowo bayi mapaisa tarun tan ba ti bimo ma bo si
3: number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun
4: tete ma bo ko ma bo mo se nsoro yi lokunrin lobirin lomode lagba olohun bo ni so wa den ti o ma tiro a to se a ofi won se yeye sugba nkankan lo se okun fa e te ba tin ri papa nku ni ese nku ni abi won to ti sise agbara ri iwo to ti ba won se idanari lori sirisi tina ti gbogbo ara o ma fa kisara abi eja o ma nje ko wiki ojo ori ma nfa ale to ba ti fa ti ewo tete ma bo sagbade wi marugo ta kebe lodo baba agba teni be to ba ti degan won na ah baba won ni itowo la ma du obe ah ki ngokere ma du du obe teyan ba je obe labekuta loni to ba ngbelu eko abi badan njo keji o ran ma lo pe lo ba ara wa to ba ti dani re ma ti foro oye koko loju eyin e gbianju mo ti wa bi tele mo ti e ma so be o be se ngbo mi bayin e dide fia e ma bo pe ah o de je nti e wa e mu gbagbo yin lowo te ba tin bo soro baba agba te nbe loju
3: ni number 20 Amoka Street Daily Arab Bus Stop off Abara Jerol Ikotun
4: e wa ke wa jafa ni ewe ati go gan ni afiji eyin na didi ke ma bo kilo n se o kilo yo elenu wahala ti da mo olo wa nu agba re to ti fa san boya ati ni dogun ati gbese di wahala gbogbo egbe kan ara ku tai tai je nje ni bi ni e le wo si bi ni olodun ni je ka wa rogun ofa ofa buruku oni ba wa fe buruku oni fe luwa orisirisi ona lo ngba wa elomi afefe ni ti e elomi ofa lo fa elomi ko tin da ti e chairman to ba ti de eyin na o mo lori ba se nbi ati ayewa tin to ba e ka si pe kilo fa ti leyi soju orun lo ti sele ni abi ngba te n lo ni kankan ba e pi te mo boya boya awon le te ni mo to wa ti dagu ara to wa nbara je awon arun kan wa to je pe mo nbara je were were were ti o mo ba nu mi ara nu eje inu egungun olorun ni je kari ṣugbọn tẹyẹ ba ti wa ri eje ka tete gbe gbese ka mọ pe odo baba agba tẹ n gbẹgi loju
3: ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun
8: be baba agba tẹ n gbẹgi loju wa
9: ero ibanisoro wa 08068216859 08068216859
4: e ma le ti nawo abẹ ti debi kan eyin e mu gbagbo yin dani e won ni bi na o ba tan la so eje ritan le kan na e gba pe be ba ti ri mi lele te ba ti de bayi ogun ati wahala ataisan to na ilam o ti se lori awon kan tan pariwo na ni ati so boya awon ti sise giri ojabo loke boya awon ko pe ri ojabo elomi ma accident fun moto bi odun merin marun ko ni mo boya on fori abi nkin kankan gba bi kan a ma wa fa wahala ti damu nu agbo ara ngba to ba dojo waju bi e tun ranyan bo se ma ri ni te yo ba wa mo a wa de arun sinu isan sinu egungun sinu omi ara sinu ejara ama woka ama rin ka imi wa to je pe ki de tun se to banu to le je pe ofa o le je talafefe afefe buku ni feluwa
3: awa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun gbo bi te ba tin bo te ba ti de koto roundabout ewo marua to nlo si Abara Jerol tabi te ba n gboko bo Abara Jerol ni ke bere e bo le ni Dele Ara bus stop apo atun ele yas number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol ni lu Ikotun
4: Iben baba agba wa ero banisoro te le fi pe mi
9: 08068216859
7: 08068216859 en de wa so pe ko tunjina awon do wa wa laja awon do wa kaaki do wa nje buure tan gbera tan yoju si ikotun idi na la fi so fun pe e mo de ka fi akoko yin na la e dide nle bayi e ma bo nilu ikotun bi ti baba agba te do sin be number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol ni lu ikotun ikotun o jina o amare ti yin o
10: ha ragbero pa wara ile e
11: am ebo na profession
10: o da se won lo ri ko se rin ni o ri ton tekoloba o tun rin wonku
11: ijo olu wa da bayi ah nkan kan ma n ba eni yi fa
12: ma je ki ofo ojo pipe tabi awon isan to le fa ki ati gba pagbese odi ni rada owo le ori keri ki ara nro ni abo nwu ara tita ara njani je kori o ma gba ye o le ruku ati bere mu nkan nile di ni ra bo si se eyin didun abi egbe kara re nkuta ita lato ki dele ke yan ma rin ko dabi pe nkan ra lese bata ti bo lese elomi ko ni mo elomi a ma rin a ma ta gege bi keke mario a lo ra isan ti gbon ni lowo tin dani wole ti finish esin baba gba te ni begi loju ero ba ni soro won 08068216859 abi ko lo kan si won baba gba wa ni number 20 Amoka Street Dele Ara bus stop off Abara Jerol Ikotun Lagos State ero ba ni soro baba gba 08068216859 08068216859 wa ka jo foju nu wo ka si fi tita wo
13: baba gba te ni begi loju se o mo lo gbogi baba gba du ami gba
14: Punch FM 92.9
15: Band FM

0: ọba mi yegbe nike awuwo mo se gbe ari iro ala olohun ari ran juran lo gbengbele ku ti o se da meji opatara to kale to korun alaafin ajobo iwo ni mo seba fun lale yi atun seba awon eyan baba mi o ibare o tori baba be ni la kokoju eku le o ni gbogbo bi kibi ta ti lanfani lati ma gbo mi ni gbogbo ile kile e ka bo sori eto eto wa eto yin eto olorun oba mi edumare aragbe laye patapata ogbon mo dupe fun o porogodo imo eku ataro o salaafia laba yin o eku ise oni e de ku afomo niyan se porogodo aye oni lu fun ijo taiwo salami loruko haji bento lawon kan pe mi apostle o lori ero agbagbe monday fm lawa lale toni 92.9 gudugbe oja lale oni o aragbe laye nta mo so loni yo lagbara o eje ndupe lowo ejika ti oje kawo obo ile ise animo kai baba tapa awon ni so ni po owo eto yi number 62 santos avenue abule egbani akale si eyin ko yi kini mo mu wa fun yi lale toni oni mo pa kori ani ogbe ami kini ami nibo lo ti wa ta ni fami sini lara akoko eyan to le fami sini lara awon nika be ni sa won ba ni gbe won ba ni sun won ba ni ji won ba ni je won ba ni mu ika o se tuluju ami kini se ami ami a mo dani duo ami a mo fa koko eni sofo ami a mo pa ara mo ni ninu ami a mo ba ojo laja ami kini ami oruko melo lo gbe wa won so won si yanane a wa so ise ti ami nse ati awon apere ami ala to mo mu wa iyen lo fi mo wi pe ala ogo ala goni be ni sa ala ogo ala mo sapejuwe ati apere o ti o sele ala amini amiwo ami korira ise ti e yato ami atako otolorin ni ti e ami ijakule nto ba de oto ni ami emi ni mo ni nkan mi eyun peka odidi eto ni ami emi ni mo ni nkan mi amo eti mo fe lo lori e lale yi ni mo pe ni ami korira ekesi won lake ekesi won loko ekesi won lo waran gu aga eni won wa gbo ami ikorira amo won wonu epo pelu ami atako ati ami emi ni mo ni nkan mi lale toni anmo kai baba tapa lo so ni gbo we to e se o number 62 Santos Avenue ni le ise won wa e ko number won le ko life ta baba won soro afa la ni won tori nu to tun rode a ti mbali afa ariran e gba nti mo ba so fun yin e ko number won le 08033735570 08033735570 afa la ni won o won a mo tu kan o e je ndele ise won pa
1: bimbo ore e ko la nko
2: je kin beni to wa yi wa lara re se
1: bi ti bawo
2: ojojumo lo pin si bi igba ti messenger ba npin letter ile ise o sowo o fi di re mi bo se se ajo lo njo danu
1: so ti wa gbe ilu animo kaye baba tagba
3: animo kaye baba tagba
1: Animo kaye baba tagba sapa na bo na legbo re gbo na o gboro ti gbo na je je bi ajere ewe nbe egbo wa gboro wa dua ko ru ogun aye pa nbe lodo animo kaye baba tagba gbogbo re to nbe lo fo oko aya omo rere eni to nsowo to fe jere o wa se wa se o ise je ke animo kaye be lo fun e gbogbo aye ba soro re doro modibedi to so pe lorun to lo so ba daja ewe to nte gba tebe adua animo kaye o fi dada no number 61 Santos Avenue abule ta animo kaye baba tagba fi dikale si o What if we are to go to Bebe? 08033735570. 08033735570.
4: Hello, Fala! For you, what's the matter?
3: What's the matter?
0: ami ikorira kini si ami atako eje mu ni bi apere ala eje mu ni bi apere iwo ti o nlala ibalopo loju orun o ti ri apere atako iwo ti o nlala o nje jija loju orun o ti ni ami aisan ojo pipe poison ben tori o nje orita ni ni o nje oju orun ebo ni owo ti si gbe wa owo ta ni ami dani duro ni ami afogosofo ni ami apere oju kan ni eje n wa lo sinu etara kini si ami ikorira elele ami ikorira ko se foju lasan wo ko mo enikan ko mo ba ko mo juye a mo gba po oba lowo eni ikorira a mo gba ipo oke ikorira a mo sise ninu igbeyawo ikorira a mo sise lori ara elomi le mo sese ko si bo se seda to won ni fiyin tori kini oni ikorira elomi o gudu ni se ka serun sugbon ami orun ni nbe lara re ikorira ni ogbe ami o lagbara a mo dani duo ale olore jina agbe awo mi iwo ni ibi kan ni mo mu wa lo lale yi amo kin to lo be e je nfun yin number afan laun animo kaye baba tapa 08033735570 08033735570 eyi ko yi baba pe won ko life nti nba fi soro lori eyan a je pe alagbede mi ti nlurin loju kan oni nto fe mu jade nbe ni eyin ko yi oluyege ma gbo mi afa nla ni o animo kaye baba tapa ibi ti mo nlo lale toni ni mo pe ni ogbe ami omobirin ti mo wi arewa omobirin to kawe to ni imo ase ami ki pe eyan mo kawe ase yori lo mo ntako ami ki pe eyan mo ki pe eyan mo mowe ojo ola ni mo ntako kini nbe ninu ojo ola ayeye kini nbe ninu ojo ola eku orire won tako eku orire opo won di opo mole inu ola ni won de mo ki se omo ni won baja won ba ogoja won ba yan mo ja won be ni o binija ko mo ba lojo ayeye abi ko mo ba lojo ayo ami ikorira oni won fi saro omobirin yi lati kekere ni lati gba ibi ta ti bi eyin ko yi omobirin je omo to ni ewa o si mowe o sharp gan ba ba ri lo kan ani eleyi o to ra legberun oke amo be ba tin sumo ni kerekere ni kerekere ni kerekere oju wo la ri loju e ah ami ami animo kaye ku se o baba tapa to moye 08033735570 08033735570 baba animo kaye baba tapa afa ariran afa lanu eku kale
3: animo kaye agba kera bi o ke toto tapo to mo pa iso mo re ide ko wa toto ara re ide se mo
4: o ya ma wa ra ro mi ra nle mo ja te mo le oto animo kaye agba kera bi ni ko lo fun itoju to peye ide abajo ni pe ani o ja mi sami ni wi ate do se ti won ba ti foju ko animo kaye won wa mo mo tu mo lo wa iso lojo to pe ati le to se se bere tori arun aitaisan kankan lo logun kankan nile ise animo kaye agba therapy ibudo itusile lowo arun aitaisan to n dabo idalajo ara o yato si ile ise animo kaye worldwide
5: 61 santos avenue abule egbaleko
4: ero ibanisoro won re 08033735570 08033735570 animo kaye agba therapy to fi pe ade ko se pelu omo araye ijowo logun
0: ami ni a mo dun mi ti n ba ri omo obirin to rewa sugbon to wa nkorofo a ma du mi ti n ba lani to ni ara ninu sugbon teku oke bi eku fun a ma du mi ti n ba ri igbeyawo olojo pipe ti o ni omo a ma du mi ha ori baba mi o le mi mo laja o ha ja mi mo pekun won gba lo mi aforo lagba ni won saja mi o foro lagba on ti agba ri to fi se bo mo de ba gori aja ko le ri be ni sa be ni ma bo ba gori aja ko le ri eyin ko yi omo birin yi bo se da to bo se lewa o to ra legberun oke baba ri lokan ka to sumo yo mo wu ni jojo

matan oju arugbo la mo ri loju e ko ki e sara omo birin to rewa ko ki e sara ani mo kai baba tapa ile ise won wa ni number 62 santos avenue abule egba nilo eko ni awa gbogbo en ti ba nbo yalo osodi le ti nbo sango ni e sa ti dabule egba bi bridge un e wo bi ile epo ti membe e ti ri yana kan lowo otun yin eni odo ani mo kai baba tapa le o gbe yin de be ko so lokada ti omo be number won re e pe won ke to de be 08033735570 number won nu odu ni won won yi sai mo foloko ti ma soro nipa afa toriran afa to mo tun yato sosi afa to mo wo yi pada pelu aniyan pe be ti feori na ni ori okanu o adua ni ti won adua ni won ni mbo ba ndara mo fadua sile o ozo nto dara o to jadua lo o boku die ka to mo fadua si ile o ozo nto to bi o to jadua lo o adua ni mo yesha tolorun oba mi ni adua ni adua ka mo gbadua sadua lojo gbogbo nigba gbogbo adua oni won gba adua na si ni ran won lowo to fi ja wi pe gbogbo nti won se nbo soju owo eyin ko yi omobirin yi oju arugbo le ri loju e be ba ti sumo ise gidi ni nbe lowo e o shape omobirin mo da ka so ta so adabi igba pe an bi mo ni ayayay eni ri a mo fi toro mo ha eyin ko yi kere kere kere kere 36 years ko mo soko be ni won yo lenu mo ko wale o yaro ko re amo iya o mo wipe won ti da ola duro ta lo do la duo awon alagbara le won ta lo do la duo ami ta fi si lara ta lo do la duo ami atako ta lo da ola duo ti o je ki ayo la yoju amini ami korira ijapo mobirin yo re ni pe sugbon oju arugbo ni won ri loju e bo ti ri fa won kan na nu bo ti ri fun won nu won lewa won ni wa iwa igbele oko amami atako nbe lara won ami no onbe lara won ami ami emi ni mo ni nkan mi okunrin ni mo nba jaju odidi oro ni laye oto eyin ko yi odidi oro ni omobirin nba yi o lo le adua lo le alafa lo gba lawo ah njo kan ori mo gbe pade alawo re pe wa omobirin yi so fe bo ni be ni o de lu bi ati bi o de lu be mo kule mo nawo danu lo lu bi ati bi o se mama re wa laye o lo wa laye baba re nko o lo ti papoda oda bomode ba peku to daje to ba peku pa peran mi to daje to ba poro modi modi ile baba re ni ngbebo o lo le o lo ba mama re o lo to ki won fi eni to we fun o lojo ta bi ohan o ah oro nla eni we fun o mu nkan lara re hey oro ise ku sinu omobirin yi pe emi bi mo se toyi ah afiko lo le o anu mo kai baba tapa number 62 santos avenue abule egbandale si number won re o 08033735570 08033735570 number ni mo kai baba tapa nu awon ni so nigba wo eto yi afa nla afa riran ni won be ba pe won ko life yi ah oro ise ku sinu omobirin yi won ni afiko lo le omobirin mura lojo kan o digbadagbon o kori silu o ni ojo abaribi ni bi wole won lo ba mama mi lati salaye fun won o lo o gbe

0: bere ni wipe se ya gbebi so si wa laye omobirin igbera o dele obama me mami oro wa e mu mi lo sodo eni o we fun mi lojo abi mi mama ni ru oro palapala wo lo nso yi iya oniya ko mo nkankan ki wa la fe so fun oni mami won ni bere nkan lowo mama yi won ni bere awon nkan meta lowo iya yi iya ni mo da wahala le o latodun wo ni mama yi ti we o e mo ye omo to ti we ah oni e mu mi debe ni ba mura won gba ba odikeji lo won lo ba mama won ba mama ni bi o ti joko sita ti mama nje ko eyin ko yi ah sa pari te lale yi omode kunle wo oni mami e ku jo meta mama kuku moruko e o mo be ni mama iwi daruko e para pe lagbaja ha eru bo omo birin yi mami eyin mo wa ba o won ni nbere nkan meta lowo yin oni mo ti mo bere re mo wule bere eyin orun re ni ko ko si bi omo yin ba ye eyin orun si mama yin ba wo oni ah number 5 ni wo ka lo omo bi omode itele mama won jo lo won yi seyin ku le le kan ah akoko gba wa o ani mo kai baba tapa number 30 number 62 Sandos Avenue abule egba ni won kale si o number won re e pe won e ba won soro afariran nla ni won o 0033735570 0033735570 number won o number 61 Sandos Avenue abule egba ni le kale si ami ikorira a ma dani duro a ma jani ku e wo a pade njo mejo o pelu aso olohun oba mi a tesiwaju lori itan yi ama ami ama dani duro ikorira ama dani duro njo mejo la tu firi atayo pade tai wo salami loruko mi o apostle radio le pe ara la ma dani daran o di wo
1: baba tapak

0: ti a si soju se bo ba ti e lagbara ati niyawo meji meta ikan to ba ni na ogbodo ji o mo pe okoloko ohun ile yoruba ta wa yi aroba alade to ti le leni 70 odun to si niyawo merin marun mefa ta si gbori pe ko se dede se ri aile se dede omokunrin nkan aburu ni aile rin daada nkan aburu ni a si mo fa ti kokoro nu eje iba gbina ya tan ohun ato fara a mo je koju o fe mo wo bayi bayi a si mo fa ki apa kan ri ko mo fe foyan ye ngba mi si wa to se pe lomi bayi ko ni rurun sun owo re kan ni kokoko ku ririri bi ko se je nbe elomi si re ese re kan ni ku ririri bi ko se je nbe elomi ese mejeje atowo mejeje ni ku ririri bi ko se je nbe se mo pa wa gbogbo da keka mo owo eyin oniran e ta si se loro iwe ategbo ki se pa se lo ilu oyinbo lo re iwe ategbo wa ibi ta ti mi iwe ategbo na la wa sise re ati lilo re lo se pataki ngba ba sayewo tan ta yewo duro ta ohun tin seyan a wa se kini a wa gbogbo se lori e beyan ba ti lo ogun bi e se ni olu ko ni soro dandan ni ko sise bo se ye ko sise baba gi tolohun gbe olootu ofa ara ti an fi pe mi lolootu ofa ara nu mo bo bayi
1: Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
0: ibenu kale si si mo gba mi lago opolopo eyan oju amoti soro lori telefone ngba ba soro tin ba bi olorisirisi ibere oro iwo na ori pe rere loluwa
1: 07031445626 07031445626 baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bi to ba tin bo sa ti pe phone number won
0: awon nkan ti mu ko mokunrin o mo le gbe papapa laarin awon egbe re awon ti mu ki oko laye o mo jija ile isota ko mokunrin o mo le se bi okunrin atawon ti so ni darugbo kange kange elomi won fa wo danfo won gbe gokada won gbe sokale ni belo mi ba gbese kan won se ba gbe keji ni o fa ara mo sise kise lara a si mo da igbesi aye omokunrin atomo bere laamu olotu o tetile
2: o de baba igi tolorun pi oko arugbo baba olotu o fa ara
3: olorun ko gbe olowo ogun o fa ara mi
2: bi ara pati n tare lona abaji
3: ti owo afi ese ni gbe tubu ti ye
2: ka ma rin susu so bi eni te egun mole
3: ka ma le ri daada tabi bere mu nko
2: baba rele mu tabi ra ogiri mu
3: awon apere wo yi ki se n to boju mu gbogbo egbodo da fi eyin
2: wa wo ka lagun lagun sogun sogun to le ma ba omi tabi eje ara je
3: ye yoju si wa ayewo fini fini lona ti gba lode to ti bile la koko
2: ati wa fi wi ati ko to ngudo bi mona wa ko ju e pe wa ka jo se mona papo 080 54 70 0401
3: dada o 080 54 70 0401
2: o fa ara o se duro wo yi wo na ma su
4: baba mu gbo te menu ba isan ara ni isin opolopo eda lo ti gbianju sugbon ogbo igbianju won na koso ni nbo si bo lo ti ri baba
0: olotu opolopo eyan ti o ba gbianju ogbo ni won ni aye ikala se kuku ise en ba se ku ti o se tan aye ikiku ise eyan se ti fi debi apere ni so ri be eyan ba damu loko damu lodo ori ti o gbe ni a ma gba wore ko ni welomi ngbo ba lo nfe kirun abo fe gbadua le josi won gba ga fun loto ni omo odun melo ni o ti n gaga fun bo ba ti e fe te pa nbo si te opa afa ri le yan te bo ba ti dopa po nfigisi keta ise lai ti po mo goju odun e po mo adota odun nbi wo na re mi ngba fun o fe wonu kulu ni ayin o ri pe funra mi nu bo le nu moto ki sa i mo moto wa ola ni mo fi se ti mo fi ni dereba to wa mi asi bo le awa na awonu ayin ngba ade to ni ki ora ilerin dodo ni mare lerin dodo omi ni o buwa ngba bere ise sori ba na funra mi nu duro si di kini gbongbo oro to ya so po sugbon fe gba wa laye ni won ba bo ba telefone mi won nu gbo isan la fi se le aye bi o ba sisan lare deyin abi se o ba se n to ye o se oni to mu kan da bi oku gi ti agbe ti se gbe kan ni kokoro ni eja si mo ba san je gbogbo ohun ti gelomi o mo wo kan ko bi ki bi kurukuru ko boju ojo ara nti je kokoro mu eje ni elomi isire ji jara je ni gbogbo igba ko mo nu oko ko mo bi ipade ko mo le banki yo mo ja gbogbo ara je ni belomi ba we bayi wahala ni bi o we na wahala ni awon ti kokoro mu eje nse o po ayewo la kokoko si awa na lo gba lo de mo ti ana a fi bere bi aise lugo si ewo to ba taye mu le mo ba kan ide mu ogbo awon baba wa ni asa ni oje lubulubu oju ologun ni jebe agbo isegun ibile iwe ategbo ateso atepogi ba ti nfa wo yebo je nbo lati bi ogoji odun le pese pese ta ti wa lenu e ati gbawo san lodo wa mo awa ko eledu oke lo fase si nta si sugbon wa di ise iwe ategbo bi ati lo gele ewe ta wa funra wa ra le ta gbe ta ni se mo fowora ewe teyan fi bi odidi e ka le kan gbe lorisirisi ewe en ta gbe se ti omi en ta gbe sinu ibi yen en ta gbe si ibi bojiwa lorisirisi to je pe ani mo se wa kaakiri mo en ta ti se le wa nbe iwo ni o jara re para o wa laafia fura re bo ba ti la laafia en ti o ti ku lo ni gboke lo ni gboke on na number mi re
1: 0704-56-26-0704-56-26. Bridge elese gbogbo bi do ba tin bo sa ti pe phone number won
0: o fa ara lare de eyan ki ba ni ware o iwo lo ni gba agbara ojo ko mo ni lewo eni to ni le ni o ni gba fun awon apere to ba wa ri to mo tumo re to mu ko re iwo pe mi lori telephone alaafi ara wa ko ni gbon danu gu bi elubo o
4: baba e ku ato tonu era kan ba n pe phone number yi le kan si se mo pe elomi o le ma raye sugbon won ti mu phone number yi elomi ati ele lati mo pato ngbo le wa gan ati bo ni ati le ba yin soro
1: baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni waju bridge elese gbogbo bi do ba tin bo sa ti pe phone number won 0703144-5626 gbo mi dada o 0703144-5626 baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese
0: ibenu kale si gbo mi dada o
1: ke jade wa o ke wa ba emi baba gi tolorun gbe oko arugbo olooto ofa ara baba wa ni Lagos Abeokuta expressway ile epo oja bus stop legbe ile epo MRS filling station ni Victory Plaza ni waju bridge elese gbogbo bi do ba tin bo sa ti pe phone number won
0: ibi gbogbo ni iso kankan osupa ijojumo onile molotun
1: 0703144-5626 0703144-5626
0: a mo reti yin
4: oro leti gbo yen eyin eyan se mo pe orire yi fe ke yan seun bayi iwo na jara re gba loni alaafia wa ko ni di fiafia
5: o de baba igi tolorun bi oko arugbo baba olootu ofa ara
6: ti olorun ko gba lowo ogun ofa ara mi
5: ya baba ti n tare lona abadi
6: ti owo afi ese ni gbe ti bo ti ye
5: ka ma rin soso so bi eni te egun mole
6: ka ma le rin daada tabi bere mu nko
5: baba ra le mu tabi ra ogiri mu
6: awon apere woyi ki se to boju mu gbogbo egbodo da fi eyin
5: fun awon ka lagun lagun sogun sogun to le ma ba omi tabi ege ara je
6: ye yoju si wa ayewo fini fini lona ti gba lode to ti bile la koko
5: a tu wa fi wi ati ko to gbona bi mo na wa ko ju e pe wa ka jo se mo na papo 0805470401
6: go da da o 0805470401
5: o fara o se duro wo iwo na ma su

081-8150-9290. 081-8150-9290.

0: gbogbo elomi gbogbo ogun ko la nja o igbagbo elomi ni wi pe ogun ti o gbe mi eni ti o pa ni ka sa fun amoge bi baba wa se so yin won ni ile aye fura ogun ni ko doju ko ogun e
1: igbesi aye mi
0: e ma ja gbagbe omo bore ti so aso tele fun oko e pe o ti se ikilo
1: igbesi aye
0: ko don tori ologbogun nkan lo ngba o ile olorogun ohun oglegbe o kini ko se 08181509290 hello
2: hello ekana
0: yes sir
2: ekweto
0: yes sir
2: Allah ma ti bo ma fun se
0: ami
2: ko ta be ni problem ma choko ni o
0: I'm going to go to the house.
3: 081-8150-9290 081-8150-9290 ni number 08181509290

0: Russia.
1: So, so, or the Mulla lady,
0: Hello?
2: Hello, sir.
0: Yes, sir. Urukọ yin, sir. Eti wa lori afefe.
2: Abiodun urukọ mi lati Imoshin, sir.
0: Eti wa lori afefe, sir, Mr. Abiodun.
2: Yes, sir. Obinrin yen advice de mi ti mo le fun ni pe bawoko gba padara jare.
0: To ba je pe omo yin ni omo bibi inu yin aba buru yin ni in terms of uniye.
2: Bẹ́ẹ̀ ni, sir.
0: Solanke awon okunrin nu won ni se marun wa po nu obirin pe ta won feju marun lo nbo mo ti fe bere
3: hello
0: se ma je court call yi ni tori pe e pa radio yi ni o
3: ti pa o
0: o ti e da mo mi wa se gbo ogun ta so
3: mo gbo ogun te so
0: o mo obirin ti so tele ogun awi tele ki n paro ni ile awon awon n lo ile ologun o won ife yawo ile ohun o to ba ti ni yawo ma soko so gbo bebe mi ohun o ni gba ko feun leyan kan ohun o fe oko loko ohun o de ni gba ko birin mi o wa foko ohun tori ile awon eyan obirin ile awon tori pe awon korira orogun iya awon ologun ri awon egbon awon ologun ri afun ohun ohun nje ni akoko to ma ba kadara yen je nile awon nje je mo pe leyin reyin omobirin omokunrin lo fun obirin loyun o pada fe yawo ile kini ko se Yes, ma.
3: Nigba te mi wa, I'm now 67 years of age.
0: Ah, mommy, agbalagba ni 67.
3: Nigba ti mo wa ni sisi mo dabo pe ki ma fe olorogun. So ti ensin.
0: Yes, ma.
3: Mo dabe, sugbon akole oni tase.
0: Hmm.
3: O ti mo fe awa meji lo fun lorun papo mi demo.
0: Ah.
3: Ki la wa fe fayo? Mo wa fori ro pe mi ni koko so ti yeyin pe mi o ni ko pe tori tin ba koko awon mo mi nko so ti e ambile oko ni fe mi

Eu não sou de gelar, joga na mim. O meu anjo, mano.

what to do now. Really, I don't know.

Surakaya, Surakaya, Surakaya.

I'm going to go to the hospital.